0: من خوف. صدق الله العظيم.
1: Eyo yebadde Qur'ani yekitiibwa ng'esomebwa okuyita mu kiro. Faayo ogiwulirize era weefumiitirize ng'ekuleeteddwa Bamuze Engineering Company, kampuni ekulembera mu kuwa obuweereza bwa engineering omuli okutambuza n'okuwayalinga amasannyalaze agali ku mutendera gwa high voltage. Basange ekibuli ku Mbogo Road oba ku email bamuze@bamuzeinc.com oba obakubireko ku 0414-232-203 oba ku 0704-362-04 oba ku 0772-483-51. Bamuze Engineering Company.
2: Life will sparkle when you want it colorful. Only on 107.9 Pearl FM.
3: Program kule sente. Ye program ye ye vye mfuna. Erambike vyo bulimine vyo bulunzi. Mugwanga. Waandia kula akula nyizotia. Emikisa jyo kufune nsimbi jiriru dawa. Yaba fey. Aba funye sente. Boba jisewa. Kule sente. Katijiwili zengabu jirunaku. Okuva kusawa kumi zo kumacha. Paka sawa kumi ni umwezo kumacha. Tandiko runaku. Nebi lo wuze vipia mkunonya sente. Muprogram. Kule sente. Kule sente. Kule sente.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kumukutu kwa chiku mmosambu akatonyeze muenda pa Love Africa Radio. Ekula liogwe omuntu wafe owabulijjo. Josenzi da ukubanga akalimi otesa wenyini ku radio yo chokoze wa ma mungu yeka ya vachikubalila. Elinya nze Dr. Mpima Rafat, elanga nente kateke ni ya kola sidi. Tuba tuambala ganyibu kanzu, uambatiru gama, ntio bugome subuma nyo kola chi, buguana chitambala. Kakati na wajiri kunga mutu mbude, mwebali nyo, avali kuno, avali emitala wa mayanja, nente kateke ntu wajiteka mbude muno, tukiriza dalantio mtu avali mkufumitiriza. Oboli ya ukuroza. Kwebyo ebinzo kubanga bie ya ambisibwa okuva mu nyanda mwali. Tutambule mbula munga buli nobu kende vubanangi. Otambula ngubanjibwa. Teri ya tabanjibwa. Teri ya tabanjibwa. Kabirani neguanga lino mututude. Era tulina amabanja kujo. Agogetwe sakira. Oboli ya ufabali wu. Owani bajajia fi abatu sokao. Mbona tulina amabanja aga singo bunji. Aga banjiwe guanga ya tu. Oja gendo ukulava anti ate abaga ya vona. Bacha asachirite wali. Ni ate fi. Bebaza ala oboli ya unafi getuli debe tuzade. Baja soro kubanga ate baga. Tambulira mu okubanga baga sasura. Bufuna nyisi kwa abu ngamu na Uganda ina atukiride. Okubako chokura chiveko msoro oboli ya uguizo kendeza kumabanji yako. Echo chachira kwa wana nini kunsiyo. Toi za gama ati nsi yange tibanda chivajikolide abafu okura mulimuchi. Kubango okubako chivakolide nseni watekedua kwezi gama kumusoro go. Nsi ya abukula mesti batu yambie walonda ani. Poyugu walonda akozechi wakamuronde mirundi emeka checha kusikirizo kumuronda. Bikulu nyo, ebintu oboli yao ngevyo, bobanga olimu kutunulira ebibuzo biwebuza. Obalilo, ninache mbadde ntunulira, jitubadde. Kansoke, okuyoza yoza, haba mega njibafe, tuline nteka teka ya fe wano, ya Quran competition. Gagade kategenda maso, haba ntubanji, batu umbude, haba ntubanji, banyumidua, haba na bole seza wama omutindo gutala wanga kuku sema zinga kunu. Ilanga tukubidi ya dela mwongiri maso kubanga mwaga istawa dela mubawage mubateke mwama nyitu ongiro kutumbula ataba na mujenga na mwemulivaisi nze tuagala umanyitu waga mbawa nontibuli ya jia tetuli kuli ya na wangula nino ono ina agendo kubira muno tugambira dela nti agenda kubanga muwanguzi okujano kupalu afrikano kakasanti ugabana obu kugu obuboli na mkusoma Kurani, mubusirambo, nubango yulisa tumanya, tumanya, tunatilo kubanga, tukole seza, ebirabu, bitugendo kubanga, tuwangula mteka teka zino, tewe kwa santi, atechi novachiri, jangu, oyulise omutindo. Urali na jimbade ntunulira, mbade ntunulira wagaga, abama njimunsizo na jibali, botani kila kubwa kule mbezi, abarude mchintu, omanyi, Psychology alaganti ya kachifuna alinengirijia ya ambala. Atenga achirudemu alinengirijia chituwala. Na buwe chitio o ya kajamufumba alinengirijia chilagamu. Noli aludemu alinengirijia bachikola chi. Jachi manyimbaga anti olu yoru kaderu manyogu sonda. Mbade tunulidaba saji haba manyinga bunalaba wano ba Max Zuckerberg. Baizu kwa siba manyimu mbele oboli yao jenjo gwera. Mninga ba alina kukasenti oboli yao jibali yeyo. nga nezimu ku business zabo tutambula nazo ku masimu gaffe bananyi Facebook bana ba TikTok bana ba kinga tulira abantu bano bulamu bwabo abagaga bali binyinyi abamalayo nyengezo balaba mwatu bobasanga mu mbeera zaabwe ez'eddembe ne mu mbeera zaabwe ez'okukola tobaawula bw'okola ennyo ensimbi bw'okola ennyo ensimbi tobeera na location gwe kennyini bw'otuuka gwobeera location gwobeera topic gwobeera subject era obeera center of gravity nti ebintu ebisinga bikwetoloolerako naye ate bw'otakola kimala ogenda kubeera abagoba subject eri Kamusi muno tukolera ebisinga fenna. Naye abasajja bano obasanga bambadde obugatu bwe bambala bwe buli obw'olusaagosaago, empale, essaati, ebiteeteeyi kwe tali awo nti bagamba nti ayambadde atonnya mmooli. Okwambala okutonnya emmooli ebiseera ebisinga omuntu aba ayagala kukweka mbeera newankubadde tugamba nti mwambale bulungi naye ate bali abakoze ennyo atuuka n'agamba kati mpuluvinga ki. Tukole nnyo ng'omuntu tokyalina kwambala nnyo kakasa nti olina value nga presence yo tebatunuulira butya bw'oyambadde bafaayo kakasa nti w'oli abali mu system enu muli bameka abantu abasinga okakasa nti w'oli olina kwambala nnyo n'empapula n'ositula nyingi nnyo nga zonna zirika abakujulira mulimu omuntu atuuka awantu ateetaga kujulira nga ye kennyini bwe bujulizi obwenkunala kuno kwe tusinziira ne tugamba nti netuwase y'omuntu oyo nali wano nga ntunulira omwana omu wano tulina bakazanyinkirizi ab'oku TikTok bamuyita tengetenge kakati omwana ono bw'omusanga mu reality kyali kirala mu reality naye ate bali abazungu bw'agendayo bo bamubalirira kirala mulimu abantu nga bazitowa nnyo senga baba bategedde kye bali naye ate ng'omusanga muli ali teyetannategeera buzito bwe bwe weegomba saawa zino ate bo bali mu kutya bwe twali mu bululu nalina moto gye natambuzanga ne mbagamba nti ate b'olinamu essuubi balirinamu ggwe naye ate bwe weegomba gwe omuvubuka awuliriza kati ate bo beegomba gwe lwaki nti bo bamanyi balaba valiyo naye gwe tonnagyerabamu nti abantu bano baawandiika nga bagamba omwana ono tengetenge azitowa miliyoni ssatu eza ddoola sigezaako kunafuya naye bo kye basiiga kuba bamanyi nti valiyo senga agenda agiggyamu ssente mu buli ggwanga kino ssente asobola ozikuŋŋaanya naye ogenda otuuka ku musajja wattu nga ku ground birala nnyo okuba ne ssente n'okuba n'erinnya bintu bibiri byawukana abantu bangi balina erinnya nga baavu abantu bangi balina ssente ng'ate tebamanyikiddwa gw'awuliriza puroguraamu eno oyagala ki kw'ebyo ebibiri abaffe kw'ebyo ebibiri ggwe ayagali mu kukola oyagala ki kinyuma nga byombi bikugwiridde kubanga kyokola kyekireekereza abalala nabadde n'omuntu omu akantu ke nalabye emisana abannabyabufuzi omu babeera kuno nga bajuliriza naye project katopic twakoonako wano twali twogera ku kibayita state ne government ne tugamba nti state kirala ne government kirala government bano bannabyabufuzi betulaba ajagenda bannabyabufuzi betulaba balala nnyo bonna bayinza okubanga atanga amazima bakolera state naye ate obadde okimanyi nti mu state abali mu state oyinza okubanga akuyitako awo naye nga tomanyi bulijjo nti y'omu ku abo abasalawo oba abasalirawo eggwanga lino nti obuyinza tebuteekeddwa kuba nga abulina amanyikiddwa era akwekebwa nnyo naye bw'atuuka muwulira presensi ye singa asonga oba anyiiga oba ng'asanyuse nti omukyala bw'anaanyi nakuwaza ne bwe yeeyisa atya bw'aba asobola okusanyusa bbaawe agenda kuwangala mu bufumbo naye ate ne bw'anaaba asanyusa ab'ebbali naaba nga anakuwaza bbaawe zimukeeredde obuyinza bwe butuuka mu kifo chemukola chechibuletero kola impact obuyinza bwe butuuka mu kifo bye mukola bwe bibiletero kola impact chekibuzo impact chi ntero kuuliranga omukulembeze wa kuna agamba nti mulonda abantu aba nangonde abanya mulonde bembalaze yakirizanti ye state kati wanwe mulonda bagenda kuba baweleza state kati state chena ya gala chichigendo kolebwa kati gwe bukulembeze na nyini business gwe bukulembeze ne atoli mukweisa ngate bwotuma gwandi wadde we packaging mumbera eretera abantu bana abalabo otuma okusimibwa basobola okukola CV netu nafuna tutya CV nga nawo olinga fe bobera tata gezaako okubeera ekyokulabirako gezaako nnyo nga tonnatuma okubeera ekyokulabirako tubadde mu sikando wano saagala kubyogerako nnyo waliwo munnamagye eyavaayo n'agamba nti nze nga akulira amagye mu ggwanga wano ne taata wange alamula kuno eyo mmotoka tetugituulanga namu ne si nti omukulembeze talina busobozi bugigula ne singa banaawulira nti yagiguze kati ezo sente zaffe ali mu kweraga ago malala oba oliawo n'okujagala ajagala tegerekese so ali mu buyinza obuyinza tebabuwogerera nti nina obuyinza alina obuyinza akola ntoli nekikolebwa oba nekijibwawo oba nekiteekebwawo kakati ate oli ateeka mu nkola gwe tulonda bw'otunuulira bagaga ennyambala yaabwe eryawo ya lusaagosaago omutuukako ne bagamba nti oba ono ye yasinga kufokasinga mu kumugaso so si mu ndabika abantu abamu tufokasinga nnyo mu ndabika ne tutafokasinga ku mugaso twagala tukole business mu kibuga erabika eri mu kibuga naye nga teganyulwa nnyo bantu tesemberedde nnyo bantu ate nga bwesemberera abantu eba yamu egenda kuteekako omugaso dani endabika yaayo abantu bangi bakola mirimu mu bitongole byolowooza nti bya bbeeyi naye nga bwemutuukako mu reality mwavu yafudde ku reality abantu bangi mwesibye Kampala walungi naye nga mu byaddala muli mu kubonaabona nga singa oddayo kemabega n'otereza oba mu kyalo ojja kubeera bulungi omugaso kirala n'endabika kirala abaweereza balina okulabika obulungi mu wooteeri naye ate ogenda otuuka ku nannyini wooteeri nga ye talabika na bulungi nga bwonala bali baweereza bw'ogenda mu kampani esinga obungi obwana obukola ku reception bw'ogenda mu zibbanka obwana obwo obuweereza ssente mu bbanka watu endabika eri mashallah naye bakulaga nannyini bbanka ogwamu amaanyi tukolera ekigwa bibiri ku ffe buli mukozi yenna wandibadde osinga n'oteekayo obwongo n'amaanyi go na buli kirisoosezi zo zisobole okubanga ze zikola ennyo endabika endabika yo ne bw'oliwe yambadde lugabire ntera okulaba mukulembeze alamula kuno tatera ali anfaananamuko anfaananamu sinze mufaanana anfaananamu ayambala ebisapatu bye lwaba yeekase nayambala engatu naye nga bw'oba omusanze mbudde obw'eddembe ayambala bisiniika tekibeera ku ndabika kiri ku ki kyali bw'ayogera kyekibeerawo bw'anyiiga waliwo ekibeerawo bw'asanyuka waliwo ekibeerawo abaffe gwawuliza enteekateeka y'olwaleero otegedde omugaso n'endabika tutunuulire ku kye twongere okusembeza eri abatannatutwasaganya twongere okubasembereza oyinza okugula kiro bbiri ez'ennyama n'ogula ne kiro ttaano ez'omuceere n'otandika okugula butto butungulu nyaanya biki pirawo masala bunzaali okimanya biki mubigula bingi nnyo naye kekakutanda byonna n'obifumba nota teka mujiko za munyo bili bwe tuba tuli emmere nyanya tusobola zira bako obutungulu tubula bako tunulia neka tukanti chinzali checho chakute bulungi no mchele mpeke tuziruma enyame bifitu bisika na ye omunyo teri yali agulabi mu mmere ntingumekesi nesenga gubulamu mubye wafumbye senga gubulamu emmere yizo kubatewo igandi womye wakubanga omunyo atera ne obote semu munyo teri ateka munji ntesemu kilo niera senga guyitirira omuntu awuli ati eganyi senga guba mutono era senga guba gubuzemu presence yagwo terabwa nenga senge batewuliddwa amakuru gabagafudi tutunulire sukari amazi ogalaba nti ogafumbi amajani noteka konga galabika ne sukari tajja kulabika bwabulamu obana kirala agomazi kibugumirize amazi agabuguma bolino mutekamu nali okafuka kyayi tubere migase ejo ejitalabwa nenga jiwulirwa era nga jifiringibwa ye omuntu nga alinamu akakadde tawulira nanjala tawulira nanjala ni atalina sente ne ha ha enja inenge je kulumamu ngotabulwa kufula mugagge nengi eba yakulonda londa oboli ya walua balina appetite nyo muntu nga watunze ekibanja kya nyoko ne kitawo mu kyale ne bakuwa kavangata olunaku lono olusiba yonga tolidde notuka koma wenu iranga tonalia sente jirabe dduka walua omuntu omukwano gwange yangamba ati nze ngenda kugejja okubeera ongo tunulide ku milioni emu biri satu nya gozimanyi ngoliawo zitunulide ko bwoti ngozira bakozi teziri nti zibazi kuoze sindi ngozira bakawo empuli ya jowuliro jimanyi firi ngeyo jofuna nga sente ziri yao zira bako echo chowulira ngonyo amazi agali musukari echo chowulira ngolye mero umunyo ngo mwana ya kupimye gwego ego umunyo ogo abafu chisho ulia senga kubate gulimu awo wetu wagalo kufunulira nti abagagga balina olumu obaba kozi ennyo obaba lafubanye ennyo walo batuuka ne bafuuka ekintu ekyo kyotalaba naye ng'okiwulira nti president si muntu ngaffe wa bulijjo kale yandibadde muntu ni waliwo ekimufuula ekyenjawulo olowooza bulu bwe tumuwa abaffe ffenna tukimanyi nti bano bannabyafuzi be tulonda nze kino tubalonda nesi be basalirawo eggwanga lino abaffe tulage nga ffenna tukyegede boogera okwogera boogera naye ebikolebwa mu ggwanga muno si be basalawo abaffe omanyi abasalawo tuyinza oba tusobola basongako naye weebali tukiwulira nti weebali tuyinzaga nti mungu olw'okuba simulabangako taliiwo era kyekimu oba tolaba ddogo tekitegeeza nti teririiwo weriri mulimu omuntu gw'otunulako n'omanya nti tanjagala tannakyogera naye ng'engeri gy'akutunulako bwa takuvumye tayombye takoze ki naye ng'alina engeri gy'akutunulamu n'otegeera nti tanjagala n'okiwulira ne mbeeramu n'atayogera bingi naye ng'okiwulira nti akufa akwagala biri ebiruma ng'omumalamu nnyo ng'okitegeera nimba tayogedde ng'otegeera nti omwana oyo yatamiira nsonga eno kakati tukoze tutya bizinesi zaffe zibeere ebintu bino bye tuva okwogerako tukoze tutya bizinesi zaffe zifuuke ekintu kino omuntu kiraya nti kyawulira naye nga talina ngeri gy'akinyonyola naye ng'akiwulira ebyaddala nga talina ngeri gy'ayinza kikutuula mulimu ebintu ebimu nga tebirina bigambo bibinnyonnyola naye nga tubiwulira naliwo n'omuziranjivu ne mugamba nti ku mukolo gwonna mulimu ebintu nga soda singa ababuzeeko guba tegunnafuuka mukolo tetufuddeyo baside, tetufuddeyo kwanjula mbaga bichi, bwe kubanga kabuzeeka akantu ako kasoda guba tegunnaggwa bulungi. Waliwo ebintu nga twandyagadde abantu abatono abatugulako nga bafuuka e, business zaffe, services zaffe zifuuka household. Ndi buli maka ga musiraamu gw'obuuza omu babiri basatu banna, ekigambo Pearl of Africa household, ofuusa otya ekintu ekyo ekitu omuntu kyawulira nti presence yaakyo tennyonnyolwa neweeri? Senga sawa zina alafu atula mu convoy Museveni mwatambulira bwenvaamu era nsigala alafa. Nera senga na president yore kakuta Museveni ajira mu vitizi osoka nobusa amasa kamuruka mwajide nobusa bya yambadde notegera nti omusajja atuse mwatu ne bwaba alibu omu wanamu nigina bwati naye nawe mbanze ne mmotoka mmeka satula kono gamba obani alaika alaika sikola makulu olw'okuba nzijide mu biri eby'ebbeeyi nkola makulu olwa kikyendi kyenkoze tetubala kikyenze kikyenzi zenkola omukululo abantu abamu bwatuula awantu awamu buli omu anyweza essimu omukululo gwe tugumanyi si mulungi tetusobola muga nti tulina engeje omanyi mulimu amawanga g'abazungu nga bw'otuuka bw'oti buli omu alina engeje akutunuuliramu bategeera ova wala oyo muddugavu nti ava wala naffe wano waliwo omuzungu ayinza okutuuka ntumutulako bwe tuti n'otegeera nti malayika azirina. Waliwo ekintu ekijja kyowulira nga tekinnyonnyola nga buli omu abali awo buli omu kyalowooza tukoze tutya okufuuka ekintu ekyo buli nga bwe tutuuka awantu abantu kumi bakiwulira. Kyenjagala tutandike kitandika n'omukululo gwo kitandika n'omukululo gwo bonaabo onaagala myaka abiri otuuka awantu buli omu agambe taata wasizi byotya nno mukama waffe otuulirako wano kigenda tandika n'olwaleero kikyoli mu kukola eri aba bakwetoolodde kwe bajja osinziira okkuwa ekitiibwa oba okuggyamu ekitiibwa. Bw'ofunamu olukumi weeyisa otya eri abo abakwesigamyeko? Kambuwala nnyo, wekweka nnyo, ovumanya oba ogaba nnyo. Okwo kwe kugenda osinziira kikye balikola senga oliba tozirina. Ntegerekese, senga oliba tolina ssente abantu abo kye bagenda okureacting oba kye bagenda okukola approve gy'oli kigenda kusinziira ku butya bweyisanga nga gundi gwe olina ku ssente. Ntegerekese, kye bakuyisaamu kati kyekyo kye wali oba kye wakola emabega wali gye bali. Bizinesi zaffe zetunudde wa? Awuliriza, bizinesi zaffe zitunudde wa? Ffe bennyini tuyimiridde wa? Mu ddiini, mu byenfuna, mu nkolagana yaffe n'abantu abalala, mu baana baffe, mu beewaffe, bakyala baffe, bakadde baffe, baganda baffe, tuyimiridde wakati tuli mu kukola ki? Ekyo kye kigenda okuditamininga okusalawo kikyonaabeera olunaku oba kiki banaakuyisa mu lunaku olunaddako. Kati omukululo gwo guzimbe bulungi. Nali ntunulako mu kukola survey mu bannamagye ne nkizuula nti bo tebawa kitiibwa ranka era mu magye abagayingira togamba nti ngenda genda bampe obwa general abantu bampe abantu bayinza okuwa ekitiibwa abantu naye abalwanyi oba abannamagye bawanyi ekitiibwa oyo eyalwana si kuveri nti ndi general bakuwa ekitiibwa era bakutunulira we bati naakuba saluti n'ogenda naye nga toyinza kugamba nti olina kyoyogedde ne bagonda bo bagondera yalwana yalwana wuuyo era kyova olaba bw'oneetoolera revolution ezikoleddwa mu Africa ojja genda okulaba nti Kanoma Muammar Gaddafi yatuka kuvako nga ali kano ndowoza kano mulwanyi nenga te munsi yenga mulimu ba general nenga atakulembera kano bona agende Burkina Faso chechimu chechimu eyawamba obuyinza ali ku dera lya bakano captain Traore nate munsi mulimu ba general ngate bagamba chamajege gajja ko government kini gonane gakiririza mu captain ngaba jeno baliwo techiri kuranka chiri ku act ku chi duties zichi zowenyigide mu era ne zibera successful zitya munamajengo mbwaddo muulira ayogira feno fetu kya ranka nye munamaje asinga ku prioritizing operations line of duty za service na ulira nti

0: okunoonyereza ebyaliwo obibiri baawo.
1: Yo.
0: Bwino, bwino. Munamasaka. Munamasaka. Yusuf Muhammad. Chinobe.
2: It's your boy, right?
0: Umzirandiga. Yewunyisa.
2: Okay. Muganda wangali ku Pale FM. Wenna alikukula eryo muntu wa bulijjo. Webali kulaba nti ate mukwano gwange gy'oli, webali kukwasaganya, webali kubikola, embeera baganda bange eryetya, kansubire nno munnange bitambulira ddala bulungi. Bwe bitambulidde obulungi, mbeera ng'ate nno muganda wange webaza Mukama Katonda, ate nno muganda wange ampuliriza. Bwe bitambulidde obubi, beera ng'ate munnange nno era osaba Mukama Katonda osobola okulaba nti ate munnange nno bikutambulira ddala bulungi nnyo mu ngeri emu oba endala. Dakiika ziri bbiri zokka zezivudde ku ssaawa ziri 11 lunaku leero lwakuna, ennaku z'omwezi ziri 11, omwezi tuli mu gwa mukaaga, omwaka Omuganda aliyita eddaaza 2026. Ku kalenda y'Obusiraamu ennaku z'omwezi leero ziri 25, omwezi tuli mu gwa Dhulhijja omwaka 2047. Nga bulijjo nze Muhammad Yusuf Kinobe, kkiriza nkutegeeze n'ebigambo ebirungi n'ebigambo muganda wange ebisanyusa wamu n'ebigambo ebyagaliza nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bitambula bitya mukwano gwange? Bitambula bitya munywanyi wange? Beera ng'ate nno mukwano gwenkana akaseera akalungi nnyo eri ku saidi yo, kaseera kalungi nnyo kakusaba Mukama Katonda, kaseera kakuwanika mikono ne woba nga kale tosobodde kulaba nti ate ozuukuka ofune wudhu osaale, tuula ku buliri weesigame ku kitanda kyawo munnange mikono owanike. Allah omusabe owulize leedi ya kristikali ng'oli mu buliri naye nga akiristiko Allah ng'omusabye. Akaseera kano muganda wange ampuliriza kalungi nnyo nnyini ddala. Akaseera kano kalungi nnyo eri obulamu bwo, kaseera kano kalungi nnyo eri ggwe ayagala okulaba nti ate munnange ofuna ebirungi. Kaseera kano kakwogerako na Mukama Katonda wakati nga Allah abeera kumpyawo ng'abuuza ani ansaba mmuwe, naye abaddu ba Allah abamu munnange tuba twebase, abaddu ba Allah abamu munnange tubeera nga tuli awo tuli ku byaffe n'obufisayo ddakiika n'eziba 2-3. Allah omusabe, Allah mugambe mutottolere ebizibu byo, mutottolere ampuliza embeera gy'osobola okulaba nti ate nno munnange oyitamu. Oboolyawo Allah anaabisumulula oba anaabita.
0: Amagezi lwombo wano mu program entanda kumakya.
2: Ampuliriza amagezi lwombo lunaku lw'olwaleero. Ennaku zino nkuleetera ebintu nga fenna bitukwatako. Baganda bange, ebiseera ebisinga tuyigira nnyo mu nsobi, era ojjasanga abantu batono nnyo abakola ekintu oba ne beedifendinga nga tebannaba kulabako, eitha nga kituuse ku bo oba nga kituuse ku neiba waabwe oba omuntu gwe bamanyi. Tuyigira nnyo mu nsobi, kimala kututuukako. Olanga bagamba nti amaaso g'omuddu gali mu ngalo, amala kulabako. Ekintu ekyo nno olumu kikyamu, era abazadde bakiro kitusabira fe abaana. Gwone nkugambye ekintu kino ebbanga ddene, ndowooza ojja mala kukirabako oba oli awo ng'okirabyeko. Tumala kulabako, ampuliriza. Tolindanga okumala okulabako. Olinda okulabako, tolindiikirizanga kintu kibi, kintu kikyamu. Womanyanga nti omuntu gwe bakugambako oyo mubi, mwetegereze. Tolinda ate obubi bukutuukeko olyoke okakase nti mubi. Woteebereza omuntu okuba omubi gy'oli mwewale muko nga wononyereza nga wokonfaminga ebiseera ebisinga yeffe twesudde mu buzibu lwa bugayaavu bwaffe. Boogera ku muntu oyo mukwano gwo nti mubi, naye olw'ensonga nti omukwano gwo naye gwakubikka amaaso, gwakubikka amaaso nga gulabira ddala tasobola kusobya, kakana tugudde mu bizibu. Bwakajja ku mulimu bagambye nti oyo nno si mulungi. Lwaki weefuula omugezi? Lwaki obwongo obugamba nti bamuwaayira? Lwaki ekisooka okujja mu bwongo? Yadde ng'oboolyawo weewaawo kisoboka okuba. Byonna bitwale, sooka oddeko wabbali, byonna obitwale. Oli ku mulimu mupya, abo abakugambye either abalimba oba tebalimba, byonna bisoboka okuba nga bituufu. Lwaki otwalako kimu? Byonna bitwale. Kyebakugambye kiteekese, kitwale okinoonyerezeeko. N'okumwewala sooka omwewale. Lwaki olinda kumala kulabako? N'otijjukana n'omuntu naye nga baakulabula. Omuntu omulabye nti mubi, ng'akoze abantu ebikyamu ng'omulaba. Olw'ensonga nti gwe tabikoze, olw'ensonga nti essaawa zino mukwano gwo bujja kukya akwefuulire naawe akikole. Ky'olaba akola banno kyonna bajja kukikola. Era nze mpa nnyo abantu be mpangala nabo ttiipu nti omuntu gwe mugeya nga muli mu gurupu gundi ono akola bw'ati, muba basatu, kumwa basatu kuvaako omu gw'agenze nga bakutandikako. Kye mukoze oli naye bakikola. Equation eyo giteeke mu bwongo. Era buli wembeera eboogera ku muntu mmanya nti ayaga kati nange banjogerako. Nange wenneetaba mu mboozi mmanya nti nange era nvaawo neesibye ebbiri nti kati nze nziraku. Lwaki tulinda kulabako? Bagambye neighbor mukyamu, munoonyerezeeko. Kakkana totwala nnyo muliro. Kitwale nti mukyamu n'obulungi bwe wadde nga weebuli nabwo bukozese. Omwegendereze. Ekyo nno kitusudde nnyo. Tutijjukana ng'ate baatulabula. N'otijja n'olowooza nti gwe oli munne nnyo tasobola kukikukola. Kikyamu nnyo. Togezanga n'ogoba eggulire lyonna. Ebakuwa amawulire nga gasengejje, gasobola okuba amatuufu oluusi gasobola okuba amakyamu, sengejja. Naye tolinda kumala kulabako. Bagambye omuntu oli mulogo, omuntu oli musezi, omuntu oyo agobezza bangi ku mirimu ate gwe gwe munywa naye kyayi, gw'onywa naye kyayi naye nga baamukulabula dda, kati woogwa mu buzibwa. Kitegeera. So weebereremu, tolinda kumala kulaba ku kintu. Olaba nga boogera ku kintu nnyo ekyo, kinoonyereze. Bwe bagamba toyita wano, leka kugenda nga ogenda sipiidi sipiidi. Weegendereze, noonyereza nga oli wala. Kansuubira ofunyeemu. Njagala tugendeko mu ddaawa y'olwaliro mu ddakiika 15:2 ne Sheikh Kifempe insha Allah lecturer ku University Islamic Call. Musajja lecturer awangalira nnyo bitundu byeyembali, musajja musomesa, imam n'ebirala. Njagala tumuwulirize obubaka bwe bwagenda okututuusaako.
3: Inno y'entanda ery'omwoyo gwo. Wuliriza, weefumiitirize ng'otandika olunaku mu pulogulaamu entanda ku makya.
4: Naam, alhamdulillahi alladhi arshada alkhalqi ila akmali aladab wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka nahjahu ila yawmiddin. أحبت في الله أحييكم بتحية مبارك وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمتين لما ننجيك الله سبحانه وتعالى نجيني وينزا ويو الله سبحانه وتعالى يلونغ ميا ناتيكرا تيكرا أبدو بنا بزانبه empise zisinga okubeera ennungi mu kumusinza. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala nga tumwegayirira asse okusaasaana emirembe ku mukwano gwaffe omulungi omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Naffe Allah tumusaba nga tumwegayirira tuwangaze mu nsi muno nga tukyali mbaddu be wamu n'abazaana b'abakkiriza, era tumwegayirira nti wabanga atussiza akaseera ak'okutujjula mu nsi muno. Ayi Allah, tukusaba otujjule mu nsi eno nga tukyali mbaddu bo n'abazaana bo abakkiriza. Mununji ampuliriza ku 17 akatonyeze mwenda Pal FM, ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Ndi wa mukisa nnyo okuba nti n'olwaleero Allah subhanahu wa ta'ala azzemu n'atusisinkanya okuba nti tubaako ne kitujjukanya nakyo. Amannya nze Sheikh Abdul Hakim Ali Kifembe. Allah gw'asobosezza akadde kano okuba nti oboolyawo mbaako ne kimajjukiza olwaleero. Ampuliriza omulungi ku 17 akatonyeze mwenda nga bulijjo onnaku olwaleero, era nga bwe tuzitujjukanya mukkirize omusomo gwaffe gwe tugenda okutambulirangako biiznillahi taala. Buli lunaku ng'olunaku olwaleero tugenda kwegiriza ku adabu islamiya empisa, oba adabu islamiya tini empisa ez'obusiraamu. Omusiraamu ateekeddwa kweyisa atya? Era tugenda kukwata ku mpisa emu kw'emu nga bye tugenda okwejjukanyako tugenda kubijja mu kitabo kya mukadde waffe Dr. Abdul Hamid bin Abdul Rahman As-Suhaybani. Insha Allah tugenda okutambulira mpola mpola mu dakika zino ezatuweebwa ne bakadde baffe abaddukanya omukutu guno. Tubeebaza wamu n'abaweereza b'omukutu guno bonna, wamu na bonna basheikhu bashuyukhu abajja ne babaako bye bajjukanya ku mukutu guno n'emikutu emirasaalo ekitiibwa abasiime. Mukkiriza balungi abatuwuliriza, empisa gye tugenda okutandika nayo olwaleero tugenda kutandika ne adabu adua, empisa ez'okusaba, empisa ez'okusaba Allah. Omusiraamu gwe munnanga alina okusaba ng'oyagala okusaba Allah oteekeddwa kumusaba otya? Olina kuyita mu mitendera ki? Nga bw'obaako ng'olina kyagala okuteekateeka nawe kiteekateeka otya? Nga maama bw'anaafumba emmere nga twagala kulya mmere, eyina emitendera mweyita okufuuka emmere. Naffe olwaleero mukkirize tutandike n'empisa esooka, era nsaba gwe munnanga alina ekitabo ofune nga woowandiika oleme kwerabira mpisa ki gye twasookerako, mpisa ki ey'okubiri, era tugenda kuzzaako mpisa ki. Tugambe nti empisa esooka adabu dua, empisa z'okusaba. Mu mpisa z'okusaba mulimu ebintu bingi bye tuyita, oba emitendera mwe tuyita nga tusaba. Tutandike n'omutendera ogusooka, awalan ekisooka, athanau ala llahi taala qabla duai, okutendereza Allah, okusuuta Allah, okusuuta Allah subhanahu wa ta'ala nga tunnabakola ki, nga tunnabakusaba. N'ekyokubiri era mu mpisa zennyininnyini ezo mu kusuuta Allah, wassalaatu ala nabiyi sallallahu alaihi wasallama, n'okusaalira, n'okutendereza, n'okusaba, okusabira ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Wadhalika ekyo kijjaddi liannaka tatlub minhu lata warahmat walghufran, olw'ensonga nti gwe Allah omusaba akusonyiwe, omusaba akuwe, omusaba akusaasire. Nawe kityo faminal aula, ekisinga okuba ekirungi, ekisinga okuba nti kyekitekenina okusookerako kwe kumutenda, kwe kumuwaana. Abaffe obanga olina omugagga gy'ogenze ng'olina kyagala akuwa, otandika otya? Olutuka ng'omusaba nti sebo nsaba mpeyo 2,000, nkakasa olina embeera gy'otandikirako, osooka n'omuwaana, osooka n'omubuuza, era n'otuka n'omugamba nti gwe ndaba gwe enjala ewona. Mutuufu gwe mbantu bonna sirabanga muntu alina kisanga gwe, abantu yonna gye mpitira bakwogerako. Oli musajja wagonjebwa, kale olina sente naye teweeraga. Kale mutuufu oli musajja mugagga naye oli musajja wagonjebwa, weeyisa bulungi mu bantu, era nange kyekimpalirizza okujja eno gy'oli. Kubanze ndabira ddala nga mbutufu niwe mba ntuse mu maaso go, era ng'adde tulina ky'ompadde nawe kutunako obulumizi bwe nti mpulira essanyu. Bw'obanga ebyo osobola obbigamba ekitonde, ng'osobola obbigamba omuntu, lwaki tubigamba Allah subhanahu wa ta'ala? An fudalatin bunu ubayt qala bainama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama qa'idan idh dakhala rajulun fasalla. Fudalata bunu ubayti atugamba nti mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yali atudde mu muzikiti, naam, omusajja n'ajja n'asaala Fakala musajibu mwala wakusara. Fasalla. Uluwa njimana gama nchi Allahumma ufirli warhamni. Ayi Allah ansaba unsasirenze. Inasaba Allah unsonyiwe. Fakala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama. Mbaka chavaga mbu musajoyo nti. Ajalta ayyuhal musalli. Iza sallaita. Fakaadta fahmadilla bima huwa ahla. Wasalli. Alayya thumadu'u. Namu yigiriza emitendera mwaito kusaba. Naga mawangi guo msaza sadde. Oyangu iliza mkusaba kuu. Bubango maririza kusara. Wakarega Allah wangina musaba. Na soko mtende reze. Soko mtende. Soko mwani. Soko msute. Mwewe nini nini biyo sande doku musutana biyo. Bumaririza kumusutana kumwana Allah subhanahu wa ta'ala. Nagensa virako. Allah subhanahu wa ta'ala. Noruva nyuma. Teka huyo nabi wetaga. Fakala. Agamati, thumma salla rajulun akhar ba'da dhalika, uruvanyumu msajja nasara naddamu nasara, ila natanika ni mitenze yanga bejiri, fahamida Allah, wa salla ala nabiyu sallallahu alayhi wa sallama, faqala lahu nabiyu sallallahu alayhi wa sallama, ayyuhal musalli, idu' tujam. Umsajja wama lawu kusala, na wanike mikonoji, natendeza Allah, na musuta, na mugirako, na salira nukwechita Muhammad ibn sallallahu alayhi wa sallam, titigiza na musavira, mbaka chavamu gama antuwangi gomusazi. Choko zidala chichwa chiteke doku vera. Katino saba. Ngabu ya gala. Allah subhanahu wa ta'ala gina kuwa nukula. Habanga wampuliza baronji. Tetuangu ilizangu kusawa Allah nga yetusa kuita mitendera. Tuzo ketumuwane Allah ya gala kumuwana. Na inga atijukila. Njoo kumuwana kumuwana siya afunamu. Babi guofunamu. Wawula chikulaga jari, ntolimu etowaze jari. Okaka saburu unji nyonti gosaba. Okaka saburu nyonti ina nyibu yinza. Boyo gere nsongeyo, vosoka no mwana, no mutenda, no musuta. Ena no mutendeleza, biithne lahi tanda nyibu yinza kuwa. Hawa ntutu agara nyo kutuwana. Eno mtu watu mwani, alami ila dalange chitiwa cheo chimojieko. Mubanga dala gumutu ya galaba kuwane, kati atoroza na nyibu yinza takalaba mwane. Okutu nukwe mutendelo kusoka, mukusaba Allah mujukirenti tulikumpisa nambemo muzimu mumpisa zo busilamu ngaye mpisa eyo kusaba ochali kumukutu chikumu musamba katonyezimu enda pal fm ekola ryo mtu wabulijjo eranga twejukanya mukasera kana mudachike zatuwewa muzimu kumpisa nze Abdul Hakim Ali Chifembi mpisa eyo kwitu tugambe kale mutendero gwo kubiri mumpisa nambemo chatuddake ekyo kubiri bobango osaba Allah agama tu husnul dhannu billahi ta'ala wasinu dhannu billahi ta'ala okuba nenda oze nunje li Allah okukaka sanjana njini wuginza gosawa ya gendo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hatugama msuratul baqara aya ya chikumi chinana mukaga a'udhu billahi minash shaytanir rajim Allah ya dhamba anti wa idha saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun Allah gama antu wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib fa Allah subhanahu wa ta'ala qaribun mimman minna wa huwa ma'na bi'ilmihi wa ihatatihi wa hifzihi wa laqad amarana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an nusallima amra al-ijabati lillahi subhanahu wa ta'ala gama antu bwe babanga basaba yagamba maka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ndi wakubuza ngabaddu banga abo ngabakubuza konze bagame ntinze ndi kumpi nabo Allah teyetagisa kumukola na dobozi lya waguru kubanga basoba babuza nti ndi aqaribu rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi ndi omulezi wa fatu likompi tuberenga tumusaba mukama oba tuli wala tukole ngo mulango omunene nga tumusaba mbaka Allah chavaya nukula echebuse cha mubuzibwa nga ansa tanna jifuna Allah na muwa ansa ntua idha saalaka ibadi anni fa inni qaribun bebaba nga bakubuziza jendi nti nduwa bagame nikumpi nabo na ujibu da'wata da'i nyanukula umulanga kwa mtu ye nasaba singo hita mitendera jina mpulizo jetulaba agama nti bansabe nga njo kuba nukula kuba Allah subhanahu wa ta'ala ayanukula nabwe kitu na tukubiriza era na tulagira tuberenga tumusaba naye nga tuine ndoze nnunzi ennunji jali tuina okukakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala ya yanukula fa an abi hurairata radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama ad'u Allah wa antum muqinuna bil ijabati hadithi fa kusaba itwa abi hurairata Allah yasema kuye yagamba nti yagamba baka wa Allah kusasa ni mene wajibede kuye nti mumusabe nga Allah wa mwe Allah wa musabe ngo kakasa erango ino kukiriza kunti Allah subhanahu wa ta'ala mukirizamu agenda kwa nukula ayi wa antum ta'taqiduna anna Allah eranga muka kasanga mukiriza nti mazima na njini wei nzoyo mchisache no kugaba kwe no kwa nukula kwe tainza utakuwa nukula mwango msabi abantu banji basabi na gama wallahi katunda msabi miaka ni miaka yu wavu mzita amba banja ganzita wanangi bangu mnyumba mwesu labuli chimu kakasa kiriza ntugo msabi agenda kuwa nukula enyanukula ye yanja ule kukuloza kunga bulaba wensu kwangu ya gala mutwaro nenga ye Allah laba ntumu mutwaro siku wetaga nga mchari wadda kuwa mutwaro akwadate bulamu omutwala mputizo mulungi tuwerenga Allah tugo tumusaba nga tukakasa nti ye atuli kumpi nnyo mukumwa mukutusa nga tumusaba era tuwerenga tukulembeza amazima tubenga tukulembeza okwagala tubenga tuwerenga tukulembeza omukwano nokumukiririzamu Allah subhanahu wa ta'ala alukatwanu kule nabo chimuna mputizo mulungi togwa mumanyi togwa musubi tonafua tugama tikangezeko Allah tutumunyumiza akubunyumiza nchikato kastaka Allah na kastana wa uchimanyi nga nasuze njara kakasa ntugusa wa yoyomuano kuzi ya nukula mpulizo mnunji tulimu adabu dua mpisa zo kusaba mpisa chi mitendela chi moita mumitendela ejo kumsaba Allah subhanahu wa ta'ala omitendela ugo kusatu al-i'tirafu bithunubi wa hatha al-amal kama kamalu al-ubudi أو كمال العبودية لله سبحانه وتعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حديث تتجين لكم ربا إليكم لما وبا إليكم لما وقوم وقتامل لكم وقوم يتندل لما تويتا قالت سبا الله mulimu mtendela ogwo kusatu al-i'tirafu bidhunubi omuntu okweka kasako nokukiriza nomanya nti nasobya nakola ensobi pandango omuntu yenna atamanya nti akoze ensobi ayinza n'obutenenya naye bw'okakasa n'omanya nti nakola ensobi oba nakoze ensobi na Allah subhanahu wa ta'ala era n'owo obujulizi pandanga ffe abasiraamu obujulizi bwetuwa si bwa ku muzindaalo nti nze gw'olaba nalimu enzi nalimu bbi nalimu ki naye amazima nagalaba nedda ebyo Allah tabyetaaga ate obunyumize bantu kuba ye Allah abimanyi wabula gwekkiriza mu mutima gwo nti mazima okoze ensobi oba wakola ensobi bukiriza nokakana nokakasa nti ensobi gye wakola ogitegedde ne weetonda ne weenenye wa Allah mukusaba ku nga bwotu bw'otandise Allah akusaasira hadithi ya Ali bin Abi Talib yagamba nti mazima Allah subhanahu wa ta'ala yeewuunya okwewuunya kwa Allah subhanahu wa ta'ala kweyewuunya si kwewuunya nti kyanjawulo nnyo ky'oba okoze naye yeewuunya omuddu singa omuddu agamba nti la ilaha illa anta ayi Allah gwe mulezi wange teri asinzwa mubutufu okusinziwa okujjako gwe Allah inni qad dhalamtu nafsi ayi Allah mazima nze nasobya nali azamanya omutima gwange faghfirli dhunubi ayi Allah nsaba onsonyiwe amazambi gange ensobi zange zonna innahu la yaghfiru dhunuba illa ant mazima teri asonyiwa omazambi okujjako gwe qala agamba Ali bin Abi Talib ti Allah akakasa n'agamba nti abdi nti qala abdi nti mazima muddu wange ayogedde atera n'akakasa nti teri taina muntu taina kitonde kyonna kyasinza taitairi kisinziba kyonna kyonna okujjako ye agamba nti omuddu ayogera ebigambo ebyo Allah subhanahu wa ta'ala musonyiwa ampulirize mulungi mirundi emeka gye wali oyogeddeko ku nsobi gy'okola ng'ogigamba omulezi wo ate ng'agimanyi naye mirundi emeka ensobi ze wali okoze ng'ate ozigamba bantu n'otuka n'okuwa ne bagamba aleseyo akapya n'otandika okusumulula buli kyonna ky'okoze naye ng'ate okisumululira baddu b'obuulira abatasonyiwa ensobi ze wakola ebikyamu byokoze tuula obisengeka era nga bwe wabisengeka ng'obikola obigamba omulezi wo ng'okakasa nti yabisonyiwa bw'onooba oyogedde ebintu ebyo biiznillahi taala Allah agenda kukusangulako agenda kujja ku byonna ebikyamu mpuliriza mulungi ampuliriza tukyagenda mu maaso n'omusomo gwaffe ogukwata ku adabu dua empisa ez'okusaba era nga tuli ku 17 katonyeze mwenda Paul F. Mukola lw'omuntu wa bulijjo mu pulogulaamu yaffe eddakiika zino ze baatuwa ensaamusaamu nga tugezaako obaolwawo okujjukiza abamu ku baganda baffe nga naffe twejjukanya tuli mu mpisa muzimu ku mpisa z'okusaba oba tugambe mugimu ku mitendera mwe tuyita nga tusaba obaolwawo mutendera biiznillah gwe tuyinza okusembyayo nnaku olwaleero al-azmu fi lmasala okumalirira n'okunywera ng'osaba. Beera mumalirivu, tewetiririra, tubeera munafu ng'osaba. Kakasa era omalirire nti gwe nsaba Allah yayanukula. Tubeerawo n'ekintu kirala kyonna nti kangezeeko ndabe bwe kirema ngendeko ewala nedda. Beera mumalirivu ng'osaba, beera muggumivu ng'osaba, beera munywevu ng'osaba nti gw'osaba alina obusobozi bukwanukula. Hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, nga hadithi esangwa mu kitabo kya Bukhari ne Muslimu ne Tirmidhi, yagamba nti yagamba baka wa Allah okusaasira n'emirimu gibeere ku ye nti idha daa ahadukum falyazimu almasala wala yaqulanna allahuma in shi't fa'atini fa innahu la mustakrah la au la mustakrah la. Agamba mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nti idha daa ahadukum omukum wabanga saba ngosaba Allah subhanahu wa ta'ala bera nga maridivu ngosaba kakasa gosaba nti anukula era togamba nti ayi Allah nsaba nyanukule wa Allah nsaba mpe bono bo yagadde banange ne wabo genze wa muntu nomugamba nti walabanga ndi mwetavu mpa walabanga si mwetavu ni woleka kyo kitegeeza nti omuntu ono kyokka ekigambo kyogedde waba muntu kitonde nga gogamba ekigambo ekyo butufu ne wabanga wakuwa takuwa kati wabanga ddala omuntu tomugamba bigambo ebyo gosaba lwaki Allah wabimugamba nti Katonda gwamanyi oba ompanga ompa Allah sina baana naye gwamanyi oba ompa omwana ng'omumpa oba ompa sente ng'ozimpa nedda kiba kitegeeza nti obuusabuusa mwoyo gw'osaba kakasa gw'osaba nti akuwa kakasa gw'osaba nti ayanukula era bwona oba okakasiza nti gw'osaba ayanukula agenda kwanukula bannanga abantu abaali basabye nga bakakasa mwoyo wako obujulizi naawe okakasa by'otuuseko Allah byakuwadde olw'ensonga nti Allah bw'oba omusabye n'oteekako ako kiba kitegeeza nga gw'okaka nga gw'owaliriza nga gw'atafaayo gw'osaba nti alina obusobozi obukuwa tusabe nga tukakasa nti gwe tusaba Allah subhanahu wataala ye mwanukuzi y'ayanukula bye tusaba ate era alina obusobozi bwonna bwonna obutwanukula bannange bwe tunaagoberera emitendera egy'okusaba bingi bye tugenda okutuukako Allah subhanahu wataala byagenda otuwa mukkirize olwakadde tusembeeyo ensonga eno mujimu ku mitendera mwe tuyita nga tusaba biiznillahi taala bwe tunaaba tufunye akakisa akalala insha Allah tujja kumaliriza n'emitendera egiddako insha Allah ku musomo gwaffe ogunaba guddako naye akasembayo kwe tusembezayo ddala oba omutendera gwe tuyinza okusembayo mukadde kano ashiddatu fidduaa ashiddatu fidduaa agamba nti beera w'amaanyi ng'osaba ategeeza ki nti woba osaba lemerako tuba mu bantu basabangu kugamba ng'olegeza ng'oggwamu n'ogamba nti nze nasaba dda bannange nze byokusaba nabivaako kati y'amanyi oba mpampa oba tampalekeyo yantonda lwaki naye mwatuka n'okubuuza naye ddala yantonda waki hatta n'abamu atuka n'okutunda Katonda n'amutuuma ekintu teyo omusajja oyo alowooza ki gye ndi oba mpampa oba tampaleke nze bannange nkooye. Aisha radiyallahu anha mama waffe agamba nti suriqat mulha au mulhafatu laha fajalat tad'u mala man sarqaha فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبحي عنه اي لا تخففي عنه بدعائك عليه او بدعائك عليه الاثم الذي استحقه بالسرقه. هذا ماما في عائشة رضي الله عنها انت ام شاله بامبا نعم غبامبيك جنتك ناجند وكسبا ناتاتك وكسبا الله سبحانه وتعالى نينغا مكسبا كوي asaba kugamba alembegereza tugambe nti asaba alimu ekisa bamukoze ensobi bamukoze ekikyamu n'amalirira asabe naye ate nga mukusaba kwe asaba ng'ayinamu ekisa nga wanakubbako bannanga obubbi si bulungi era bw'oba osabira omuntu oyo omubbi waba wakumusabira dduwa nga toyagala Allah kugamba tomusabidde dduwa Allah yakumulungamya beera mugumu ng'osaba kuba omuntu anyiiza akantu kukotesitesa ente eyo gy'olunzi embuzi yo gy'olunzi najja n'agitwala kati naye bamubbako ekyo ntu kyemukusaba n'asaba nga kugamba mukaka mumukusabe kwe ng'asaba ng'ayina ekisa so ng'ate ayina obulumi mubaka kyava mugamba nti oba osaba tukugamba toba mukaka mukusaba kwe yani tosaba mu nsaba ya kisa kakasa ng'osaba kubanga omuntu yakukoze ekyo nti yakikukoze musabire ekyo kyennyininyini ekiteeke kugamba ekimujaamu bubanga osaba bannanga oli waddembe nga bakoze ekikyamu ogamba nti alhamdulillahi Allah nkirese n'osonyiwa omuntu oyo atewa andafu akarabuli takwa nga ato kusoni wa chichisingo kubwe chirunji na hivyo bosa zeo kumusabira ngo inacho usaba nga koze mbele nzivu bubosa bakakasa alangu ukakasa omusabiri nawe chindwe chimujamu ichamanyi chimusana elaba antumu abakula abantu bichamu abakula abandamu bikorewele temuno huza antuko koze chichamu gwa ino muka kasa akonti hakusoni uwakuleke wadembo kusabiri chigumu nawe chikujamu nga asaba Allah subhanahu wa ta'ala chikutuseko satu ulizo murunji muzimu kumpisa zo kusaba tusaba dokulaba bintu vadenga bitano biiznillahi ta'ala bitusaba dokulaba kwebio mwemitenda ya metu itanga tusaba tugame nti chintu echaso sembo funze nti muteneleza Allah msute wasabi nombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama echo kubiri bera noku kilizo kakafo ukulunji li Allah nti ya nukula terebe echo kusatu weka kaseko wewansu vijo kuzenti nsovi ojeka kaseke lojimizo mtonzi wo umasabaji kusunyue echo kuna tuwala bintu vera mmaridi vungo usaba katonda woka kasenti ya nkwa nukula necho kutano bobo usaba teka mwa amanyi teka mwa chikakali echechisano ya koze chintu echichamu na wachitu Allah watu suusiza undachika za fezino ukubawa kune chitu ajukanya nacho usaba Allah subhanahu wa ta'ala akirize ukujukanya kutujukanya zanako ila tuja kutambula nguwe tubi izne la mumpisa jituna watula bengi zano kujisumisanko mumpisa zobu siramu tuwele kune chitu ajukanya nacho tuweba zaba nafe wana njini mkutu guno wasabu dogu tu wakakisa ukubawa kune chitu ajukanya ili abadu na abazana wa Allah subhanahu wa ta'ala soba Allah ushitibu abatu kumire ila atuwe ula mwurunji atuwe mirembe atuwe na ukusamu mkule bisumisiwa bibatujukanya na bibi izne lillahi ta'ala Allah tusinka ni mwenye ugudako bi idhnillahi ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
2: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ya abadde Sheikh Abdul Hakim Chifempe insha Allah ndo zakati mufunye mwesho kujiga baganda wangi mpisa zo kusaba usaba utia Mungu Allah wa musaba utia kakati ndoza nawe obitegedde era ofunidde mu daladala mpola mpola mumbera yonna yonna zikiriza mukasira kano kenyini nyini ngendeko mu adhan tuenda ko mu adhan salatu subuhi salatu kula bantate muganda wanga mpiriza bulichimu kitambulira daladala dala bulunjo oluvanyuma lwa adhan ngenda kula bantate muganda wange nkomawo alitolekera kasira kali yako kula bantu zo kusaba nafe bagende basali eswala ya subuhi kagenda kuba katiledwa mu nsimbi bannaffe aba Richard Junior School betugenda okutenda abo mukanyumero ako mpola mpola mu mbeera yonna yonna adhani eno njikwagaliza
5: adhan kuchikumusimu katunyiza mwenda Pan FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
6: ekifuwa chikule medeko chikusiwa chira akira techikutuka osabubi na wali nasenyi ganga takugwako kozesa lugave kofa and flu syrup ate gwalumizi wa alusa zinga ziku isabubi ufune chiketo owa gasi murubuto kwe kozesa lugave alusa syrup musange mufamasa ni duaga shop sizo na liaka kasiba national drug authority
5: ngabali wa mune
7: Hamza Islam Kiskuzi Eruwero Balina Nasale Primary Ne Secondary Gabawana Nabalenzi Abetsulo Naba Vibweru Basumesa Nukutuza Abane Bigezo Vyoru Warapu Mofsabia Idadi Kusathana We Basumesa Sciences Atsi Computer Nebye Mikono
8: Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yagambu mbaka wa Allah Ukusasira kwa Allah kubele kuye Nemirembe Iza samiitumul muadzin Wimba mulido muazini Fakulu mithila ma yakulu lmuadzin Mudemu ngo muazini wa gamba Kuno kwe kwazi na kwa salatu lfajir Kupala FM
9: Allahu akbar Allah

0: insha Allah mukama katonda wanaba ayagadde nenga musabire banna mwabali mido isti muleke kuwaga ntiti mu America no waga ye America kuba irani ogamba irani kuba omugundi oyo musabire baganda bamwe mirimu te bakyalina wali wo muganda wangali mu Kuwait angambi baba dejo munna Uganda urakuba ODS mu eri busy ne munna angambi nti ekibazo kacha kubiwe yabadde era tokizibwa na kulikodinga video okwati wako muna Uganda omu kuba na Uganda munonye banna mu abali mu Kuwait omu kuba na Uganda yakwatiddwa nasibwa na abana Nigeria nga bakwata video bazili kodinga era bino tubifuna mu bubabe audio zo ulira what are you mubasabire ka second
1: sebo
0: ogambo otya
1: bwendisi na tabu mpozi
0: obulamu bulamu
1: Bulamu bulamu.
0: Amina. Enso ojiraba anga wengiraba.
1: Si yobu etio. Edi bali mu lutalo. Bali mu nafifanu tuino lutalo. Yadi.
0: Utalo kutalitu wa mungu.
1: Kwa mkulemezi ya tulazenti. Siru wa manyo. Kusinzira kuntale ziru wa nidua.
0: Ya.
1: Yeah. Bola bolu ebola. Nuluwa AIDS. Atene runi ratu alu ina kema vega ndo zira.
0: Yes. Ati wali wali wali wali wali wali
1: wali wali wali wali wali wali wali wali wali Ila ya gandhi tulisobola luno.
0: Katumo sabide.
1: Pazi mnyuanyi wo prime minister gwenda la vie. Aliko kuteleza kuya kozi jumu parlamenti. Kunzonga za chivalama.
0: Ono wende yupi?
1: Ya gambi olia yali ya gila kusente wechi alo chawe kafule.
0: Neba nange. Owe nanga yala gawaba nange. Enanga yali asubula kubu ati disichiko kubundi ezo.
1: Nchinawe chichi.
0: Nse mplida misi nge enanga. Kuba teacher.
1: Tuliku prime minister.
0: Enanga is a good teacher.
1: Okusome sani.
0: Okusome so kuo gida mubandu. Kutuwa prime minister.
1: Chinawa ulamu ulamu.
0: Ulamu wange ulamu dala. Ulamu dala nyo. Ulamu dala. Ne, ya gambi enti. Oli yali yali kuchaluchi.
1: Ya gambi yigu yali yali gira ku. Ali kuchaluchi abwe kavule. Wawe yu. Guyali ayo gira ku.
0: Oh, kavule wali yecha. Bachi ita kavule yu.
1: Ya buzibu wa guyali ayo gira ku.
0: Johnny Boss kwa chivalama.
1: Johnny Boss. Ya, ya, sati yaga. Jari ya Johnny Sali uli.
0: Ya, si detimenti. Ezaso. Kazali mu Johnny Boss kwa.
1: Ito kusinzira ku. Kumauli yegi nalabieko. Kwa mkutu ndoza kwa degwen TV. Kwa sene guza. Sekendi zingaa tano nga luliru ya soko kuchuo gira. Kula vida waliwe ijia ulo.
0: True. Chovula wanga nkugambie. Enanga yalaga wa.
1: Msa jamuleka jali ya milimani
0: tamis. Umutu avayo na gamba antiebade mwenye nye. Kaseke nika mkusibula wali waka ntu wana kanyumide. Kamitimba gano. Nenga
1: just.
0: Kanga tugenda. Kati wali waka ntu wana kanyumide. Ndiabasiwe baza nye kapira.
1: Na kalavi.
0: Wakalavi.
1: Omwana amanyina de nkalaba juzi na yingini yafe ngambera kuba ababenabe abadebazanya abadde ababbi ngabazanya naba
0: nabatem
1: nabatem yingini ya ngambira dala ababbi babbi abatem
0: kati bagambye nti
1: kwe kumugamba kisobokera dalwenso ngabali obutemba inzo kwa batemu do muntu mu boxi ababbi ne bababira penalty
0: mugwa genzo okugwanga nga abatem baina goro 2
1: nze nabade nda first half
0: Ngagulia mziro. Kati wawede mguwabade mziro. Kati seke ndi hafu, abatemu ni bateva. Goro biri, era wawede nga abatemba ina goro biri, ababi nga baina goro emu. Wabula goro ya ababi. Mbuya tewe kwa si papa.
1: Ate,
0: goro za abatemu biri, za tewe duo kero. Zo za tewe duo kero.
1: Ababi wababide, okufune yemu.
0: Alaba kati omubi no mutemu ani asingo
1: kati ya yala mudo mpira kwa muli mubi batatu nulide
0: mukugambi katujeko katujeko wana mukugambi katujeko buli kimu
1: katugenda kutuyokeze
0: mama mubere bulungi era mwera ba

0: keep to the station.
1: 107.9 Pal FM.
2: Obadde okimanyi nti kati osobola okukuba amasimu agatali kokomo kumanda mobile ne data okumala ennaku ssatu nyiga *149*#. Ojafuna ennyongeza ya 3 n'eddakiika ez'obwereere okuba amasimu g'amanda. Manda mobile koleza MTN eluŋŋamizibwa Uganda Communications Commission.
3: Kira kungudo za chibuga Kampala na buli kanyumiru kazi yona okuva kunsonga ze gwanga semasonga okutukira dala kumuzanya kwa mwenyevu na mutiko wikuwa fudembe uwa wakati beriketi ya umusano ugwe mimura ngori weka mchibinja uwa mwenyawa mungi gwanga nga wiva soburi zako uwa ngo timi bukofu kubikenda maso mgwanga amaso gafeti gebaka radio yo tesirika radio yo terimba ilati nzansonga yona ebe kudu mgwanga chikumusa mfukatunyizi mwenda Pal FM ekula ly'omuntu wa bulijjo. Eno ye mpozi omuyise tusagula buli kanyomero
4: tusagula buli kanyomero
3: embozi omuyise embozi omuyise buli kumacha mu program etuli omukeze ekutusibwako
5: Prestige Margarine. Oh, Prestige Margarine. Awomesa omugaati atali mu nekirisa ekiyamba okuzimba omubiri mwaba bekeri mumweyune.
3: Eno ye mpozi omuyise tusagula buli kanyomero
4: tusagula buli kanyomero
3: embozi omuyise embozi omuyise buli kumacha mu program etuli omukeze ekutusibwako
5: Prestige Margarine. Oh, Prestige Margarine. Awomesa omugaati atali mu nekirisa ekiyamba okuzimba omubiri mwaba bekeri mumweyune.
6: Yes, butereva wa bekeri mweyune abira Prestige Margarine isaji gwino kubanga kwata michona cho gwino kubanga oteka teka kibere ekinja ulu kibere mwaka wake enja ulu ate kirunge kigino kubanga kiyamba omwana okubanga akula bulungi omukadde atandise okubanga alumizwa magumbo magumba ogabenga gaguma kale ndo kitegeza nti buli mwaka etaka Prestige Margarine nga isaji gwino kubanga kwata mberezo nam gwa bekeri agenda kubanga okula omugaati ogenda okola mandazi ogenda okola donansi mubyo nabyo nabyo testese byitagise ngano ka Prestige kafune kuduka kuliyo kumpi kwa msubizi genda wali mchapa Geno Enterprises Uganda Limited opposite Nambu Sakedi ka Prestige subulu kwangu kafuni ya WNG na wagenda kubanga oteka teka ebintu ebitono tono oluwa mudala gwa chapati ogenda kubanga oteka teka chapati oluwa restaurant na ngo teka chapati oteka usumbusa ne bintu binje oli byitagise ngano munaye ka Prestige ketagisa kagenda kubanga kasikiriza ba customer okujabuli kisera okujabuli unaku rezo nga ndikali mwaka wake nje ulu agenda kubanga kebano nyabuli kasera kali mwechirise chinje oli chibasanyo kubanga beta niranga abantu mumbere yo nana umsadde oli wa waka oli nabyo teka teko mwana byo gino kubanga umsikira bu daddies ba kubera ku dining ka Prestige kafuno kateke bigina kubanga bitu wale kisere chiwamvu nga webidite byononeka bili mwaka wake nja ulatine chirise cho chitaga mwabagenda kubayo ne meeting ze zenja ulu kubiyo msanyo kuteka ku tebe ze zenja ulu kubanga ebirozo bimugenda kubanga mukubaganya munange bya muzinzi nyo bya nja ulu bigina kubaka enchuka chuka bigenda kubanga bileta mwechi mulubirira munange na mwaka Prestige muketaga kendo yakala pumpanchi bwa chibwa kubera ku dining otadde muko engano ka Prestige kafune kuduka eri kuliyo kumpi na supermarket kuliyo kumpi obogendo wali mu chikubo opposite Nambu Sakedi bali yao ugenda kubanga wafine WNG mchapa Geno Enterprises Uganda Limited ka Prestige wakafine WNG kagenda kubanga kakule ya WNG njagulu kubanga mkubuza kukona sisi do kubanga toto mbode kule rio mtu wabuli John mwabate stiso kubanga mwini mungude zinja wali mugendo kubole kila oka karabi emirimo abamazo kubanga mtu kayo nenyo ngilo kusaba bazada batana bakuziza bana kumasomero nti ikisera chechino jono kubanga usitukira muna ye guengo mzade omwano bengu mtu wale kusumira atandiku kubanga sumasangeo bane aonde bintu vijia kubanga te bita mde WNG atira munteka teka ye gale okusibira abazadde abana abavye wakatutambuleko nabo kibinyo kusanga abana kubanga ate mukasera ngako ku machi nyo embera ya butiti obuli abinko lwira binje ebisuse na damu tsera kino omwana ku myaka emitali ye atambula ikogenda kusomero alo buvranji babudairi abazadde ebisere bisinga tandiko kubanga ate tuno nya musomero tagasobode ku mabana tagasobode kola kino bakiri nenga nafa obuvranji bobwe tubwera bira awo nonja kusaba abazadde abana abavye waka myaka emito awo tubuli awo naba sumu sem ku myaka lwebikolo ebiriwo ebembera etatambula bulungi mu tsera kino kyabuvunanyizwa kubanga abaana abo tutambula nabo tubawerekerako okubatuusa ku ssomero kakase nti omwana omutadde mu mikono emituufu omwana omuyisiza mu makubo oba oliawo okwewala abayinza okubaako okumutuusaako obulaba abayinza okumuyisiza mu makubo amakyamu awo nno manyi nti omwana atuuse ku ssomero enteekateeka zijja kubanga zitambulira ddala bulungi n'omwana oyo ajja kukula ng'omukwano gw'omuzadde agulina ajjukira ebyo asobola okubanga omukoleramu mu kaseera ng'agenda obaoliawo ku ssomero mu kaseera nga kakalaba emisomo enteekateeka esobole okubanga emutambulira ddala bulungi nnyo nnyini ddala akubuuzaako ye muzzukulu wa Namugera Kate wanamu omusanvu Kasekende Francis Kasfati onjagala okubanga nkwebaza ggwe munanga akeerya kukula ery'omuntu wa bulijjo nene ngamba nti kyolina okubanga okola munteekateeka ze zaabo binaku kwe kubanga ofaayo nnyo okulaba ng'olondoola oba oli ebigenda mu maaso n'okubanga bitambula bino ogenda kubanga ofina kukola eri omuntu wa bulijjo mu nteekateeka zonna ebintu bisebirwa okubanga bitambula ddala bulungi kale nno mukyotesitesa okubanga okola kyonna okibina okubanga okikwasa obutonzi ebintu bijja kubanga kusaidia bitambula ddala bulungi nnyo nnyini ddala ku bimu ebigenda mu maaso n'okubanga bitambula twategeddeko nti kkooti olwaliro egenda kubanga etuula omusongo egirimu egitambula mu kiseera kino okubanga obaoliawo Dr. Kizza Besigye baagala okubanga bamuwozesa naye twalabyeko baloya be nga beemulugunya babadde nnaku zino obwesigwa buwedde mu bantu omuntu oba ogenda okukyala ogendamu n'emmere eyiyo teweesiga twalabye baloya babadde mubimu ku byebapaakize mwe mwabadde emmere bagamba
0: mukomera waliyo eyaabwe tekuli emmere yaabwe emmere bagiwa basibe bokka gooza bw'ogenda okyalira omuntu emukomera bakuwa emmere
6: bwemba wakumalayo ebbanga mpanvu tewaliyo bifo we nsobola kujijja
0: okugula bugundi gyebulya nti kati okugenda ate kati bagaba abantu abasinga banywa soda
6: by the way anti kyovulaba nze kugambidde wali nti obwesigwa waliwo minisita omu gwe baŋŋamba wabaagenda ku house emmere yeebamu mu mmotoka era olaba afulumyemuko nadda mu mmotoka ng'alyako
0: anti kati kyolina okumanya n'endwadde gyennyini lweziri endwadde mulimu abantu bye balya basinga obungi nga bibaleetera alusa
6: onzijukiza Dr. Diana atuine kanzira Diana atuine kyeyagambye pulezidenti nti omuntu alina ebola kati tutuuse mu kiseera ng'ekikopo gundi kyanywededdeko ng'obulala tasaanye kukinywerako kati osaasira abatunda kyayi mu Kampala ekikopo ajja kigira olyanywere mu kyayi akizza yiseemuko akitwalira
0: kati gwebadde okyanywera ku bikopo by'abantu abalala
6: namba abakolera mu kibuga Kampala
0: nagwe nguvuddeko wanini waffe kati nze ogende
6: nizingebantubankyebakolagwenoonya abakolera bizinesi
0: tolaba abasinga obungi
6: abagula kyayi bagambe abasinga bonna balina
0: anti tolaba abasinga obungi nga bagula ebikopo byabwe bino ebibatambula
6: nabyoliamutuma
0: kyayi ndetera kyayi namuyiwa mu kikopo kye
6: anti abatono mwebali naye abatono era ojja kwesanga yitako mu kibuga eyo olabe kubatambuza kyaya ojja kusenga ng'ebikopo bye balina era wayitawo ebbanga tono ngadda n'akinona kitegeeza nti si buli omuntu alina kikopo ekiki awo mpozi wetugenda ogenda buli omu abeerina ekikopo ekye ng'oli omuyita
0: wano
6: kyayi
0: ekisuubira
6: nti banakikola bannayuganda
0: ati bulamu bwo bwoteekamu ku matigga toteekamu bwange oteekamu bubwo bulamu bwo bwoteeka mu matigga funa ekikopo ekikyo otambule nakyo watolina mmotoka kiseeke mu kaveera otambulenga nakyo ng'omukazi atambula n'ensawo enene bweti mubeeramuntnweziba
6: restaurant si zino gyetugenda
0: nze nefooko ne restaurant nze nani wegenda mu restaurant ezo nze siriza fooko ezo ngenda wali erina enaaba engala emmere njirya kiganda nkwatamu nkwate
6: tukole buli ekisoboka ngaffe tusaba omutonzi atusaasire kuba era ebintu bingi byetutambuliramu
0: kaakati ate n'ekyokubiri atulaba olaba emmere esinga obungi oba ebyokulya ebisinga obungi ebimu birwaza abantu alusa kati oli ayinza okugenda eyo mulimu omuntu alya nga bw'ali akawunga ekiketo kimukwata
6: naye ekiketo kigira kawungabadema kigira nnyo okumena emmere endala
0: lumundeti buli omu kira kyekimukola waliwo ali akawunga n'agamba mbu akawunga kanumya alusa naye nga ddala akawunga kanumya
6: alusaemmere gyemmanyize ntiwawulira omuntu
0: kati tulaba nti abaana b'essomero abasinga obungi tulaba nti abaana basomero abasinga obungi bagamba mbu balina alusa naye nga akawunga kalumya alusa
6: abaana b'essomero abalamu bagana okulya emmere bagana okulya akawunga bagana olusa okulya akawunga
0: ekijanjaalo
6: naalikiriza obundazindazi
0: ekijanjaalo ekyo n'akawunga yemmere esinga okubeera ennungi ennyo ennyo era nze siwa kumala mwezi nga siridde kawunga nakijanjaalo
6: abasibe babakyusizaamu
0: mundoza kunaku enkulu
6: zokka kwe babagirira
0: naye mbu n'olusi babafumbira kacere bayine bwe yatugamba
6: nibachusa ko kumere
0: bayine bayine
6: bya bakaba malaba inzufu bakachire iraga kachire
0: simukira kwandi kizibu cyo kacho kacho baga mantika kaunga kandi bade kane gundi yako type type
6: nena kuzintu
0: kwa nawe abagamba ne mumero nawe abagamba nawe abagamba mukiba kikosoro
6: chiba kubanga tebajiye ko gundi
0: kamuta eh mrembo atako kale kambate bijimusa kai kali isambu ke kali isane kajinjisa
6: eh nakuzini ya tubyagala chovola bolyo sango linga nakati asika musiki
0: munera kakauka kaungu aka kaunga kongo wakafumbi obuji mbukagenda nnyonyo kajinjizo
6: omwana baba unira batya kibaliyo kibafumbo obuji bato wali kwa ula kaunga
0: babu sena wam kadatabu babu te baba awulira
6: tusa baba basitulire mu kumutindo
0: ngatenga bazira
6: ba chiri chirisa
0: mateka tibali
6: baro basabirango bajja ku chirisa bwe buzibu naye
0: bana mateka ba bana bana mateka ba gambye bana mateka ba Dr. Besigye baso se kutukola petition kutwala petition yabwe mu Uganda Law Society anti bagamba lukagunaga lord me ya gambye bwadene ligambo ako nyinyiryo
6: oyo gundi mulamuzi
0: baguma
6: baguma muntu wa mugambe
0: ko mu mugambe ko ni ati no ne Uganda Law Society te ina gundi bambi
6: kubanga ne zwere na yevu de ne yogirira ku bintu
0: ebi yati yati ina buyi te ina buyinza kubanga kati jukira anti balino kubera ku judge pano ya balamuzi akachika kalunda abalamuzi akafuga abalamuzi kutegedde kubera nkuliko aba Law Society babiri abatula ku paneyo
6: omukulembeze nyinyi abakimanya atula
0: no nyinyi abakimanya ne bano banu tibaba wo
6: baba ba mu makogera kazindalo
0: baba gana
6: baba ba mu makogera kazindalo ku mukoro
0: president wa Uganda Law Society baba gana kutula koko bati tibaba teka wichifo nenga mu mateka balina okubera ko nabantu aba babiri ne paka kati olukiko
6: tebidwa
0: ekitegeza nti
6: ndo bakubire nduluka tebaina kibagenda kuko
0: ani ne kati mateka
6: aga nti kado mwemoko zicha mmoi
0: bwetu ba mwetu da mateka dada si watu waitufugiwa mateka kati akakachiko kabakafu akasunsula abalamuzi kwanga pano tewira
6: ne
0: hi kama kafu ndi tetengwali na yena awe
6: kwanga ya konge bintu biita bwe biitanga bwe bagadde bagadde
0: konga kama kafu pane batewira kakati ya uchetu wakalo kusaba. Nyezi chenja wakalo kusaba mbiyo na vyo na. Bata niseo ne chukubate vice president wa PFF. Ya tongo zente kateka zo kunganye mikono.
6: Onalebo.
0: Dr. Lulu Mebaiga. Bata niseo. Bata mikono. Ijo kutuwa la petitioni za abwe. Jibage na kutuwa la wa chief justice.
6: Akolechi.
0: Akolechi. Anti batetikeo kwa mrugunya kwa abwe kumuntu wa abwe. Bagende wa gundi
6: alenga na ulide waliwa bagame mbu request kwesi mulimu abarudi mu kuteka Dr. Chiza Besigye club
0: hadi tumaiti msangu ba msalira msangu ba mvunana tete ba mvunana bino ine bya kusangibwa ne mundu biki biki ne bagamba mbu mbu sirimanyi bulungi ne mbuli ya mbu kwanga jetu bele
6: ndi cyari byambu kwati tunamanya
0: Jetuwele yu nemugundi press conference mtu wabade Inguli diyachi oge desi change
6: Naga
0: antino bagala kumute kakalaba mbu Yagala kutumukuli embeze Mbeze mundu ya jijia
6: Karigwe wali mbukira kabali mbu kwezi kwezi
0: Mbu Yagambi mkulembe Yagambi mbu no mzi mgundi wa CDF negundi
6: Kwa titetu lalele uji waga manti Okutani kukwensara
0: Kujani koko kuli da. Rwali rudi ba, rwali ba tani koko kuli jomu tuli za soka.
6: Kana tiba bi same, bano sayi ni mpawa. Kati bano wake na kuisa.
0: Hati joba sivi mukome na ngabaita mbujuli zinenga tiba ino kuli za malovo za gari ye malovo za
6: maji. Hati zoku yingi. Kwanza ulinda.
0: Hati hati na yoku ba yoku yingi.
6: Hidi muna mateka, Elias rukwa kagamba mbu, abakulembeze ba bikumira baba gaye bali bamanyi bo baba ina kujja mu public holiday ba runa kuwa weekend
0: nyate nga baluwa baji bawanga munana
6: kasi bala rwachi bali ndagundi olwaba zira done ruji tangate baba gaye nchikale mujje kuweruti
0: kati ateka bagenzi jonga bali no kusiba yo chovula bali basaba yo kunako eziwera Eh netu wasabira busabizi tusaba bambi ajo bedi tutale Dr. Chizabesi
6: bazuwo wenkanya zuulirwe ensonga za bizuulirwe
0: nyagani omulamuzi yakoze omulamuzi yakoze mbobo byokwe kandagana afuluma mu koti ngoli acha
6: bamulemedde ko kugama nti ave musango
0: bamulemera
6: ko kondoza ya denga chimususe ko nagaba
0: anti gundi abadde achayogira omusibe naye ine dembo kwewo zako nokubera ko chatigeza koti tejitegeza nti nobota tejitegeza tejitegeza nti gota mburo vewo
6: musenzo kogera ebi munga sobina wenabi damu nange nyizo kubanga niteka mkati yabaga
0: andi kati gunawo inzo kugonawo echo ino kola kati nga gwengeri jobero omukuru kati gwo omukuru osiri kabisiri sino no inde chi
6: bere wao mkulekeo yogere pakao
0: oyina ko ekandaga
6: tujja kubasaba kati bolusi usibagamba asiri sete
0: andi kati wacho tulawo osirika Uwe kandaga.
6: Mkwate mbutambi kwa mwe.
0: Gomanyo chigambe chitiba. Chikwe chitiba kwe kandaga. Mkwate
6: mbutambi kwa mwe nga mpuli lizabe mwogira.
0: Hei. Atei mchichibi. Gwa babi yogende.
6: Abundeo mbi yogire nga siri wakale.
0: Hei. Okuuliza kubo ngole liso.
6: Kugamenti ya babi yogira nga tali uu.
0: Okuuliza kubo ngole liso wa kubo ngole kutu. Uuliza.
6: Hei. Mbawasi nisike.
0: Hei.
6: Awo mbi yogire nga siri uu.
0: Mpozi ngo msango guina interest.
3: Eno yembozi umuise tusagula buli kanyomero
4: tusagula buli kanyomero
0: netu agala kusaba busabi banange twagala kusaba busabi abasomesa abana banange tusomesa abana bano ate nabazadde tuongere okubulira ku bana baffe bananga abana beise bulungi kibinya abana okubeera mu gwanga nga bakola ebintu ebitajja
6: abana benyini mu bagambe ebola jali omwana abava kusomero wadde addebuzi waka
0: Na dela bana abadde banange mujja kutayaya omukulemeze yagambye wayi kati naku tano tebanafuna yo kesi
6: naku tano nati neziri kesi si zaffe wadde abasawo bawona yagambye obabulaga jav omuntu yenna akwati bwe ebola obabulaga jav
0: bwe
6: gwe bawalaga jala kuba bulwadde bukwatwa gwe kenyini gwabu noonyeza okunoonyanga COVID-19 nti yajjanga mu mpewo
0: mbadde manyi bulaga javu bwa government
6: bulaga javu bwongo omuntu nakuba yagambye n'abasawo tebalina gloves
0: bulaga javu bwabo
6: bulaga javu bwaliwo
0: bwabo
6: tezaaliyo
0: anti kati bwabo right bagula bakwate kusendeza bagule yabagenda okujja njaba omuntu lwakyalaga jala
6: Sikai tezirio ngae zinzo kubaba kuba Ani kundawe na kuzino Tuwala bawali unakuru waba zira Dr. Joel Mirembo mkulembezo waba Sao Gagambe because siwa marwari waga government ya wa mutebili yu
0: Mkwate
6: kwesa angoboli ya
0: wakarubani Mkwate kusende mgueza mwe Mwatebili yu
6: Neba intani doktor tuwagala kuba tunudia kuba jawa watoga enti inga tezirio Sita iza senti tewali
0: Mkwate kusende zabu bagule Unababu janjabi Obugwaba ujakula gajari dobula mubo Ulamu tabufako Ilakati ya wetuwagala kubasa vila Tibanange Haga teziri yo, tulaba mtu nutani koge nango, mugu ila gu ila ulikasera. Muguni, yesa
6: ya kula. Yaleta kafumita, yaga na kukuta.
0: Oliwa jete chifumu manyakwe, tilabu wadi.
6: Nebi okubonga bino na biolu, sikuwa ujianga ujia mbode konda kisiriza na okubonga na ku.
0: Ni okubonga kale kale, anti chofula wakugamba, kakokura, wali esati.
6: Undi, Dr. Valimuse ya danyo nyora, yaga yaluisiwe kage na kumbiri, utuli okubo mbiri. Kasa anga urede, uluwe kasuburo kuwa ganyo kuingira mbiri, kai ingira. Sikiza nukubongo, nukubongo kuhu.
0: Kwa tuambali sate mpambu, tukikone kubu kukura. Uya tuweka kone koti.
6: Nuriyo kubonga.
0: Nuriyo kubonga, wakazi muambali kamizo.
6: Chito gezo kuwa kubobera na watuwari guwe sigamu liyo mumu wade.
0: Nienge chukuli chabina kukosa sabuni. Okunaba ne sabuni tunabe ne sabuni
6: kwa government eteke ogundi kwa ati batandi so biri nyise bay
0: sabuni
6: yeyongedde kati bay sanitizer yeyongedde bay
0: kwa budget
6: so bloku banga tubi budget ngira kusoma lero abantu bago ne tubiri nyisa
0: na kina so budget eri biri nyamunga budget ne bakugira bwe naba de gizenga azinga bika
6: tina mafuta agabireta narabe geyongedde
0: ofuri ye amafuta go gajja ko dinya kubanga abantu bachalumba banabwe Netu sababu sabiba nange tunabene sabuni Ate tusobola kula ne sabuni wafu Muganda gutuwa kula anga Nofuma nojila sabuni wawo nochikola kula Sabuni chunga chakuna wako
6: mungi nochinaba
0: Nekuleta mungi chofu kase chofu chijia kumubili
6: Ate mwale nukulie nyamevu de musiko
0: Temuli abiyigidwa.
6: Temuli abiyigidwa.
0: Nenyama jota tegede taina stamp ya halali tojiria.
6: Tojiria.
0: Ee. Bolabe nyama nga taina stamp ya halali tomalagalia. Mkoko nga taina stamp ya halali tojiria. Munange nonye chinyo. Echiribwe chonga chiriko stamp ya halali. Bonabo chitide voti bulungi. Munange jakwe walokulaba nti olivi oliali ya evi. Tunjagala kutegeza nti munange olichiko lutestesi. Olichiko lutestesi munange oluteekateeka omukolo gw'okujjukira obuweereza bw'omulangira Nuhu kyabasinga mbogo munange bayita abaddu ba Allah abasiraamu ba Allah abasiraamu ba Mungu mwenna bayita abaddu ba Allah mwenna abazaana ba Allah mwenna muno okujja ng'ennaku z'omwezi 28 wali ku lutikko kasozi kibuli munango kubera uwo nga tuuliriza ebyafaayo tujjukira obuweereza bw'omulangira Nuhu kyabasinga mbogo kwebyo bye yakolera obusiraamu mu Uganda ne Uganda yonna okutwaliza awamu nabwekyo babayita mwenna mwenna abaddu ba Allah n'abazaana ba Allah nti banange mujje mumanye abasajja engeri gye baayiwawo omubiri abasajja engeri gye baakoleramu eddiini yammwe naawe kube mutooki nga ggwe kennyini nga tonna bakaayana Jona bakola chi wekuwe muto choga neze nkole deche obusiramu obusiramu mbuga sekochi kali edini yangu njiga sekochi chiche nkoze chenda bechigenda maso chichiche nyambieko tobulide murukwe uizo kuwe ranga obusiramu obulia murukwe doyambale nkofira notambula na kanzu kuza nechilefunga chirunji nyonyonyonyo chinyi lidabwe kitumiwaga mashallah na yenga obusiramu obulide murukwe Oliamu bulie muzimbie mugagawadde muguze motoka mu muguze bintu nawe kyo munange jango manya basajje ngeri je berekereza nibasobola okulanti batambulange nakuzo mwezi gena kubera 28 wali kasozi kibuli atenja kala kujukiza anti munego atekateka okuzimba towera bila mukalwe enterprises Uganda limited oyagala cement oyagala mitayimbo oyagala misumali oyagala mifalisi oyagala tanko oyagala mabati oyagala langi munango oyagala taoze oyagala munange bya Sanyalaze we kwate ba mkalwe Enterprises Uganda Limited ogena basa anga wali kodi Kampala Rashid Kamisi Road osolo basa anga busego kulirana Shero Masaka Road wampe Ogayaza Road ayagala okumanya ebisinga osolo bakubira ku simu 0705 0 M 15 0 M 15 0 M 15 0 M 15 0 M 15 0 M 15 0 M 15 0 M 15 baba itaba mkalwe Enterprises Uganda Limited
6: kale mabagenda okwanjura mina meeting omwana amusubiza okumtwala ebyo kulya ngatonda bi mtwala agenda banda fa bamunu products osolo kupanga okwa tabyo kulya biri ku mulembe ebikakasi do kitongo ju NBS wali ebyo kulya bigenda okubanga byononekera ebirimu ebirunge bigenda okudawa kugulumbi olubuto obenga munanga bulikasi era obera mukuzunga lwa lubuto kuluma kandi bana fa moon products bagamanti bakuteke debyo kuri bigendo kubanga ate bikore ya dawunju agala moon bread cookies donuts donuts ginati benda bina bulunji kubrachi yabwe nkuru eri wali mukono opposite kone hotel subulo kubanga bifina ya dawunji kale ku new tax park wana mugwa saka stage container village okwira na bukola chemical store we bali mu chikubo kuri na ekotorio na ogenda kubanga ofuni ya dawunji ngate byo kuri yabwe byakasibwe kitongole chiyo NBS kumanya bisinga ho bana fa moon products bakwira ku note misamfu note 3 Noti musamvu chenda musamvu ana mwe noti musamvu noti satu noti musamvu chenda musamvu ana mwe matepo na Faba Fire High School mpere rugaya za rodi bagamba lya balana balenzi ngabaso misiyo kuva kusini isoko kutoka kuyo mukaga bali kumisinji gwa bisira munenga ne izikirize ndazani zwa kale no gwe baganja kuandisa wazi enteka teke genda da masu kusomero atenga bagane ku primary enteka teka ba wandisa kati abajiza bapya omuzadde agalizo mwana ebisere bimu masu ngabitanga avunge dini ajitegere ebyensa bitegera Fire Primary School ne Fire High School wali mpere rugaya za rodi bakubira ku noti musamvu noti biri chenda mukaga 10 na muenda na musatu noti musamvu noti biri chenda mukaga 10 na muenda na musatu okumanya ebisingawo kwebyo
0: nawecho munange njagala kutegeza butegeza nti wera birate gomvuka tubira unogambo nonye emirimu emirimu jakubula nobera unoganti mune nalaga lugende bweru nze bweru byango tanako munange ze bulicho nacho nacho enkole cho gende bweru kirabika step mazo yo yandiko Yatayagala ntambule nedda eba kampuni jogendo gendera munti munange yetategera kichekola negeena mu kampuni yetegera chekola era munange yaweba no lukusa okusobola okulaba nti kufunira omulimu bajita Fresh Mind International munange Fresh Mind International basangibwa wali eri Mengo basangibwa wano Mengo sapo lukagwao wenyini primary school munange wansi waliwo jema waguru waliyo sapo lukagwa kwate eche chikubo olege bulezi maso jichisembera wenyini ogena kulaba makaga temyango obuntu aga fresh mind bunaye bano bawe bolukusa government yafe yawa ne ya Uganda okulaba nti bafunira abane milimu eranga msechi no bagama nti no baine milimu jaba security guard neba security guard bebweru tebakwata mundu kubanga olaba munange osanga no mu police no musirikalo wa majje ngata ina mundu ebweru Tibebida na mundu nga bafi bantu gati bagena kumenya neki mundu ogera tamula neki mundu bulikasera kwa bana neki mundu bana chupa cha tia gas ekinene nedda basa chute gadi babira ali kuma 10 ku supermarket kulagirira bulagizi ntibuna gyo ina bano ege nakuyamba ko kinene ndi na byebitwe bibera wanga bye byawe bisinga bya kamera byera mu kamera ujasanga security guard ngatage nakutula mu control room no mwagendo tula yebula bla binti gundi abaya account kuli agena na account akatadde mugundi nga security guard bajanga bakwaza Na weche mnange, beta agaba security guard, beta agaba kirina, ba waiter, ni ba waitress, beta agaba receptionist, mnange beta agaba fumbi, omanyoburu unjo kufumba, kakati abana abagano kuigo kufumba. Kekana kaseru kukulaba ntino musu we mirimu, beta agaba fumbi abalunji, beta agaba housekeeper, ba room attendants, ba store keeper, ba taxi driver, ba gardener, mnange na wabagendo kola delivery. Na weche wabagama muwa kubile kusimu, eliziro msambu mnana satu, Kumina mnana asatu mubiri atano mubiri zero msambu mnana satu kumina mnana asatu mubiri atano mubiri oba zero msambu zero nya abiri musatu kumina mkaga mkaga mutanu baba itaba Fresh Mind International
6: atembo wanafaba SH family hadi wewa kiso bagama ntibasa nguwa kuberigenda kwa edikota za district wali opposite masijiri nul watu ndabili kalonda vizimbi suwa mweta zembi kevi njolo ate kubeen samsam na henga nao limitala wama yanjuri wano Uganda ya gala kubango saving kaka sente ku wakula proti na henga mnangi sente zao mwezo kuzimba zukubuze katino wanabachikumalide baga antiteka ya account yo osoloku bangu osegula wa account nabo osoloku bangu saving ya kasente go tuke chisera ngo laba ntisente zota dozi osoloku kujayo seminti mitayimbwa tanka mabati sengenge lanji ya bilichi kango utandi kukubanga munange wabasaba chimu kuchimu utandi kukubanga wezi mbakale ino kumanyi bisinga kumanda fava SH family hardware wakiso bakubili kunoti misambu noti noti asatu munya asatu munya tano munya noti misambu noti noti asatu munya tano munya wakumanyi bisinga kumanda fava seven minister jo parliament FDO na agambo manyiba ndio mujukiza kubya basiba bali makomera baziba kuatibwa na mujukiza anti agamba bibaina
0: kibalama
6: saba mini sayagambi tayogira ho John Bosco kibalama when you be
0: ayogira
6: geza chiamani wabwe uwe cyaro yabuzibwao bali mekumuteka ko atugambo zikumulisa
0: ngo ne kibira ne nenje kwa kwa mne buri kucyaro kubera ko kibalama
6: ne wamujya Ni wao mji alichivala.
0: Anti wafu katiari yao ni yabula. Wewe ni yupi? Kwaanga.
7: Ebinuma biku vyocha. Ewe badimbozi wa mwise. Bimbozi wa mwise. Tusa gula mwika numero.
4: Tusa gula mwika numero.
7: Embozi wa mwise. Embozi wa mwise. Budi kumacha mu program. Etu yu mkeze. Ekutusi buwako.
5: Prestige Margarine. Oh, Prestige Margarine. Awo meso mugati. Atari mune chilise chiyambo kuzimbo mubili. Mwaba bakery. Mwe yune.
7: Ngawaluwa mune.
8: Speedy Plus Holding Company Limited. Abalude mchintu chino. Echo kuyamba kukusaba ze mari yo kufe China. Nga chibeta gisena kwa abili mrumu zoka. Okutambu ze mari yo kufe China paka Mombasa. Atolo kufe Mombasa paka Kampala. Chibatu alirenda kutano zoka.
2: Boom Chakalal. Season 3. Double Energy. Mawinzi. Obado chimanyi. Tikatuo sobulo ukwe wangu. Kulie mutoka kunkumi bidi zoka. Wezi mwa amanyi, ngunye chokunye cha rock boom, oba silver back. Uwangule bida bibi nene, ne boom chakala. Season 3, wangule bida bibi sanyusa, ebi uleza dalobu mbibutano, mukash, flat screen TVZ, emotoka, pichi pichi, smartphone, kusane free complimentary, okufamu rock boom, ne silver back. Choino kula changunyo, gulabuguze chupa, ya rock boom, oba silver back energy drink. Kibira wansi wakasanikira, Chola bayo cho wangula aba wanguzi abana wangule chupa za rock boom echo kunwa cho wangude osobola okuchija kuduka lyo neri kulyo kumpi obokube ku 0800 299 0008 rock boom tanywe babana bato abachala bembuto abayonsa kusana abemibiri ejita kulogana na caffeine omami obo muchalo mwambazi kiriza nkwanjulire za tra fashion z bano bakutuza ke byambalo byobusina mwe byomulembe omuli habaya ekanzo Shani ya obukaya. Ebyabakulu na abato. Mubikebye njawulo. Ate kumiwende jisoboka. ngebyambalo byabwe babijja Dubai, Saudi Arabia, Take, Kuwait, Cairo, India, nama wanga amalala manji nyo. Ate jukira Zatra Fashion Z. Kebakoma kukuguza buguza ngoye, wabula bakugumu kutunga Fashion Z zenja ulo. Fashion jo ya gala, jiba weba jitungire wo. Ngaba kubahina, kusano kula makeup kubagule. Wamanula bikaburu nji kumukolo guo. Basangiba kutopu Step Plaza. Shop number LT28. Opposite ni Ham Shopping Akede, Bloko Ara. Ububa kubideko, kuziro musambu tanu mukaga, china na muemo, sambu musatu, 0 bili. Oba kuziro musambu musambu zero, china na musatu, atanu mumuenda, 0 0. Zatra Fashion Z, where your quality look unique.
9: Boom chakala. I drink a rock of boom, I dance, dance, dance.
10: Nenye silver baka, I win it double, double.
9: Boom chiki.
11: Amanya gangenze Abudu Kayua. Mbera Murukaya Town Council era nkolera ku road tolo. Nalimba ku nkumbi yange nakula loko bumwe ku biri ne kanywa fundika ngafunem simu. Akati banange bagizi banange mwe namwe ndanjagala mulabike nti munywa loko bumu. Kwanza nange ndamanya bya kusaga ne biri mwalaji.
12: Chakala akomyewo namanyiga mirundi ebiri wefunire rock boom oba silverback energy kibera wansi wakasanikira chola bacho wangula rock boom amanyiga bawanguzi ebyokunywa byamanyi sibirunje eri abana abachala bembuto bamama abayonsa naba batakwatagana na chirungo cha kawa akasanyo kanuka kakasiba pa National Lotteries and Gaming Regulatory Board era kakasira
13: mubulamu bwensi kufuna okusomozebwa Binje bitu nyigiriza, ibitu edaligiriza, ibitu susanga tetueba se. Uruibirwende, ibitu teke kubunkenke.
14: Njara nkubulire, unakafuna abantu basatu wano, nga nkunye nyora kuchigere chino. Nakafuna abantu basatu, nga buo ugere chigambo chimu, na isi manyobu tufu wacho. Nga baga amba, nti okuruwala sukari, wachiri uruwala sirimu. Wallahi inga beba ngamba, ti okuruwala sukari, uruwala sirimu. Uruwala sirimu, yu nyoku dagala. No wanga alaba, mtu wanga demia kubini, na yesu kari agendo kuta wado wanga de, nga kutude kutude kevi tundu. Na
13: mubulamu bwensi, tufuna okusomozebwa. Binje bitu nyigiriza, ibitu edaligiriza, ibitu susanga tetueba se. Uruibirwende, ibitu teke kubunkenke. Chukwase nako, nga tukuboza. Bukulibutia mkwano. Tutiraga, tulambolo kuburuwa devafe, nga watu itiramu. Program bukulibutia mkwano. Sawa bidi chitundu, paka kusawa sato, ezo kumacha.
15: Kumukutu, kwa chukwe mmasambu, kawumzi mwinda pale FM, kula liya mtu wa vlijo. Zikiliza wina, achia kumde kumukutu guno, kula msinechi ya msecha sinze yebei. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsoko kubanga ntuwa lukusa nyuka, hili na genzi masoro kuwango tuse kubiana guano, genzi masoro kuwango fune viru nji. Nengu saba nduwe kwa te Allah weshti wa kubanga, yikamalabi yuna. Ati nziza kwa kuna kuwala, hili na genzi masoro kuwanga, otuse kufune vuna volimu, obukosifu, otuse kwa, oboli yao na kubagiza kwa olimu akasera kano, akasera kwa na kubirizo. Soro kubanti, bauli na mubu nafunafumu hili guo, oboli ya moro chelira, olusuja suja, echoku mira peini kira, chinzo kuwe chirunji, na ye, chirunji nyo, ngatomu saa soso kubanga kukevira, jike njini na kutekeza nti ya Uweta kakusolo gina maso kwangu mira mpeke zino na zino. Siku kubiriza kubango soka kubango zimira bifonga tonolaba musao. Kugenda maso kwanga kubuza kakasira kano. Nze omugabi Lubega Hamid Waswa. Ebera program bukule butia kakasira kano. Wakati nga ndese okuteka teko kulunji. Ate solo kubanga tulaba. Enteka teka utu wako makupati ya soka. Omulundi gulogu wa soka. Nga tuogira kumurongo babirie akasera kana ita mkusomozo buo kwenja ulo tuatu nulira wakati mkurongo sa kuiva mrongo sa kumugongo ama zigeva mujamu mutwe ate echituli chamuli kumutima we wawo na kutegeza nti nechitundu echa wansu kutani kedela mchu watu kuda wansi chasa nyerala nga kasira kano alimbu yambi oba alimbu etavo obweta agisosoro kubanga atafuna akagali sawa Allah jalla wala asoro kubanga asasula guwena agenda akwata 10 bitano mutwalo ebiri noga maso kwango yambako omuntu ono nga bulijira nsemba yo kubanga kubiriza nti wena ina okuongerako oba okuwabula ku programu eno not musambu not tano ana musatu asatu mwemu chinana mumunana kuita kuwabula kona oba okuongeza ku programu eno ate solo kubanga tulizigana bulungi katuulire ku mbozi ya Nalongo wakati mukasera katubiddemu n'omulongo wabiri
16: babiri nga tebannamulongoosa omugongo sawa yasoka dokita yasoka natugamba tusoke tukebere tukole sikani y'omutima tulabe bwayimiridde omutima gwe gusobola okuwanirira kyenkana ki tyokati mulongoose nga tugenga batuwandiikira nga batusindika mu sikani nga tugenda mu sikani bagenda results zigenda okufuluma nga bamaze mu sikani nga ayinako ekituli ku mutima naye nga ekituli tikyali kinene kyali kitono dokita n'atugamba naye tekigaana mwana akola ki kumulongoosa kuba ekizimbe eky'okumugongo kyali kivulula nga kivaamu amazzi ng'ali mu bulumi asula akaaba asiba akaaba
15: amazzi gano agali ku mutwe nga gafuna space gafulumira wano ku mugongo
16: yes nga gakkirya ne gafulumira ku kituli wano waggulu ku mugongo wakati w'enkizi n'ekiwato kati bwe batyo ne bamutwala mu sieta okumulongoosa omugongo nga bamaze okukizuula nti alinako n'ekituli ku ki ku mutima bamaliza omulongoosa bwe batyo ate n'asigala ku ddagala lyaki ery'omutima olwo bamaze okutusiibula tuvudde mu ddwale tuzze ewaka wabula nga bampandikidde ennaku z'omwezi zenna okukola ki
15: operation y'omugongo katono nnyo yatwala nnaku mmeka
16: yatwala nnaku nnya nga tuli mu ddwaliro ne batusiibula olw'omujjizo omungi ne batugamba tukole ki tudde ewaka nja kumuzzangayo nga mugyemu wuzi nga bw'afuna ne treatment n'abasawo okulaba wa watuuse ne batusiibula ne tudde ewaka ewaka twamalayo nnaku mukaaga ne tuddayo emulago ne bamukebera ng'ekiwundu kiteredde ne bamugyamu wuzi ne batuwandiikira eddagala gyalina osigala ng'akola ki nga muwa paka lwe baŋŋamba nti kati eddagala likoze eki ekituwundu kiwonye ne tutandika eddagala ly'omutima mu kaseera ako ne mba nga nzirayo emulago n'ebbaluwa ne bamukebera we bakola batya paka we baŋŋambira nti kati saawa zino eddagala tusobola olimugyako ne tuliyimirizaamu
15: olwo ekituli nga kizibye oba nga tekinnaba kuzibwa naye nga jasi kukendeeza ku ddagala
16: ng'ekituli kizibye ng'ekituli kizibye bwe baamuyimiriza okumugya ku ddagala naye nga puroseesi eyo yonna yonna Saalongo tambeeredde ewo nga era n'essimu ze yambulookinga nga niwe mba ndi wakumufuna mpita mu mikwano gye ate era emikwano gye egyo era tasigala nga tatukubira nga mpita mu mikwano gye omugamba ekiriwo omwana nga bw'ali nga mba manyi nti munaye oba oli awo anaye kuva mutima nagamba omukazi ono kangende muyambe oba kangende ndaba omwana ono muwe ku buyambi kuba sigamba nti mwavu talina sente tyoba famire ye talina sente balinamu kasente naye olw'okuba nti ye munaye olwalaba omwana nagamba ewaffe ebyo tetubizaala nasalawo nankola ki nadduka mu puroseesi eyo yonna omwana alina ekituli ku mutima bamaze omulongoosa nze nayimirirawo nga maama nenoonya ekyokukola nsobole okufuna obujjanjabi nange kenyini okwebeezaawo ne landroad obutangoba mu nnyumba Nemba nga nonya ku mirimu egyokoza ku ngoye bwentyo ku kyalo nga bwengena n'enjoza engoye ndabe nga nfuna akasente bajjanjabe ki nfune sente z'eddagala ezababirye kuba munaye mulago bakuwandiikira eddagala gwalina okwefaako obulamu bwo gwalina okwefaako eri obulamu bwo kati bwentyo bwe nayimirira
15: ndi buli kasente k'ofuna eno mukoze engoye ng'oddayo ogula eddagala
16: nga nzirayo nga ngula eddagala eri ababiri kw'otadde n'okulyako n'okusasula ennyumba kati kiseera kituuka nga baŋŋamba omwana omutwe bandagirira embaale gye balongoosiza omutwe nga neeteekamu eddene
15: gye wamuzaalira
16: embaale ku shua gundi shua Uganda gye balongoosiza abaana b'emitwe egirimu amaaso ntuuka embaale nga bakebera omwana omutwe nga baŋŋamba omwana ogira olindako ogira omuzaayo tujja mukolako nga bampa ennaku z'omwezi ez'okumulongoosezaako nga nkomewo ewaka nnaku z'omwezi ezaatuuka nga baŋŋamba ojja kudda nga nzirayo ng'era bamukebera nga bamutwala mu sikaani ng'omutwe nga baŋŋamba omwana amazzi gayina gasobola okukola ki singa tuba tugawadde ekkubo gasobola okutambula ne tutamulongoosa era ne bagawa buwe ekkubo
15: olwo bagawa ekkubo oli gogaali gewadde nga gayita mu kituli kino ekyoku mugongo ekkubo baliteekawa
16: ekkubo balina akantu sijja kulimba ebintu byaba bikozesa kompyuta sijja kulimba nti kkubo nze banzijjako omwana bagenda omunziriza ng'omwana omutwe ogwali omunene gukoze gutya gukendedde nze sijja kulimba naye wano saidi wano webaasala wenalabawo akagundi
15: nti baasala ku mutwe gwe nebabaako webateeka akapiira akafulumya amazzi
16: amazzi ago oba ngambe nti yagafukanga bufusi kuba omutwe bangamba bagenda mugawa buwiki ekkubo tebagenda mulongoosa omutwe gwo si gwe guli awo ogw'amaanyi ogukola ki ogutiisa kuba webamunzijaako ne bamutwala bagenda omunziriza ng'omutwe tegulinga luki ngowe gwabadde kuba gwali gubootabuota n'essaawa ya leero omutwe gwakola ki gwaguma tegukyabootabuota
15: naye okuzimba kuno mu kyenyi wano eno era nako mazzi gano ge gagukola okusobola okubanga guzimba oba
16: era okuzimba nga bw'olaba empumi eno nga bwezimbye bweti gava ku mazzi nti omusuwa ogwalitambuziza amazzi gwali guliku ekizimba ng'amazzi agava ku mutwe tegalina we gakola ki era okumuzaala omutwe gwalimu amazzi naye tegwali munene naye we baamala omulongoosa omugongo omutwe ne gwepika ne guzimba musaawa busaawa wagenda okuziba nga bamaze omugjayo musieto ng'omutwe gwepise guzimbye ennyonnyo naye namutwala embaale amazzi ne bagatemera ekkubo omutwe ne gukula ki ne guba nga gukendedde tegukyali mu sayizi eri yeyali ekozayo ki etiisa kati ne tuba nga tusigazza ekizibu kyamagulu okuva eno wansi mu kiwato okuka wansi nga magulu malema ate gasanyalala nga w'omwebase w'omusanga tasobola kwekyusa
15: ebyo byonna byogera maaso okuba ng'owulira ku babirye nalunga akugambye nti bamala okuba nga mulongoosa eri ku mugongo omutwe gwepika amazzi agaali gafulumya ku mugongo tewakyasobola okuba nga gafuluma gaddayo waggulu gazimbya omutwe gw'ababiri okusiiga ekifaananyi ekituufu awuliriza akaseera kano nti n'ekyenyi kye amazzi gasobola okuba nga gakizimbya negusobola okuba nga gweyongera mu maaso okuwanvuwa muko akaseka nebo mkwata kumutu sawe nutalumiziwa tau ya mula ikiwa unawona obomu na zangaraba nti alumiziwa
16: talumiziwa na ya kumebugumu walolu akumebugumu emisuwa nejere ganga jamanyi nyonyonyonyo katiawo walumiziwa na yesi bulina kunti akolachi
15: alumiziwa
16: kiba kiseera naalumizibwa naatandika okutuuyana ng'ayokya nnyo emisuwa gyereze eyo wati bwabeera
15: ozuula otya nti babiri ombozuula kizibu ku kizibu olunaku lwozuula nti ekitundu kyekyawansi kyonna tekikola oba kyasanyalala
16: nazuula nti omwana ono ekitundu kye kyasanyalala omwana bulijjo akomanga akula abeera n'ebikolwa omwana yenna omuto bw'omulese yeebase siwa omusanga na wano waaba akaaba oba omulaba ng'asamba naye ono ye bye yali takola n'ekirala ngenda omutwala mu ddwaliro mu byamagumba engeri gyali omulema nengamba kamutwala engeri gyali omuntu bamusibe semiki seminti amagumba gano gayunge akulenga kolachi atambula musawo yali yakamusiba emyezi egiwera ebiri nga wakyusa enjawulo naye nga ndaba omwana wange tasamba nembuuza musawo naye lwaki omwana ono tasamba tazanya amagulu ge tigazanya weemulese yeebase weemusanga niwaba akaaba emikono gino gyegirwana gyokka amagulu galinga wegali ngalisanga nga wegali musawo naŋŋamba omwana yasanyalala ekitundu kyawansi tekisobola kolaki kuwulira era niwo oba omusuna niwo omuteekako akantu konna oba akabiti oba akayisa tasobola kwenyeenya omuti oba akaabe asigala nga bw'ali kyembambuuza musawo alibeera alina kinagwamu ddi ekyo aŋŋamba si kyakugwamu
15: omusawo akamutema nti si kyakugwamu wuliranga maama omukyala yenna omuzadde yenna aba ayina essuubi ly'okumugamba nti kyonna kino bw'okola bw'oti wayinza okubaawo ku njawulo omusawo akamutema babirye owansi okusanyalala si kwakugwamu omusawo amala okakutema nti okusanyala si kwakugwamu akubuulira ensonga lwaki yasanyalala
16: omusawo namubuuza lwaki kyajja bwe kityo naŋŋamba kiva ku bwongo amazzi ago gakosa ebitundu bingi gakosa omugongo ekizimba ekyo kyekyaleeta obwongo omuto gw'omwana okubaamu ki amazzi nago ne gabanga tegalina we gayita omwana oyo okufuna okubanga atakola ki asanyalala wansi kyava ku nkizi gye baamulongoosa naye enkizi yaleeta byonna amazzi ku mutwe n'amagulu okubanga tegawulira enkizi yeyaleeta ebyo byonna nemubuuza kati agenda kubeerawo atya mu bukulu bwe naŋŋamba ekintu kiri kimu kumusabira busabizi naye wabula akakasanyalala tikagenda kukugwamu agenda kuba omwana wakagaali mwagenda okutambuliranga emirembe gye gyonna era wenjogerera wano tasobola kutuula ng'omwana nti omutuuza awo atuule tasobola olina mukwatirira bukwatirizi weyeebase weomusanga tasobola kusituka nti oba yekyusa oba atunulemu nedda takisobola
15: naye bw'aba akooye wantu wonna ngaolaba aluddeyo ng'omwana omulala ayagala okwekyusa olina kwolabira nti ayagala kwekyusa oba akaba bukaabi n'omukyusa
16: akaba bukaabi nga bwakuwa emikono akaba nga bwakuwa emikono awo n'omanya nti kati akooyeewo yeetaaga kumukyusa oba kumulirako bwatyo bwali
15: mbera ya babiri akasira kano babiri nga omulaba ekyamazima ko okuzimba kwa amazi mutwe eyo inzo okulabya danga kwa mukosa nyo ku mugongo gwe ninganda ba wakyazimbye wakyaliwo engeri okuzimba nyo oko kanava oko abasaba gavana waliwo kesubi eyo kubanga kuno kuzimba kukendera muko nako
16: abasawo bangamba kwati bwagenda okubeera tichigenda kuvaawo kino ekyokuzimba olwedde yakola ki yawona tagenda kubeera nga kino tichigenda kuvaawo olwedde yakola ki
15: yawona
16: wagatta bwe bamulongoosa ne wagatta kati talina ngeri ki wekigenda kukola kikuvaawo nakwati lino erigumba eryali badde likirira lyakoma wano kyoba olaba wano wakola ki wazimba eno yonna yonna temuli yadde eggumba temuli era babirindako
15: babi talina magumba eno wansi
16: amagumba muno muno mukiwato temuli muno mukiwato temuli magumba enene nyama ino yebera eggumba lino eribeera muno munda mugundi mumbiri kukabina muno talina nyama eggumba lyokabina teririmu teririmu era babiri ono waali tawulira musulo nti gumuluma taguwulira nga wonagamba nti mpulira omusulo gunnuma njagala fuyisa ye tabiwulira
15: gumuyitamu
16: buyisi wabula abasawo bampa obupiira bwemuteekamu bwe bunya omusulo ogwo okumuvaamu era babiri ewaali tasobola kuwulira pupu nti akola ki nti amuluma olw'ensonga omugongo gwasanyalaza ekitundu kye kyonna ekyawansi eyandibadde awulira nti kati kino kinkolawo ekiti njogere tasobola era pupu naye tumumugyamu bujja nze wadde nga babiri ebaamulongoosa omutwe oba omugongo nkyetagisiza ddala obuyambi bw'amaanyi kuba nkya nzirayo buli luvannyuma lwa mwezi nzirayo mu ddwaliro ne bamucekinga obupiira bwemukozesa okumugyamu omusulo oba okumugisaamu pupu bwa ssente mbugula na ssente wendi si nzaali obulungi sirina mulimu nti guguno gumpa mwensobola okugya ssente ezigula obupiira obubeerewo singamba nga sirina nsobola obukozesaako sizirina
15: wano tetenkanya otya
16: wano wendi ntetenkanya nefuna ampaayo ensawo y'amanda oli nampaayo ekitundu ky'amatooke nagamba tonda abaana basobole okufuna ekyokulya nga osobole okufuna n'esente za landlord naye era obitundu ogenda okulaba olunaku lutuuse olw'okuzaayo babirye oluusi teziwera oba oluusi ziganye nga tozirina n'omiisinga olw'okuba nti oli akuwadde otunda omuddize oluusi ensawo ekusaze oluusi ofunye oziggyemu osasudde landlord obaako n'ebirala bwe bityo so neetaaga obuyambi obusobola okuvaamu oba akasente sobole okulabirira omwana ono kuba yeetaaga akatebe nga ye gwali tasobola kutuula wansi mu bbanga asaana katebe kati olabanga kali akantu kali mwemutuuzaamu asobole okubeeramu okwessaawa ewera
15: naye obugumu bwako era kati kakyamukosa eno
16: era kamukosa engeri bwokalabamu nti ka pulasitika kaba kamukosa omugongo naye mba njagala mumanyize nti omuntu akola ki atuula paka lwe tunaafuna akatebe neme mumanyiza kwebaka bwebasi kyekyanfunisa kano akantu nsobole omumanyiza nti omuntu asobola n'okutuula
15: akaseera kondaba kadduka progonzi nyingi ndaba zigenda maso okuba nga zijja ate zisobole okuba nga nazo ziko uweleza. Na ye nizo kwa sigenda kwa ngasuka kwa Mbozi yaba video juulide. Eroku webaza sija.

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Mills ebisatu ne ya Mills ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Wefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abali hamu.
2: Kinkwebaza nti webale nnyo webalire ddala yonna gy'osinzira okubanga otumbudde omukutu gw'omuganzi ogwa 17.9 FM ekula eri omuntu wa bulijjo zire dakiika 33 ezikongoze ku ssaawa 7 tugenda kutambula ddala paka ssaawa 8 inshallah taala ndine eke jaja wandaka okuva mu bannaffe aba Mandela Group of Companies neyongera okujjukiza nti Wakiso Muzimusa Secondary School gy'obatwala omwana babiri nga bamu kubangulira essomero lya On Air Level Samsamagora 3 Lisome certain sciences ziri ku msingi gwa busiramu n'abenzikiza endala bannirizibwa bagabana academic bursaries bali ku 0730 7735 8 8 8 jangofuna akatabo akajjuddemu edduwe zina kuyambako ng'oli muzibu ku 12 zokka kawandikibwa mukadde wa Feshurai mu Kenya Janet Musa Mwazuri Mwe ya bayi ya biambale vya msira mwebili kumulembe sharia baya siti ya buka ya msa izi onengweza office kujanati weziri basange kumukwana wa kedo po zine pake nkademoli bali ku 0 msamsamvu 0 msamsamvu nya 2 8 noti nya 5 msamvu 5 noti 5 msamvu 10 nya noti 9 mogo ya linga bo jangu ne mitwale vili na chitundu joka kusalamu sorry ku Pale FM Radio Mwana sonywa. Yangunde mitwale biri joka ku Pale FM Radio fune ekisabe chikwata kubana no humbogo cha basinga byakolera obusiramu ne din ne Uganda. Oja kubango bitegera House of Zakandi wa ku Uganda. Banene batugambe tuje mali ya fetu yambe ko banafa bataina mu asirizi. Ku 0 msamvu 0 mukaga 5 5 19 19 oba ku 0 msamvu 0 7 mukaga 5 9 amakomi atano. Firdausi jandi umura nono bano batusalideko tugenda gendere maka ku milioni 5 zoka mu umura basangiwa ku ofisi basangiwa ku ofisi ya wenda kasero kuya na steerand tube bali ku 0 msamvu 0 7 9 9 2 3 nshage na maso ne eke jaja wandaka Mr. Rashid omusiramu atanaba kutola shahada naye nga ajirira ajja kuba nga atola mpola mpola jaji sikimanyi naye ate ekyo bw'oba nga ky'ogamba omuntu asiramuka ku lulwe jaji anti katika nkyogereko katono omuntu yenna asiramuka naga nti nze nsiramuse lwa mwami bwe bali awukana n'omwami we bafuna obutakkaanya agamba kidini kyo kiikyo omuntu yenna bw'asiramuka olw'omusajja olw'omuntu oba tosiramuse obusiramu gwe nga gwe okwagalako kuba obusiramu kusiima
3: yombimanyi
2: obusiramu tuyingira na kigambo jajja era tubufuluma
3: na kigambo
2: nenze bwe nkutunuulira ndabanga yabuyingira akuba tonnakakasa Onako lumu inshallah. Naye kati chemmanyi nti mera mu family lati wote wali waliyo ko musiramu. Tugenda maso
3: je. Kakati ekintu ekyokusatu ekyaba boda kyebalina okwegendereza be bazadde abatikka abaana abato nze nali nkirabyeko simanyi gwoba hajja tuwakirabako nokusangako abaana bana naye nga abaana bali wakati bebase
2: mukaga
3: nga bebase
2: ngakali emabega kekaisize emikono emikono gyako minafu mbolo kekawaniridde
3: balyabaibasi wakati waliwo omwami yanyumiza story yankwasize ekisani ngamba kino nina kyogerako yatwala omukyala muzadde yamutuma abaana basatu abajje ku ssomero n'abajjayo nga mulagiridde gy'abatwala nono omwami gwe yatuma nga tamumanyi yamusanga ku kkubo omusajja n'ateekako abaana abavuga abatwala esayidi z'ekiwatule eyo naye aba abavuga agenda okuwulira ng'akaana akamukagamba gwe gundi ojja kunsuula gwe gundi ojja kunsuula kati n'atunda mu ndabirwamu bw'ati ng'ono munne gw'agamba nti ojja kunsuula yeebase ng'essaawa yonna naayimirize piki n'amuzuukusa n'agezako nga buli busatu akamu katudde mabega akawakati kekeebase kati akeemabega kaseka ono ali mu maaso agamba gundi ojja kunsuula sorry ali mu maaso yaseka naye weemabega ng'ono ali wakati asindikirizo n'owemabega agenda kuvaako omusajja n'amuvuga mpolampola n'amuzuukusa ne baddawo yagenda okutuma mabega nga bonna bwebase ng'ate avuga mpola ageza
2: obwana buno babukooye
3: anti buzuukuka mangu
2: enjala ebuluma
3: bukeera bukeera bukeezi kati enjala ebuluma ate bubadde buzannya bukooye bwe bubeera ku ssomero bubeera active naye kati olutuula mu mbeera eyo bwete ya pigi ng'otulo tukola ki
2: tukadwa
3: kati omusajja kye yakola nga takyamalako obwana bonna bwebasi yalina okuyimirira n'awunga naye aba ali awo n'alaba omusajja atambula n'amugamba munnange nyamba weŋŋenda si wala ntuulira ku booda onkwatira abaana bano tubatuuse gye tulaga nja kukuvuga nkutwale gy'olaga era omusajja oyo naye teyali mubi munne yatuula ku booda ne babatwala ne babatuusa gye baabatuusa n'abajjako n'abakwasa bazadde bantu baabwe kuba mama wa yasigadde mabega n'abakwasa n'agamba naye siriddayo kutwala baana bato ku piki kuba kyabulabe nnyo kale tugenderere nnyo abazadde kiki kye tukola n'abaana nga bagenda kutuula ku booda
2: neebuuza siganye naye olugendo lw'okuteekamu ensimbi nga waliyo n'amasomero agalinia
3: yeebale nnyo
2: kajanja
3: amasomero gonna ennaku zino amasomero tegalina njawulo
2: ntono
3: nnyo naye ffe twasomera wa
2: obulamu bw'abaana businga omwana affe mu bintu ebyekyeyonoone kiringa n'okusaza abaana
3: nze yasomera ebubira bisiri wano siri ku paalo ebubira bi primary school Bomageni Barracks
2: abambale mumanyi nawuyo primary school agakani north road
3: kati nga nze onzijja mu Barracks Bomageni Barracks ng'ontwala mu agakani primary school ngenda kukola embale nabuyonga
2: ngendasomero liri wali
3: Kinya na Mpindi ntambuza mvawaka dakiika 10 nga ntuuse ku ssomero
2: tine ku bureke bweoyagala ogenda okunywa kyaye waka omunywa manaye mutufu abazadde ne basaza abaana amakubo n'ogamba bannange bannange
3: emboda nga ngivuddeko nzira ku taxi njagala okuyozaayoza Haji Sekindi okugenda hijja n'akomawo nga mulamu mirembe naye ate ebyatuuseewo ng'akomyewo tebyatusanyusizza era tusaba Katonda abasaasire abaagenza omumwaniriza abaagenza okujaguza okudda kwe bakwano be aba takisi baafunye akabenje naye nga basajja bakulu nkolaga ebifaananyi bonawo weewuunye abasajja abakulu abasobola okukola ekintu ng'ekyo ate nga be bali ku mwanjo okuteeka obutebenkevu ku makubo gaffe okutereeza amakubo gaffe baagenze ne batuula waggulu wa minibar wa takisi babiri abalala ne beekwata ku luggi nga takisi ejjudde bano beekutte ku luggi bwe bati nga takisi edduka era takisi yawabye neetomera omusajja ebbali omusajja oyo teyafudde naye neegwa ababiri ne bakuba emitwe wansi abano ababadde ku luggi omu n'afiirawo kitalo nnyo
2: kitalojajja katono nnyo nga bwolesa ekintu ekyo kiriza nange nkyogereka ina okusaidiya eddiini mbutufu mujja kututamya namhijja amakulu gaayo mubba ebidongo ne muzinira ddala amazina byebiki ebyobusiraamu tebiriimu bidongo naye engeri gye mujaganyamu nze nalina wano madaniya ku mande shekati madaniya ku lusomu hajjat yaŋŋamba nti ettaali liba limu nga teri abakyala naye kati abantu batekawo endongo omuntu ava mu hijja ava mu ibaada akomyewo nga omwana omuto yenna mbirabye
3: abasajja abakulu
2: nakalabye mu operation bya security nalabye akatambi ako okitegeera naye
3: nebeyisanga abaana abato
2: Chichichi nyo omuntu ava ku ibada ye ojaguzo ojaku ava ku nazako ye mazambi ge azengo omwana omuto mumutegedde bi mumutegekedde bi chebe bigendo okono na hijja ye mutademo ebidongo muzina amazina mwefungula eno mwegataba abami banange please abasomese bulungi nye bya hijja no muntu wabadde okuve makka buti aba bajaganya
3: bino byoleso bino oku abantu okufuna ebizibu we bati Katonda akulaga nti ekintu kyokozi. Bya
2: mutandise omuntu ava hanange mujja kubyonona.
3: Babyonona.
2: Edini tujitambulireko nkola ya mubaka ko tutambulira.
3: Ye.
2: Tuleme kuuguka uguka. Ne nala inawe nakatambike nalabye ku TikTok we. Jaja nagambe ti chichino.
3: Eh?
2: Nga matali ga bidongo. Baba ni mwenye basajja bali eri nalabye ne nganti. Bamaseka muveyo ku nsonge eyo
3: si yakire nsaba bakyogereko
2: te njaganya entuufu
3: kubanga kati obo bataksi bano
2: kati abo laba
3: basajja bakulu
2: bakoze fujjo ly'ekisiru haji ni baba va makka beyaguze babanga beyaguze benobona asanyuka ennyonga teyakuwandise ku listi kubirabo byagenda okugaba komaawo
3: nze
2: kankuliseyo mukozi munnange ku next media Mariam Businje
3: yagenze
2: makka bambi kulikayo nnyo mashallah Mariam yagenze naffe mitima jaffe
3: bambi
2: era yatwetedde bo gift mashallah
3: Mariam kulikayo Nangi nkukulisizayo. Bali amubusinje. Kulikayo bambi.
2: Yakulikayo bambi.
3: Jaja
2: tweyongereyo. Babadene Hassan Sibu. Babadene Hassan
3: Sibu. Unobubaka bwennina. Bwengendo okumaliriza nabwo. Bugende eri. Abantu bonna. Ng'ovuga motoka. Wakayiga. Obojivugidde banga tono. Toliba noba experienced. Abakwata amasimu abavuga n'omukono ogumu gwe omanyi tutwala obubaka ne tububuulira abantu abamanyi tebawuliriza tebibakwatako bo baba bagamba nze mbuge nze myaka 30 ono ngamba kike simanyi kati nze kambuulirire kangambe buno obubaka bugende eri mutabani wange
2: jajja
3: wanje
2: nga tonna obubaka ndowoze mvuge embye yekimama Olaba olugudo lwe Kawempe ku mukaaga awo kumpi n'eddwaliro oba Maria's oba eddwaliro eryo liri expensive bulirye loole yayingidde ekizimbe n'omusenyu gwayo mwe bakolera jimu neyingiramu yonna zino zisino truck neewera mu kizimbe yabadde ng'eyingira garaji yaayo
3: ngeyingire wayo
2: era ababaddemu oba baziyidde oba bakoze abantu be Kawempe maganjo kagoma kabenja ku mwakalabye
3: siru erusose nze nalinda byokere
2: mu sino truck n'omusenyu gwayo waggulu
3: teyaguddeyo yayingidde neyimirirayo
2: yonna neyingira kitundu tundu yakiyingira
3: ne bangeyingidde wayo
2: simanyi wenna
3: kumye
2: oba abantu sinabakola follow up
3: yabyadiridde
2: nenzijukira jajja byajja wano ku mpewo mwami Rashid n'otusomesa
3: kakati nno olwaleero obubaka bwe mbaleetedde bw'obanga wakayiga okuvuga emmotoka oba otandise okuvuga emmotoka Wewale ekigambo kye bayita speed. Wewale speed kubanga okukerewamu akaseera akatono. Oba okwagala okufisaawo obudde obutono tekiyina kye kikugasa. Songa ekintu kyonna bwe kibaawo ku kkubo ng'obadde ovuga speed toba na budde bwakukyaŋŋanga bwakukikola bwakukitaasa. Ogenda okureactinga nga watomedde dda kubanga obadde ku speed etasaanidde ekyo kimu ekyokubiri bannange mbabuulira tewekozesanga simu todda ku simu ng'ovuga emmotoka gwe wakayiga emmotoka tonagitegeera bulungi kyokka oyagala okukozesa essimu buli omu amanye nti osobola okuvuga n'omukono ogumu okwasiza essimu Teri message etasobola kulinda buli message esobola okulinda teri simu etasobola kulinda naye obulamu tebusobola kutandikibwa obulamu tebusobola kulinda obulamu obeera na bulamu butya bumubuka life cannot be restarted Wobabu genze, wobabu genze. Na ye message, sobolo okulinda, no jidamu, oluvanyuma. So, ekigambo simu, ngoba dota andiso kufuga, toko ze sa simu. Bokola speed, aha, kamba gambe kano. Okola speed, ovuga speed mbu kubango, oyagala okufisa obudole, mekutu ukaleti. Na yoma nye chigendo okuvamu, go gendo okufu ukaleti. Go gendo okufu komu genzi. Mbu mbadde kwatu obudde naye ate okutu obudde ate gofuse omugenzi gwede yofuse delete baga delete wandawa olwa kabenje tunteka kecho
2: nchigobye nange ngambi a'udhu billahi minadh dhalik
3: a'udhu billahi min shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim
2: Alave mbweza nyikiriza kaliva. Lumaleyo.
3: Chila la kwa higo kufuge
2: mbunu. Nene na kalia.
3: Nene na kalia. Do not follow. Toto vele la motoka ekulio kumpi kumpi nyonyo. Ekuli mmasu. Njojibere kumpi nyonyo. Gwenga o higo kufuge motoka. Wegende leze. Wewe bange ilimara. Wosiba bleche mbunuke sobolo. Kusibanga toto mede. Kubango liyo maso tomanyi ya nasiba ati. Atamanyi chiri maso ge. Urusiba gobawari kumpi nyongo tomede bamba. Aba singa mugamba mbo subaru zija kutusala maso. Leka zisikusale, leka zigeendei. Tofayo. Uwaka kusala maso ba kusale. Gwewayo spesi emala. Osobole okweta asa. Botuka ku junction. Nga na, oba waliwe bitala, obate wali bitala. Siba si, motoka yimirira. Uwegendeleze nyo nyo nyo. Olabeno neno emirundi ngesa tunule eno lyoko yingire kubo bwe kuba ake bitala nga kuliko green light ne bwebanga kweri e government genda gati oli kunakawa ne tala bigamba genda tomala gayingira era soko linde olabenti wasubira okuyingirwa kuba baboda bote bavuga bitala bo bavuga kubo wegendereze ngovuga e motoka nga wakatandika mukona mu junction tunulira wegendereze bulungi gatonna ingira kubo kube motoka zimu zivayo nga zi waliwo ne motoka zini zafe zabakuru bakama bafe bote balinda tebalinda bitala tebavuga bitala agere okusaka kagominga yakulide da yakutomedde etala bwobori kubitala ekitala ne kiraga chiri green, overi chiri green, obogenda okutuka nga chiri yero. Togezako gamba nti nsobola okuyita wo. Nedda, wolo wole zanti oba nsobola okuyita wo, nga wasibye dda. Togezako kubiti ngeche chitala cha yero. Kuba, chirengereri, nga ndoza nsobola okuyita wo. Togezako, gwe kastole ngera nti yero aze, guba wamaze dokola chi. Tewebo za na kwebo za nti obansu uro kuita. Gwe imirira. Sala unga wa slow in the dead down. Ngo imirira. Nga waka hiko kufuge motoka. Togeza kukwe waliriza. Ngo olimu kuhu. Olimu lwadde. Oba ulilo tulo. Togeza niwe waliriza kufuge motoka. Wachiri imirira. Sibe motoko ojize bali. Umulemu dachika kumi kumi na tano. Toma laga imirira buli wamu. Funawa subulo kuimirira. Umulemu dachika kumi kumi na tano. Ofuneche baita muruzungu. Power nap. Power nap ode wovuge. Oba muri babiri. Wachiri wamu nunga. Aba amanyo kufuga avuge. Na yeto geza newe waliriza. Ndi. Utulotu kuruma. Na dale echiro. Bana imbabulili. Okufuge echiro. Chintu chabulabe nyoku banga. Katonda ya tutonda. Nga sawa, okuva sawa biri, okwe yongerayo. Nga budde bubabu wakola chi, watulo. Naturale, mutonde, jomutu ainakuwe baka. Katigo wuli lotulo sawa satu eze chilo. Mm. Nore merako. Oba nosala wo, mbuka nywe, wali wabi nobyabanyo, simanyi energy drinki. Mbumanya, kantekeko esi. Obo marabisero, ogenda kutomero, ogenda kufa. Towe ibala novu gemotoka ngo uli lokoye oboli mulwa de.
2: Na baletita kuwano nenampi mafarida wa yalinga achari kumukuru.
3: Ye, amana kutumideko madamu nampi.
2: Chariye na uguru.
3: Mukama kuo mukisa, mukama kuongele emile emile.
2: Amina. Mbale sale nonji. Chariye kuhulida.
3: Na mchala muagala nyo.
2: Akuhulida.
3: Na yochi manyi titamanyi.
2: Aja kumanya.
3: Tamanya na imuagara nyo.
2: Jari msange wange, jari ya jamula.
3: Olimba. Bana itofu gamulu kango ukoye wo uliroburu wade. Na banyo mizako story yomwami ya tabantu nga avude. Ovude kasese, ovude kampalo genze buwele kasese, otuse yo sawa kumine imu kumacha, ate sawa bili bagamba linye moto kwa todeye kampala. Chabulabe nyo, usubulo kutabantu, obana we no firamu ngoyo mwami we ya firamu. Wali wabavuge moto kabana vena kuzino, ngabavuga basatu bali mu moto ka, ngabano bagamba. Nekwe ngovu gango mukadi. Yongera mu speed. Bananga abo baveko. Ignore them. If your friend tells you to drive faster, ignore him. Muveko, mute. Kubanga, omuntu akwagala, omuntu mukwano gwo, tasobola kuzanyira ku bulamu bwo mu ngeri y'omuzannyo. Kuba oyo aba azanyira ku bulamu bwo, risking your life for fun. Kubanga, tuvuge subuga speed kubanga twagala kunyumirwa nedda echo kibinyo njagala mujukire nti okutuuka koleti akatono it is okay osobola okutuuka leti naye ekisinga obukulu kwe kutuuka nga oli mulamu mbagamba wano bulijjo tandika mangu tuka mangu tuka nga oli mulamu start early arrive alive obulamu bubeerawo mirundi gumu gwokka. Tegubeerawo mirundi ebiri. Tolina chansi ya kubiri ng'ofiiriddwa obulamu. Tekiriiyo. Bw'ofiirwa obulamu buba bufudde. Abawuliriza bayinza okugaana naye omusajja ono alemedde nnyo okukubuulira ebyo. Bannanga omuntu omulamu yasobola okukola ssente najja n'agula amafuta ku City Oil, najja n'agula sijja agenda n'alya emmere mu CJ's, nagule motoka, nagule mipira, nagenda kumandela auto spares, nagula spare wa mwami male, o haba mulamu, nga alide bulungi, alide mere yengano, ya supreme wheat fula, oba alide supreme maize fula, nga alide emere muzimbo, omubiri ne mukuma nga mulamu, ye muntu gwe twagala mu nsi muno. Chobolaba, tulemerako nnyo, okulaba nti, ebintu bisatu, abantu bali bulungi, ne basigala nga balamu, abantu bekuuma ku kkubo ne batafa bubenje, abantu bayiga butya bwe bakuuma ssente zaabwe n'okubazaamu okuinvestinga ssente zaabwe. Yobola gye misingi gye tusimbako nyisira kulaba nti abantu basigala balamu, tebafuna bubenje, babenga balamu. Owa boda afudde abafiiriza Mandela ssente mpitirivu. Tuba tufiriddwa omuntu agula engano, tuba tufiriddwa omuntu agula amafuta, tuba tufiriddwa omuntu agula oiro yo wa pichipichi atasinze omutindo. Nolwekyo tetwagalira ddala muntu kufutukibwako kizibu kyonna. Nobola abantu tubawaliriza mwambale helementi musigalenga muli balamu, kubanga abantu be batuwa ssente, abantu abalamu be batuwa ssente. Omuntu omulwadde tasobola kukola ssente, tasobola kufuna ssente. Omuntu afudde aba tachaina mugaso kunsi. So tubakubiriza musigalenga muli balamu, mulye mmere nungi, mulye mmere nungi, musigalenga muli balamu, musobola kukola sente. Ate sente zamwe muzikume bulungi. Tujja wano n'emisomo egimu tubayigiriza butya bw'osobola okukuuma business. Kyovola omusomo nga guno gwe tugenda okukola ku lw'omukaaga, a business owner's guide to surviving an economic crisis. Ba business bannaffe twagala kana akavuyo akaliwo. Iran balwana amafuta gali bati buli budget yeyongedde. Otya bw'osobola okuyamba kampuni yo oba ekitongole kyo oba business yo okusigala ng'eri mu business. Neyanziza nnyo Hajjati Asia okunkyaza olunaku lwaleero, neneebaza Pal FM okubeerawo bulijjo okutubeererawo okutuwanga akadde kano tutusooba kabwaffe eri abawuliriza ba Palo. City Tires, keeping you safe on the road. Mandela Mirrors, giving you more and more and keeping you healthy. And Sigardenze Richard Wandawa, aka Jaja Wandaka, okuva mu kitongole ky'obukugu, company ya Mandela Group. Mukama abawo omukisa tulabagane wiki ejja nga kyatwazise obulamu buno bwe tussa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkwebaza omuliza wange omulungi okuva gye twatandikidde paka wano tufundikidde programu eno. ateka tubalekere programs endala zigende mu maso atakomera mpera abankomere zingane ku lomukaga inshallah utala program ebyenjigiriza mbere bulungi mweraba
4: kankwanjulire amazzi ag'okunywa agali ku mutindo halal drinking water mazzi mayonjo era nga gakakasibwa n'ekitongole kya UNBS nga gano galudde nga gapaakingwa mbicupa ebinene biite jumbo bottles nga ganywebwa makampani amasomero offices mu masinzizo n'ebifo ebyenjawulo era nga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono basangibwa ku odi kampala okumanya ebisingawo bakubire ku ssimu namba 0200 95 6 91 oba 0703 95 6 9 Halal Drinking Water gakolebwa aba Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited eranga bano bebakula ne halal juice ngali mbike ebyenja ulonga mango apple nebike ebirala bingi
5: omwami obo mukyalo omwambazi kiriza nkwanjulire Zatra Fashion Z bano bakutuza ke ebyambalo byobusiramu ebyomulembe omuli habaya ekanzo shaliya obukaya ebyabakulu n'abato mubike ebyenja ulo Ate kumiwende jisoboka ngebyambalo byabwe babijja Dubai, Saudi Arabia, Take, Kuwait, Cairo, India Nama wanga amalala manji nyo Ate jukira Zatra Fashion Z Kebakoma kukuguza buguza ngoye Wabula bakugu mkutunga Fashion Z zenja ulo Fashion joo ya gala Jiba weba jitungire wo Ngaba kubahina Kusano kula make up kubagule Wamanula bikaburu nji kumukolo guo Basangiba kutopu Step Plaza Shop number LT28 Opposite ne ham shopping akede block R ubwo kubireko ku 0758 98 33 02 oba ku 0730 83 59 00 Zatra Fashion Z where your quality look

0: kyonna mu bitabo ebyogera ku bisolo nti balina gye bagaana okuba nti yebagala ginnaayo olwokuba nti ye maama oba sisita. Sallallahu tabaraka wa taala atwongera okumanya rabbi. Eyitibwa Pearl FM 17:9 ekkula ery'omuntu wa bulijjo. Tugenda maaso n'ebibuuzo.
1: 107.9 Pearl FM.
2: Raba nunu towulidde agambye nti lwaki onsiikiriza ne siwuliriza Pearl FM. Wataayo
3: 17.9
4: Pearl FM.
5: Akalimi ka leediyo yo wekaggwerayo.
0: Pearl FM 17.9 ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Bannaayi nnamukiyegu ne tujagendera obuloboozi ku bibibi. Nera bulijjo bwe guli bwe gutyo just kiyegu kyayongeddemu katono. Kiyegu kiyina kyamaanyi nakijja makka eyo. Nga munne mukimanyi abali bagenzeeko emakka nti kizibu okuvaayo n'owona yegu waayo olw'omujjuzo ogwo ogubeerayo ne omugotteko. Bwe tuvudde awo ne tugenda kuseeka Yusuf Siddiki muyizi waffe wa Lulange emyaka giswani mu 10 oyo. Nga tuli naye alhamdulillah sala fena atusiime atuko okututwala nga atusiimye. Yabadde abuuza ku budde obwaziyizibwa okusaliramu eswala eza sunna. Bane tulinayo al awqat al manhiyu an, ebiseera ebyaziyizibwa okusaliramu essala. Waliwo ebiseera nga tebikkirizibwa kusaliramu sala nga salati suuhi nga yakaggwa, nga salati ng'enjuba yeesimbye wakati w'eggulu sanga mukaaga awo ng'enjuba yeesimbye wakati w'eggulu. Idha kana shamsu fi kabidi sama, enjuba bw'ebeera ng'eyeesimbye mu ggulu paka ng'esaze. Amakulu singa oba otadde awo eccupa nga terina kisiikirize kigirimu kyonna muyo. Bwe kiba kikyalina sali gye kiri kuba kaseera kakyali ka solaati dduha. Bobango ononya akaseera ka solaati dduha oba kakyaliko, funa object ogisimbye mu kifo otunulire ekisiikirize. Bwe kiba kirina kuva mu budde obw'okumakya tekirina kusala kuva eno kidde eri oba ekyaliko. Kati akadde kuba kayita waktu ashamsu fi kabidi sama, enjuba ng'eri mu ggulu wakati wennyini nga yeesimbye. Object yonna gy'oteekawo eba terina kisiikirize. Then bwe kitandika okusala ne kidda sayidi eba dhuhur, salati dhuhur eba etandise okuyingirawo. Kati akaseera kuno okutekakkirizibwa kusaaliramu ne baada salati lasiri, neswala eyasiri ng'ewedde. Naye waliyo eswalaati zo nga teziriiko ebyo dhawaati lasbaabi, eswala ez'ensonga. Kati nga salatu lujanaza, eswala y'okusaalira omufu tujja kutuulaawo nti akaseera akaliwo tekasaalirwamu. Wali eswala ez'ensonga ng'eswala y'okusiikirizibwa salatu lkusufu, okusiikirizibwa kw'enjuba, oba salatu lkhusufu lwakuba eyo ate ya mwezi ebawo kiro. Niyo okusiikirizibwa kw'enjuba ekugwira bwe tusaalira, nga tahiyatul masjid ekiramiso ky'omuzikiti kyo tekiriiko ebyo. Kati waliwo eswala ze bayita dhawaati lasbaab, ez'ensonga eziguddewo era zirimu emiteeko ebiri. Waliwo ez'ekinnoomu n'obeerwa eza jamaa, nga eswala y'okusiikirizibwa kw'enjuba eya jamaa. N'obeerawo eswala y'ebibamba, eswala y'ebibamba era eya kusufu. Ebibamba nga ensozi ezibumbulukuse ennyanja yavuddeyo gyebeera ate nejja mu kibuga, ekibuga kyonna kyakutta omuliro ne kigwa, bibayita ebibamba. Abaganda babiyita bibamba. Ebibamba biba bizibu naye nga bizinga ku gutundutundu gunene, bikosa abantu bangi kubanga okufiirwa kitaawo nakyo kizibu, n'ekyo kikosaako bamu. Naye ogamba nti ennyanja yavudde gyebeera nejja ate mu kibuga, ekyo kikosa abantu bangi, ekyo ate ekibamba.

0: 17 katonyeze mwenda ekula eri omuntu wa bulijjo nze Imam Shein ono mu studios Mboza Imam your program egenda maaso mu dakiika zino zetulimu kaakati tugenzeko munafe ade kabo waawo ng'ayogera ku muntu ayingidde masijidi ku lunaku lwakutaano Khatib agenda maaso n'okusoma kutuba Khatib yo yayimirira ku lwokutaano maaso n'atunuulira bamita Khatib kati ate kyabaakulakwe kusoma kutuba kati oli ayingidde naye bali mu kwaziina ayingidde bali mu kwaziina bannaye wano olwa kantu katono nnyo kenyagala tusyoke tumanye nti ibaada nanyini budde kulembezebwa ku ibaada etali nanyini budde kyola basinga omuntu abasoma Quran al-Karim ni batandika okwaziina ate ayimiriza Quran so nga ate ibaada y'okusoma Quran zezimu ku ibaada ezebbeeyi ezagambika niyo obusiraamu bumulagira ayimirize Quran asooka agoberera omwaziinyi kubanga ye ibaada nanyini kaddaako ye ibaada nanyini kaddaako ye asooka agoberera omwaziinyi oluvannyuma ajja kuba nti addamu n'asoma Quran al-Karim Khatib atumaze otula salaamu batandisa okwaziina oli ayingidde omuzikiti kati mu kaseera akafaanagana bwe katyo ibaada nanyini budde yaluwa salatul tahiyatul masjid ya ibaada nanyini budde oba azaani abamanyi abambala banja azaani eno iba nanyini budde ajirinde addemu ng'omwaziinyi bw'ayogera bw'anaamaliriza agende maaso n'okusala tahiyatul masjidi naye faliyujiz bobanga oyingidde nga Khatib atandise okusoma banga Khatib egenda maaso sala tahiyatul masjidi nga nyimpimpi giyimpaye tosoma kiwanvu kiki bategeeza mu kugiyimpaya gyamu ebiri sunna kati ng'okumala Al-Fatiha n'oyogerako essuula soma Al-Fatiha yokka okutame bwoba ogenze ku mavivi mu kifo kyo gasubhana rabbiya al-adhimi emirundi esatu yogera gumu kubanga ogusooka gwe gukakatako ogwokubiri n'ogwokusatu biri sunna bw'ogenda ku sujuudu wali wansi nawe oyogera gumu subhana rabbiya al-ala gumu kubanga ogwokubiri n'ogwokusatu giri sunna buli bakugamba nti yimpa yeswala bategeeza kujjamu biri sunna era kyova nabamanyi abamu banyigira nnyo abawalimu baimamu bafe batusaze eswala nga magharibi ne baswaza eswala nga isha ne bawanvuya kubanga bye bawanvuya ate bya sunna ebyawaajibu ba byawedde dda Al-Fatiha weggwa by'oddamu okusoma byonna biri sunna kale ate lwaki eswala oba ogiwanvuya buli omala Al-Fatiha ekitundutundu ky'ogenda okuddamu okusoma kiri sunna n'oli ati n'asoma ekitundutundu nga kisinga ne Al-Fatiha emirundi nga eno obunene mu magharibi okujjako ewajja obujulizi nga ku salaati subuhi inna qur'aana alfajiri kaana mashhuda qur'aan esimibwa ku salaati alfajiri yo tuwanvuyiza ddala naye magharibi neisha tewali bwetaafu so obanga Khatib atandise okusoma kutuba katibu baba atandise okusoma kutuba ng'oyingidde saala sunna era akeeza ebbiri kubanga ne nabbi numu yalaba omwami sallallahu alaihi wasallama yayingira masjidi nga ye kenyini yasoma kutuba n'atuula butuuzi nga yagala okuwuliriza yirimu nabbi gy'asoma gy'agaba ne message nabbi namugamba nti qum waruka rakatain yimuka ssebo olijjo era akeeza ebbiri eza tahiyatul masjidi Pale FM 17 katonyeze mwenda kula y'omuntu wa bulijjo kaakati bwetuvudde awo nituga ku Hussein ekitigoma abatali baddiini ya Buisiraamu ku Idi al-Adha eno batukulidde ennyama batusalidde ensolo tukende maaso n'obbirya tewali buzibu tugende maaso n'obbirya tewali buzibu insha allah kaakati nitugenda ku muzamiru seggane Aada abuuza singo yingira esula nga imam ali ku tahiyatu n'asituka. Nze nsobola okwongerayo ne nsoma rabbana atina fi dunia ne mmalayo ng'agenda nga ekibuuzo kino nga sikitegedde ekibuuzo kino sakitegedde bulungi. Ekyokubiri kye ntegedde obulungi kyadabuuza nti singa oba oliawe wakawo sala ya lwatu naye nga mukyala wakuwulira n'osobya Quran al Karim ye asobola okutereeza ye owuwo oba atakuyinako akakwate bali nabisobya akuyinako akakwate amakulu gotasobola kuwasa nga muwalawo nga maamawo nga mukyalawo naye bano ab'ebbali abalala nedda ab'ebbali abalala abakuzira oba abatakuzira amakulu gosobola okuwoowa abo bo besambe eyitibwa Pearl FM
1: akalimi ka leediyo yo
2: wekaggwerayo
3: Pearl FM
4: ekkula ly'omuntu
3: wa bulijjo.
5: بسم الله

0: In fact, in a story, ndala jena badenda bie, baliwa banafe, aba taksa, aba gwadi bagenda, o jukira, aba nafe, aba taksa, baina mukama wawe, Rashidi Sechindi, bakoze nteka teko kweroke, okuole kera, ekisawe Entebbe, okumukulisa yunga ava, okulamaga, ya davo kukola hija, na ye, enteka teka zino za gwere demu maziga, taksi, jibaba demu, woyeri ndi gude, enume yechigo, era okukakana nga banji babu usewo, nebisago, nebadusibwa mudua liro, no muntu omu yafiri dewo mbulaga. So, banange tuwa kubiriza, tuwa saba, tuvuge mpola mpola, oboli yao, tu sobolo kuba kubye tutasa nebule tunavuga nga tugira masoro kubanga tuvuza chimama tuvuga tu papa ebinzo kudirira sibirungi tofa namaze dokubanga nega twako muzukuru wa cha mukadia na mutebisimaya namaze dokubanga atuka atenga muna mateka omutendeke bwemanti njogide nti muna mateka omutendeke mpulia ni nechila chinyaka do kuangira kwa. Soko vuze kubata.
1: Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbala msiza ko basebo nebanyabo. Yonaje msinzi lo kubanga mtu uliriza. Erinya ni muzukulu wa Gabunga. Kanso na mtebisumaya. Muli mutya bigenda bitya bitambudde bitya tweyanza obudde bwe mutu fisiriza ne mubanga mutuuliriza kya muwendo chansa kubanga tetuli wano nti tweyogeza feka nebaza abantu abenja ula abantu kirira abamu abankubirako nebanzizaamu amaanyi
0: mbadde nkuganti wano mbadde ne egundi enyota Hai, nyota.
1: Yes, sir.
0: Jimbali nyoga loo kuongira ko.
1: Yongira ko. Yongira ko.
0: Kutikiri.
1: Yongira. Yengere nse gulira.
0: Bitambula bita sumaya.
1: Alhamdulillah.
0: Mirimo jowa loya. Barganti, mirimo mwangu. Just kuongira kuogezi. Mzina gambo yoku musinze. Kutiku musinze. Ni mugenda ni muri akamwe.
1: Bera bila nti wali yavagu ebigezo. Tekuba kuogera nti omuntu oyisibwa muka sengeja. Bwe mba nasoma n'abantu batono nnyo mu ggwanga Uganda ndabika nasoma n'abantu abawera omutwalo okuva mu nasalo okutuuka lwe nnakola ki lwe namalako ate sinamalako kuba ndi mukola masters yange okitegeera naye kikyengezaako okulaga nti mu bantu abo omutwalo be nasomako nabo babe nagabana nabembaawo nzaali ku Pale FM
0: yes
1: yenze gwo manyi nze gwo ulira ate nga nabalabe nasoma nabo abamu bayita abamu bakola ki bagwa kiraga kinti mu bulamu buli muntu katala okunoonya okusukuluma mu banno tekiste kiba kya myaka tekiba kyekyaki katala alyo teri agenda kujja kusukulumye nga gwe wekakanya oteekwa buteesi gwo okunoonya emiwaatwa emituufu mwolina okuyita n'oyimirira ensi lulinga lujjuliro olyako ekola ki ekumala so obulamu bwe butwe butambula si kwogera bwogezi n'ensengeka y'ebigambo by'oyogera bikulu bantu bangi nnyo nga bannamateeka naye nga tasobola ye namwennyini kwennyonnyolako ngokuogera kutono okuogera kuno okwedda tugenda tukokendeza mukula ya mateeka tuli nnyo mu submissions era bwotunulira ICMIS enkola ekozesebwa mu makoti almost okwetolola ensi yonna okubanga emisango katugiteerayo ku system oba ku teknolojia egezaako okukendeeza obudde obw'okwogera yes so omuntu yenna atekebwa buteekebwa n'otekebwa n'ovaamu Anti no tula wotu denga ne ya kusomesa agamba ye. Mwana watu te ya mmalida budde. Nate kuchari mulimu munene.
0: Munene.
1: Nyo nyo ndi wala nyo. Newe negombo kubera ndi wala nyo. Era abatira okunnungamya mu bintu ebyenjawulo byenkola bagezaako okungamba ogezaako bitambula ne mbagamba kibulamu nnyo naye alhamdulillah
0: sabiti eno mbadde ngo omutwe gunnuma nga tekuteredde
1: teri musawo ne wokomaawo
0: nendako
1: Omutwe guwonye. Omutwe guwonye. Nguwo bukakafu.
0: Kola bise. Smaya. Gundi. Luli wangamba. Jajja fe cha mukadi agenda kujanja ba muganda we. Kati umutwe gunga. Jajja fali atya.
1: Jajja alhamdulillah. Omchala singa kazi gomu manyo aina maso gande gaine chenyi chuma sama sabu echiti omulungi asinga
0: bwenga manti jajja wafe nesumaiya obali atya manjo gede
1: fe
0: toyongera
1: ze
0: bitamula bitya mugwanga
1: kiri chimba ndio kubantunga nafuna omukisa nakula nenkuzibwa nentuzibwa nemfulumizibwa Ali Muslim. Akulu Muslim. Jajao. Tunatiro mukuwa. Chamu kadia. Jajao hakimu. Wanjisemu. Jajao ali bulunji. Obu janjavi. Asimbi amakanda. Acha janjaba. Jajao wange mitina. Tusawa Allah mweshifa. Abenga mususa.
0: Na yandu mira.
1: Akwagala nyo.
0: Bitabula bitamu gwanga.
1: Alhamdulillah. Egwanga nga dio mulimu okusoberwa mulimu embeera abanyigirizibwa mwebali. Abakulembeze omuku baseka bembadde njogerako nabe mabegaabo. Aine kintu kye yanyinyonyodde yangambye. Namutebi Mungu atuwa bakulembeze okusinziira kuffe obukaluvu bakulembeze Mungu wabera abawadde bwemwe ekibuzo kyonna kimubuziza nga tunuira abantu abali mu lubiji abamenyeddwa ebintu abantu abo ne basigalawo ekifaananyi ekyo nalabye bannayuganda nga babundabundira okwabwe nalabye bamaama nga bali mu kuyaggayagga nalabye abaami nga basobeddwa ewakane mu kibira nalabye abaana abatayina suubi nabwesigwa mu bakulembeze nga tebalina kifaananyi kirungi nalabyeko bakyamaani b'ekitundu ekyo nga bagezaako okukakanya emitima gy'abantu bano sinalabako ku bannaddiini nabadde nsuubira nti aba naddiini abali mu bitundu awo kumpi bayinza okugatta eddoboozi lyabwe n'alabyeko maama nabbanja ng'agezaako okuba ng'abalaatira abantu bano kino tukivumirira ne sekuvumirira yenna nakwadde seeka yange yaŋŋambye nti abantu abo beffe kyekifaananyi ekituufu kyovulaba Mungu yabatukakaatikako batukulembera olw'obujemu bwaffe bano okuba nga tuli bakakanyavu yaze n'abagamba nze kyensobola badduukirira nakyo byakulya atulira ne bamugamba nedda obwetaavu bwaffe obusinga si byakulya kwe kubanga tuli mu kuttaka lye tusuubira nti lya Kabaka kwe kubanga tuli ewantu we tusuubira nti twandibadde bannayuganda okuba nti lutobazi era nti lugase eggwanga lyonna tetukiwakanya Naye wantu wano we mutugoba tubadde tuwerawo busuulu ettaka lino ffe tulimanyi ng'erya Kabaka nga tewaliwo kulambulula kutuufu butya abantu bano we bagenda okwasaganyizibwa nga teddoboozi lyange ku bannayuganda mwenna abalabye ekifaananyi kino neebaza mwenna abavuddeyo ne mubaako okudduukirira okutono mu mbeera zammwe oba mu busobozi bwammwe bulaga obw'oluganda obumu abantu bano betaaga obuyambi abayina amataka nga musobolo bayambako bafune we bagira nga bewogoma nalabye abapolisi nga bagezaako kuzisa atamanyi agasukiridde ne bwokya abantu omanyi omuntu okubanga tachaina wadda
0: yes
1: nasigala wunga yebase wansi mu kisero nalabye mama nga yebase mu kisero laundry basket ebisero mutero okuteeka engoye eziba ziddugala nga mama akulaga nti chaina nga lisi ataddemu omutwe emabegawo nalaba omwana nga alajja nasika mama we mukubo ebifaananyi nno bino mulaba ng'ebyokubalata naye byogera kinene kunsi ensete kwa buteso okuteekera teekera bannanyini yo abakulembeze kino kye mukola ekituufu twetaaga ebifo ebyo bituyambeko kola okisijeni n'ebintu ebibeera bebeera mu biswamps ebyo n'embeera yonna nze nina ekibuuzo kimu abantu abagobeddwa mu Lubigi nga mu Lubigi awo bayinawo ebyapa ebyapa ebyo nga bifuluma mu gavumenti ebyapa ebyo byafulumizibwa bitya kubanga nze namutya ebisikola kyapa omuntu yenna ayina ekyapa oba akifunye atya oba akifunye atya tusooke tuggyawo engeri gye yakifunamu tusooke tutegeere kimu
0: ekyapa
1: akirina nga ku buli kyapa kiriko siru n'enkulungo y'eggwanga the Republic of Uganda nga kifulumiziddwa mu ofiisi ya gavumenti kuba emuzo yonna ekibeera ki ofiisi yaki ya gavumenti njagala okumanya ani yali registry yafulumya ekyapa mu lutobazi neetaaga okunnyonnyolwa ani yafulumya ekyapa oba n'agaba layisinsi mu reserve y'ekkubo kubanga oli
0: wafulumyenda konkubuuze namutebe
1: yes,
0: kwono gwe bawa ekyapa n'afulumya ekyapa ani alina okumanya nti wano lutobazi
1: afulumya ekyapa afulumye ekyapa amanyi ge omuntu gwe bayita registrar of titles
0: yes.
1: Amateeka oba etteeka erifuga ettaka lyonna nga liyina ebyapa mu ggwanga Uganda baliyita registration of titles
0: yes.
1: Ndi buli kyapa kyonna buli kikikwatako ekikirambulwa kirimu eri etteeka registration of titles obaffe abali nnyo mu nnimi z'amateeka n'okusoma biki biki gye tuyita RTA RTA egamba nti woofiisi eneeba etya emu eneevunaanyizibwanga kufulumya eki ekyapa ekyapa ekyo kinaabanga obukakafu obwekomeredde ku bwannannyini ki ttaka oba ekifo ekyapa kiraga ne decimal oba obunene bwaki bwettaka ekyapa kiraga ne liizi kiraga ne tenure mu nsonyiwemu nti ettaka lino lya mailo lino lya freehold lino lya private this lino lya liizi limenyamenya ebifo byonna ebirambululwa nti tebiteekeddwa kuweebwamu byapa
0: bimanyiddwa
1: registry of titles tateekeddwa fulumyamu ki kyapa okugeza we nali nkyaweerezaako mu National Forest Authority waliwo ebifo nga fena tubimanyi nti bya bibira
0: yes.
1: Okugeza Mabira Forest gye twatukozesanga example kwa buli ampuliriza amanyi nti the biggest forest in Uganda is Mabira ekibira ekisinga obunene mu Uganda bakiyita Mabira si bwe kiri nze naabo tukimanyi nti Mabira yaffe ffenna nga baki bannayuganda teri muntu yenna akkirizibwa kuba na kyapa mu ki
0: mu Mabira
1: ebyapa ne bifulumizibwa mu ki
0: mu Mabira
1: nga bakiwadde omuntu sekinnoomu nga woofiisi ekifulumizza ya registry of ki
0: of
1: titles nze akisabye ne bakimpa omusango gwange guyinza okuba obutafaayo oba okubuusa ebintu ebimu amaaso kuba abantu abamu balowooza ekibira kyonna kirina okubaamu emiti olw'obulagajjavu bwabannayuganda n'obutanoonyereza emiti egimu gikoze ki gisaliddwa mu kusalibwa ne wabeera nga wali bbeya obanga wakalu wewaleetera jjawuhala ng'alina miliyoni ze bibiri ne bamulagawo n'agulawo ne bamutwala ewali registry of titles n'afulumya ekyapa ekyo nga n'abasaveya balikubye ne batasobola kunnyonnyola jjawuhala nti munnange nno ettaka lino lyogwaguze waliguze ku buki mu bukyamu this is public land Buli muna Uganda yena ali entitled kuchi.
0: Nina chintu chesi naba kutegera na Mutebi. Na dada kwenye ishu jetuliko heo Murubiji.
1: Yes, sir.
0: Wabanga wali wabaline bia hapa Murubiji. Chitegeza Murubiji babade omu butufu.
1: Tosobola kubera. Mchifo chota tegedua kubera mumu butufu.
0: Atensobi ya government ichi.
1: Obulaga javu wala batu demu office zino kuweleza vana Uganda. Engeri yoka jofu nechapa wota ina chifu na nguzi. Tulemena chita bali. Buliruna kusoma maulile. Muba mwebi ya pebi wandi sidua nga bigenda kusazibuamu.
0: Yes.
1: Ngebi ya pebi bigenda kusazibuamu nga mutuwa mwa densongeji ntipabuliki randi. Nenge chibuzo chaina chirichimu weba pabuliki randi nafuna antie chapa. Mwemgena saza mwe chapa cha ingate mundi yiride. Nenga nateka musento kuleto msave ya napunte takeri. Nelitambu zibua mpaka ne mufurumie chapa ne mumpo wananyo ni wachi. Obwe komerede. Obulaga javu. Wali wenka na chobo wafurumie chapa. Buli wafisi lueta kula cheteke dua kula muna Uganda abona abona. Oyinzo abamu noba wanga dene bavane kumwaliro gwensi. Abana babwe ne basange ebizibu bwebityo. Olwobulaga javu. Nokulonda abantu mu bifo. Olwokuba nti mwana wa gundi. Nechuo kubiri, government ya Uganda eve kubikwate. Aba tekera tekera nseno, zosimanyi mulowoza di. Jamutambuli ya temuira bayobye mwegomba. Kankuwe jokula bilako, Uganda angensi katonda yatua, era yatula bilira, munecha. Wanomusana gwaka enkuba netonya, muruna kurwerumu. Oshigira, ensendala zidukanya zitia natural resources. Suti zilandi, batu kabatia kusistimu, tiba ine miti. Ba ine bibida, neba kutetenka nye bibide vyo. Mtu wa mtu wa solo bibe ramu, ngatamte mie muti. Neba zimba artificial huts. Bine vyo tupio gamati, banange etaka Uganda liye ina liye ina. Teligenda kunanuka. Ne population ye yongira. Uganda yali kwa nga tuli abantu milioni kumi na mmeka.
0: Kumi na tano.
1: Olayo tukena milioni ya makumi ya tano. Balobo naba na Uganda, abateke duwa kufuna weba bera. Gwenga tukulembira nebo, muteko abuteso tutegekera.
0: Waluwache sinati.
1: Wetuma esawa zino tuyo mbanga tuli milioni ya tano, wetuna wela milioni chinana. Njengalo sketch fana nyecho, ntio luna kulugenda kucha. Nyizo butabawo. Zena Mutebi ndiyomu, na yu kuwawe ya musu, ulo kufamu haba antu munana.
0: Nukusoba.
1: Duplicate sovu, na Mutebi suma ya basu, ulo kufamu munana. Duplicate sovu, hakimu asosu, ulo kubeku kumino mukaga. Obana. You get my point?
0: Chiteke ndi.
1: Okuteke la teke denso kutufu kwekuli wa. Kwekulo woze bisu kafe, beukule mbila bietulo woza. Gwebo gama ntinze sigenda balo uoleza we mugenda kubera. Na yate we muna agula ngenda kumenya bie muzimbie. Nga nuani lile bibira. Tukule kere bibira.
0: Katipu dinda kuna Mutebi. Bani haba ino kune nyeze wa kuchini.
1: Aba kule mbeze.
0: Kufira dela ku presidente.
1: Mbona. Presidenti, akola mstate hausi, simanyi zendi wabu wangu wananono, simanyi zendi muna dini, ndi MP, ndi minister, ndi kuloko government, ndi chairmani, mwena. Oli mu public service, you ought to think.
0: Nina, ojukira ngatu nzika sabiti eri.
1: Yes, sir.
0: Kwa kuna koko konsonga eyo.
1: Mm.
0: Nitugama anti, waluwe chuwandi iku.
1: Mm.
0: Wachirawa.
1: Yes, sir.
0: Echu wandi ikechu. Ngachira ganti wali uo. Ebiari uo. Kusonga za Rubiji. Kusaidi ya government. Ne kusaidi ya Mengo. Chuwandi ikechu wachirawa kwa.
1: Yes, sir. Elata jitereza nsonga. Hakimu bina bintu bisuka ku bisuka mbabulireko bad governance affects everyone. Obukulembeze nga bwakibogwe era nga bubi bweyolekera mu bantu n'enfuruma yabwe n'enfaanana yabwe Olwalero Bank of Uganda issuinga oba yatta chebaita bonds
0: yes
1: the treasury bills nge yagala banansi bagende bakwate sente zaabwe enkalu bawole government in a form of an investment siwe chiri
0: yes
1: njagala nkubulireko ebanja lye tuyina ngensi on an international scale nebo tuwe miaka ana nga tulikolerera nga fena amanyi tugatadde ku banja lyo teriggwa tuli mu nsi nga tulina crisis oba tuli mu kasamba tuko k'ebyobulamu nga bateeseza ensi eno batukakasa nti kirungi abaana abayambako oba abasoma obusawo tebasaanidde kusasulwa naye nga balaba nti kituufu era kyansa omubaka amaze mu paliamenti emyaka 15 buli kisanja aweebwa emmotoka yabukadde bibiri
0: kati bagenda kuweebwa bisatu
1: tuli wamu okukyusa obulamu bw'omuntu oba okwerevetinga omuntu tolina kikola consistently nze nina omubaka gwe nali nnyumyako naye namugamba ekituufu obadde mubaka mulungi era oli mulungi kuba yazze mu paliamenti naye gwe oba otunula nga gy'okulemberedde emyaka 15 teriiyo asaanidde kujja kulembera ng'okyali mulamu okirabeko you a bad mentor temugenda kutunyonyola nti President Museveni akyaliwo nga mmwe temugenda mutulage transition ng'etandikira ku mmwe nti mbadde negomba okukera ku makya nga nvuga emmotoka yange neŋŋende wa mama Nambooze for consultants
0: akulungamye
1: nga yes
0: ate akulungamye eno wakyame eno gyali aveeyo
1: ateekwa buteesi nkuwa obweyamu ajja kuvaayo tusobola kubanga gwe biteeso birungi byonna gwabirina wano ku paalu woka woka kankuwe example ya wano kumande wabawo omuntu mulala nga nyonyola bya nsimbi kulokuwa netufuna omusawo oshitegera kulokuwa netuteekawo ebikulaakulanye ebirala weekoledde ki polisi n'omuntu wa bulijjo netudda ne Namutebi nakkaatiriza ebyamateeka ate ne Namutebi mulimu lwatajja kanso najja omulala Nti Namutebi ne wabataliwo
0: mirimu gitambula
1: thank you atira ne kanso sobola mu kuyana mga kanso oyina engeri gy'otambuza mu ensonga zino tukoze tutya tukwatagane tukolabe mtu tukole babiri Walude mbabulire lwaki Katonda n'okufa bukakafu nti bugenda tutuukako there is need for new breed okunonyereza kulaga kino ekyasa kyaffe kyabiri mugumu Beba ntunga tuliba siru.
0: Okay. Bajita Pale FM chukumi mumusava kamuza muenda. Ekula elio mtu wabrijo. Mwebali nyo, mwebali idaro kubanga kwe muri. Oja agenda kumukutugwa fe ogwa YouTube. Wa Pale FM News kwe tuli. Songate ne ku TikTok kwe tuli bulungi nyo. Genda ku page. Emanyidwa nga The Evidence Media. Kwe tuli bulungi nyo. Na mtibe oja kubumuraba. Nga gena maso nokubanga anyonyole gwanga naye ndapo nyize
2: wanje
0: ndapo nyize
1: bina muri mwesonga akimunga tuzogera konti zinyuma ali tuzogera konti fa basingo okumanya
0: anti ze nina byenda ba
1: abamu bali abalala bati anyo abamu bali bakufu baina kwebaka abalala batitizi esite sana ulu akusirika kwaba abatamanyi Ense zikirira kasamu wa basiru omukiso ogogera
0: kadde mwako nkafune bulungi
1: yedda mkwano
3: Madam, webale kungondeza bulamu bwange bannanga okwoza engoye tekyali kyangu gye ndi naye kati engalo zange ziba mpeweevu ate nga ngonvu olunaku lwonna
4: lwaki kyekyakutuuseeko Maria
3: bannaye madam, okuva lwe waleeta Wisdom Magic obulamu bwange bweyongera okugonda era ng'engoye zitukula mu mangu ddala ate ne zibeera mpeweevu olunaku lwonna
2: White Star Magic Premium ye mkwano gwabo abenja ulo mbula mubo au nyabulonji erayo za natuza. White Star Magic wanja ulo kungalozo. White Star Magic afulo mlimo gwandiba domu nene omuangwe nyo eromu nyuvudala.
5: White Star Magic sabunu wungu webye unyo omu pia ajudevir ungevye nja ulo okufamu bidiko ayongira kubye unyi sabi ya mchala o. Gula White Star Magic muduka lio na over supermarket ekulio kumpi ulile chama girechiku mengwezo nga nyonjo nyo olu nakulona.

0: Boom chiki, boom chakala.
1: Amanya gangenze Abudu Kayua. Mbera Murukaya Town Council era nkolera ku road tolo. Nalimba ku nkumbi yange nakula loko boom kubiri ne kanywa fundikanga mfune simu. Akati bannange bawagizi bannange mwena mwena njagala mulabike nti munywa loko boom. Kwanza nange ndamanyi bya kusaga ne biri mwalaji.
2: Chakala akomyewo namanyiga mirundi ebiri wefunire rock boom oba silverback energy kibera wansi wakasanikira kyolaba kyowangula rock boom amanyiga abawanguzi ebyokunywa ebyamanyi si birungi eri abaana abakyala ab'embuto bamama abayonsa n'abaabatakwatagana na kirungo kya kaawa akasanyo kano kakakasibwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board era kakaseera kagere.
3: Okay, bajita pale FM chikumi mumusambu wa kamuza muenda ekura heriyo mtu wabrijo mwebale nyo mwebali didara. Nze muzukuru wa jajabuda Kayongo Hakimu. Tuli wano ni muzukuru wa chamukadia kanso na mutebi Sumaya. Bwamwe nyafana na chamukadia. Mwonyigo fana nani?
4: Tata. When you go went, Bagamu, when I was out to
3: town, eh, you chirabi, or you get the masma,
4: eh,
3: to Charimba. Smile,
4: when you say,
3: they wrote to Tunuri the Chi.
4: Oh, Lualero and Sabat Tunuri the Koku, Kutuali Ramateka Mongalo, over Chibaita Mobi Justice. Chidi engage Tono.
3: Okutuwa
4: ila mateka mungalo na ichi nene joko mchanjuza jechikoma okugaziwa jechikoma okugaziwa jechikoma okuliaba na Uganda nabadde nkolo okunoonyereza munse zenja ulo ebimu Uganda bie sinza nga tulibalunji mubyo ekisoka kugera luzungu tulibalunji mkugera luzungu tulibalunji mkutamira. Abantu besi wa magenge ni basuka.
3: Ni basuka.
4: Tuli bantu nga tuli basanyufu. Worldwide. Ugandans are happy people.
3: Kwa gali bya masanyu.
4: Nyo. Fe tuli basanyufu obere usangwa mwana nga tayamba dena inga ye.
3: Ali fry.
4: Inga at echidako tuli enguzi newete tagisiza. Muna Uganda kwa ula atemi alwao. Nti mu Uganda enguzi yafe kanso kenchi kuwe wendi. Nano nyeleza, bitongo leche bisingo kuli enguzi, mugwanga Uganda. Police, engule yejirina. Teri ajivuganya, ejirie bitundu chinana kubuli chikumi buli lunaku. Police, yegwanga Uganda. Wewade wajirankinga mu Afrika, police yegwanga Uganda. Yes. Omanye abantu abamba kolebi intu, nevera biranti mulimwe bala lyoyambala ngabali kujja kongo omuntu niba kugiragiranya.
3: Yes.
4: Kubalala. Nze nina baloya kati gole mwebanteka. The young female lawyers of Africa. Erinyo lyange lyafulumidde them. Yes. Inti, ndi muna mateka. Batu nulide balo ya bachara hawa to. Eyampereza lisikia yali Canada. Nga, is this now Mtebi Sumaya? Nga, binu atiba bikeberela wa. Nga, munga ma like, babi sabu meetings ebitia, me wabaye bitongole.
3: Yes.
4: Nga, biringa NGO. Nga, bija bigoberela hawa. Ntu random li roku ba social media na bichi. Nga, nechinkanga kati nzira wali ku bitongo le bisingo ku lyenguzi police yesinga police yegwanga Uganda bajigeranga nenyeza mu Africa ngeri mu kifo kya 12 mu ku lyenguzi
3: mu mapolisi gona
4: mu police zonna eza Africa batunulide Nigeria kati ate kamba bulire kyewunyisa ngagana yesinga
3: ku lyenguzi
4: murank abo balala bakaguje ne tujja muna naye nabo nabo tubanyenya
3: ne umuizi wabanga waliwa kutina mbibu namba 2 abatakoze bubi
4: nyo but sibi tebi sitebi nyuma
3: tebi nyuma
4: enguzi yeligisa eri basivo servants Civil servants yani ye muweleza oba ye mukozi nga akolera government. Okolera government chechi abantu banji bakolera government ku mitendere jenja wulo. Omuntu yena akakasiddwa nti mukozi wa government yoyo afuna benefits oba ebigendera ko ku mukozi wa government. Omulichi, obusimo, allowance, trips, walwala, insurance, n'ebisigadde ngaline ku payroll yachi ya government. Mu namba 3 parliament yegwanga Uganda n'ekikwata.
3: Yeah.
4: Anti buli muntu asobola okunoonyereza.
3: Nga bayogeranga bweri obanga bwe yali.
4: Nakati. Kubanga mu parliament yegwanga Uganda abapya n'abakadde baliwo abasinga mu bungi.
3: Bakadde.
4: Amazemu emyaka 10 na amazemu emyaka 8 na batandika ekisanje kimbali wabasinga mu bungi.
3: Siba na amazemu 10.
4: Kubife ebiri mu parliament before bimekanga to wabironze. Nenga baze mu parliament. Tweyongereyo.
3: Tweyongereyo.
4: Mu kifo ekyokuna State House. Tebali yangu zibereka batyo.
3: Atenge yo mukuru
4: abere
3: yo mukuru abere yo ngabala
4: batasu wali wona akachiko akali special ngakatekebwawo kubulibwe nguzi
3: nanti
4: obuli mu State House
3: smaya akachiko kan anti corruption unit sijo yogerako terwanyi sanguzi ya mu State House erwanyi sanguzi ya gwanga
4: wali wona akachiko ngakali special ngokaka tunyira State House yoka. Ngabola abantu we mwaberanga mu kibina waliwo duster ya pifo. There is a special unit.
3: Getu noli the State House.
4: Nga yo esenge just State House. Netukirira mu kifecho okutano local government. Local government yokuvera ku LC5 nokuka. Abo nabo bali enguzi abantu abasinga bebuza bali abati enguzi. Bali enguzi nga beta bambino bebaita procurements. We mutera yo bids. Nzija wakiso nabye ngendo okubidinga nabye njagala okola ku service. Yena nansaba enguzi nja kujja wano nkwatule. Nze mbabuliridde wonzija. Nina kampuni erongosa. Ngenda kugenda nteeka yo bid yange ngasaba okulongosa. Ate ye munabi nyima nga temuli bebufu era nja kujja. Eh kati zembabuli enafuse na mwatulira
3: ate tuli kuna mwatulira tobimanyi
4: eh nze namba 7 nzija wakisonzija
3: eh
4: very very soon ne tukira mu kifo ekyo musanvu abakulembeza abennono
3: kali cho leaders
4: yes bali enguzi kankuwe jokula byako bali abati enguzi mu bwakabaka obumu
3: mubukulembeze obumu obwennono.
4: Mubukulembeze obumu obwennono.
3: Yes.
4: Bakola obukiiko obuddukanya ettaka, obuddukanya ensonga z'abakyala, abavubuka, ebyobulambuzi. Mulimu abakulembeze abamu
3: mu bukiiko obwo
4: nga investor wajja oba oba olina kye weetaaga ng'okufuna ettaka ng'oli wansi w'obukulembeze obwo. Bakusaba ekituga oba ekyoja mu miro
3: n'okuleta ya kantu
4: ate nga kanene emirimu mu bukulembeze obwo nga ku ma TV n'ebirala si byebufu
3: okufunayo omulimu
4: yes obukulembeze gye buli eyo ku kizinga eyo mu kifo ekyomunaana bannaddiini banadini bali enguzi
3: banadini abandi bali bajivumirira
4: njagalo nonyereze kubathare zigabirwa wano ku kitongole ekikolera abasiraamu aliwo ekitongole awo bwawo kodi Kampala awo kiteekeddwa twala abasiraamu basale zijja bibiri seka nagamba mwana wange mulekuwa nazitunda kubwetavu wabannansi kubwetavu abantu abali mu ddiini
3: ngabiri wano
4: uchi iji wano joli abalamu ekerezia yabadde tekayanire taka lyomufu maiti bamala wiki nga tebajiziise tewabiwulira ndi yatuwa ttaka
3: story najikola wano
4: naye ngoli yali mulamu nagamba siba wanga ko muze byange nino kubanga ettaka we lyali litudde bali betaaga wali prime. Niba swala niba wemuka.
3: banadini yanguzi bajirira
4: aba ino ku njo lyabala muwano wali waba edini yemu yagambye abantu ntiriziza mwezi weddeko eya twagala muamuke mugende mubunde bunde endiga za Mungu azisindi sezigende era nakanfe tutudamu kusaininga kulizi edini jeri ngataba wadena tukoze tutia kubanga eche unyisanga naba singa kwa kulizi basomeye dini tuliwamu
3: kati hapo bani ainu bagambako
4: haa buli mtu ainu gambi wako
3: haa nika gambako
4: nizanja bagambako banadini mukomyo kulienguzi banadini mulekera awo okwagala bachala baba namwe nga mwekaza mtu wachifana nye chitufu, ekerezi yange enegwa, teswala luna kurumu. Mwala kule mbele hawa sila mwe, mwe tulabidako. Bono gamanti, obisila mbutambulila kuchino, tugenda chigobirira. Seka bono gena nota niko kusomera umukaze omufumbe duwa, sawa munana. Nga mwe vise mbuli ingiti, nazalo mwana nga afana na tata wo.
3: Nga baby se muchi?
4: Mukateni. Ate, olaba Hakimu, enguzi eno, obubi bw'enguzi. Walu msajja yangamba, namutebi nze enguzi mbi nga siriko. Enguzi nungi nga afuna. Nja juwoleleza, tuwa itu nyumyanga tukua wala inanga nja kuwoleleza enguzi. Ebanga lya malanga afuna.
3: Ebanga lya malanga afuna.
4: Yes.
3: Okay.
4: Abantu olwenguzi tebachaina trust. Mu bitongole tudde ku mob justice kati nchigatta. Mbadde ne labidokuwawo bavayisi nguzi balamuzi. Nabakola mu koti. Bakwata namba 3 wawo. Eh. Mbadde mbabuse. Na yungu kakasa wonote simu. Teri mtu wage na kuga mantinze na limpo ze zo musangungasa sude busa suziro ya wangi. Nesi la bagundi. Turi musinga no kufuno bufunyi deti.
3: Iyo kuhuli duwa kwa musangungu.
4: Oinagu olaba. Gamwefu laba tabida bebyo.
3: Dindako. Ebyo yogira biriru da wana mte.
4: Wali yeri yensi. There is a country. Ngabulichimu chifu. Bakuli yake nguzi ku polisi ne bakukwata speed yao kitongole kya muzine chikulia ogenogena mba state nabone bakulia noga kanzukira ko muloko government nakukuba nononya MP nakusika noga kangbuya ko munadini nakuzalamu it's a cycle.
3: Kakati ululu talo luo kujiruwa njisa rubalu na wangulu walutia.
4: Tute kwa butesi jivumilida.
3: Kubanda babuli wa muri ingala ganti ya chintu.
4: Tute kwa butesi kubeda bantu.
3: Ataba jiri ya bachi.
4: Tute kwa butesi kubaba bantu aba ino buntu. Tetu ina kuruzinga na kutansaza fe. Muli mwe bintu nga bisuka kugwe. Buli wabera ngo mutima gono moyo gutegulu miliru wabali wo. Badao na bakuliranyi. Ogenda kwenyigira mu bikolwa byolabanga ebitono nga bifiriza abalala. Buli ono tuwa oluguudo olulimu ebituli. Emmoto kalumu egenda kubetwala mama omu ambulensi. Akutuke olw'ekinnya kyewalya. Enguzi etambula bwetyo. Olw'enguzi ennyingi efumbekedde olomusti buli wamu. Abantu tebakyalina bwesigwa mu woofiisi yonna. Mistrust yeyo eletira abantu okutwalira amateeka mu ngalo. Otegedde lwaki mbadde mpiseeri. Abantu tebayina kukkiriza
3: nti basobola okufuna obwenkanya.
4: Kakati we bakusanga ne we batebereza nti gwe bamalako emirembe bagala bakumalewo. Lwabankubadde mob justice mbi. Tujivumirire ne se kuvumirira yenna. Tukubiriza banna Uganda tumufune we mukisibira chabulabe nnyo kulaga jaliro obulamu bw'omuntu omulala nga wefudde omulamuzi nana kubadde wayinza obutabaayo bwenkanya ebbanga lyomala ng'otambula ng'oteekayo omusango genda kufuna obuweerero
3: Akosikategedebulu.
4: Yes. Nze jajange chamkadia. Yangamba atira nyo chogira nsonyiwa na yesu era bira.
3: Sera bira.
4: Ate ekyo kubiri jajja wange yesu nyuwa.
3: Daga ekyo nchesu nyi. Kivuddeko.
4: Nze yangamba nga ngangambu nga namutebi. Che chikuzanyisa n'ebintu ebyebyokya. Bichi. Nga siwulira. Nachi yesu nyuwa.
3: Nga nkuvuddeko kati.
4: Pasi yanjochya. Nangamba ogenda kujanjaba ekintu ekyo nga sikirimu.
3: Yakwocha.
4: Hey, wano kumukono linawe nkovu. Naye mbuza, nali ngolola sitokisi. Nali muto, omuto musiru. Omuto musiru.
3: No ingizo mukono musitokisi.
4: Ne ngutia kwa wenti yati kumachange na kusomero. Na jamba za wenti omukono, nende ta pasi njigolole wenti njieto roze kale. Pasi, sitokisi inanuka. Wena emirange jali mnyumba. Navayo nangamba habuli muri munempera ofunye
3: naye dira yo
4: nanga kakati zempa pasi ya yanzye ko pasi ya ngano za byakusaga
3: naye gende
4: nanga wajja kuona ashite gende naye nga kichengeza ko kulaga banansi Nti muri mwe kisera we kituuka ngononya buwerero wokakkanira nogambo manyi ntusiddwa ke kisobyo ebimu ku misango egirabikira mu mob justice kati twafuliddwa omwana munabitone sidini
3: walagibi
4: nyo mwana wa miaka 2 mukaga alisaba na babiri abadazanya ku timu yensi ogwo muzanyo banayuganda batuna abagutegera Chitegezo omuntu ye nagweta wamu naguzanya. Wanjawulo. Omuchala. Yakubye nduru. Banzi bya akasawo. Aba boda boda. Neba kolo luchiko speedy. Neba songa kwa abaddewo. Nti yoli omuwanvu. Ye muguru mivu ya abaddewo. Echa musiza kwe kubanti ye abaddewo muguru mivu aliwo. Sinti ya bie.
3: Ye abaddewo nga kabode.
4: Oyala yuko kunya kula akasawo.
3: Olokuba bamulabye n'emifumbi.
4: Naye olw'obwetoowaze bannabyamizannyo bonna beetoowaze. Ate nnyo. Ebimu ku bintu ng'omuzadde wandirwanye nnyo omwana wa byetabemu ye sports. Sports we bagamba tuula, kalinga kapiira. Oyinza okuba ng'oli mulungi nnyo. Kocha ayina obuyinza obuyitayo Ronaldo. Namuga adda ku katebe.
3: Oya, kyasamba.
4: Nga mwe musubirira nti tafuluma na mugamba nkwetaaga mu muzannyo oguddako kati tuula.
3: Umula.
4: You get my point. Nti naye nawuliriza mugagga munakitone ense mwagala naye nkubulire amuyitayo nga mumpi bwati. Navayo natula katebe.
3: Olina wanika bwaniska kadi na ugafuluma.
4: Fuluma. Ne watabawo bikonde mu kisaawe ye discipline sports zeyigiriza ate mu mizannyo gyonna nayo biba bikonde nga baboxinga leaf bamutya bwayita nagamba kimala oli ne waba badde nga kikonde kyaleta kye kimala mu bakakana si bwe kiba
3: yes
4: discipline nkulaga nti Sydney yabadde n'empisa ku kiwago n'obuwanvu abadde ayimiridde ku futi musanvu Nga munene, mugurumivu. Nga bebe na masaja yoga manti musaja muranga atida. Te ya dizamu tu ya dorui. Chitu wale mbavu. Omuntu. Okufunyo omukono gwe nga anyigiriziwa. Nanga mazisigenda kasuka. Techilabwa. Te ya dizamu tu yena. Nageza kuo kweruwa na kunga abantu weba wera. Nafira mu bulumi nafira mu buswavu nafira mu bwere likirivu ngadduka okuveri banna Uganda banne njagalo sketch fana nyecho ngodduka okuva bosubira nti atebe bayino ku okukuma akuma ashaged yafiride mu dakika zitaweze 5
3: ngana bachikoze kuibali kati bawuliriza
4: ye mob justice Edda chikateza weze 5 ngobulambwa sidi ni buweddewo nga tetuzudde ani yabye ensawo, nga tetuzudde yakubye ndulu kitufu baamubye, nga tetuzudde byabadde ku interview ki. Ne tuzula kimu nti munnabitono afudde. Video nezitandika kujabuzi. Njagala kubategeeza nti abantu kumi n'omu be bakakwatibwa. Njagala kumatiza nti bonna bagenda kuvunaanibwa omusango gwa madda. Bonna!
3: Gwakutta.
4: Gwakutta. Kye bayita mob justice. Mob justice ejjawo olukusa lw'okulaba n'okuwuliriza. Sense of judgment yefa. Kakati tuina family endala kumi n'emu. Ezifunye ebiwundu olw'abaana baabwe abali mu makomera.
3: Olwa mob justice.
4: Obusungu obwetumbizi. Okwangu okusalawo.
3: Ebivaako mob justice.
4: Abantu abeteba mu mob justice, it is panic.
3: Kupapa.
4: Fear.
3: Okutya.
4: Obuliwa bera ngoli mu fear kyotamanyi. They fear what they don't know.
3: Kusikategede bulo.
4: Omuntu atya. Echina dirira tachimanyi. Akimoti wa kufa. Okutia muchi.
3: Kuruma.
4: Kutia.
3: Simani.
4: Na yu kutia. The fear for the unknown.
3: Yes.
4: Oshigera. Abalala masculinity. Okula ganti ba babifumbi.
3: Bananta gambo wako.
4: Na bera mu kitundu gainobu wa watiro yitaddeke ebitibu ebitasaanidde nze ku stage kunonza asemba yo bamalize bakoze mob justice
3: gwe bawe kijegere.
4: Yes,
3: gozi siba
4: esaidi ze nateta okupaka waliwo abavubuka bato bayina n'oluwumu nali mvuga bwenti nemba gamba nga nina sente mu motoka nenga sina munusulu kumi. Nimbaga mbadde nsaba. Muzikirize ngende we naba akomawo mbawechi.
3: Mbawesende.
4: Sawa zaali nya za kiro. Nga mvuga nali zira saidi ze mu kinawa ngira kula muzeyi. Nimbaga mba tebikola bityo. Chuko kolechi oddeyo. Kati inze ne ngambo manyi chinkolera kanchuke nkolechi. Nimbaga mbadde nsaba mbawo omutwalo. Muleme kunjasiza matala ku motoka. Nangu okunkuba kwa inze I'm wired to sense danger. Na ina sente mwudu kwa nga mwazini na mwusente wezi. Ni kati ngangamba kati ukuisa wani moto kwa mwudu gumumba we mituwale ebiri mba we mituwale etano. It doesn't make sense. Ne waka mwulete change tewa mwina. Ne mba ngamba tutese. Kangende ngenda kudenja kumacha.
3: Mba we.
4: Mumu kwa tena mba puleti yachi. Ye moto kani wanga watishige na kusopoka. Sibe chijegiri. Achigwemu. Babi nyo. Shigira. Kati bobera nganawe. Te watuzi wa. Ebisede bisingo soro kufayo kwe ngangu omutu. Ngo tadobla mbo matiga.
3: Ok. Bajita Pale FM chikumi. Mwema samwa kamuza muenda. Ekula eri omuntu wabuliju. Katumaru kwa zina. Esola ya isha injiraba yine tuse. Ate tulabe nsonga nga bwe zigenda maso kubanga zitambula katujje katono.
5: Adhan kuchukumusha mkutu mzimwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
6: chifuwa chikule meddeko chikusiwa chira akira techikutuka obusa bubi na wali na senyiganga takugwako kozesa lugave cough and flu syrup. Ate gwa alumizi wa alusazi nga ziku isabubi. Ofune chiketo owa gasi murubuto. Gwe kozesa lugave alusa syrup. Musange mufama sene duaga shop season na. Liaka kasiba national drug authority.
5: Nga bali wamune.
7: Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nasale primary ne secondary. Gaba wala nabalenzi. Abe chisulo nabavibu yedu. Baso mesa unukutuza habane bigezo vyo uwarapu. Mofsabia. Idadi kusethana we. Baso mesa sciences. Atisi computer nebye mikono.

0: na kwewa ematize inti lwaki wantwalidde amateeka muki
1: mungalo
0: osobola okukola ekikolwa kimu obunene bwakyo oba obunafu bwakyo ne buleetawo eddibu nga ddene okusinga ki ky'obadde oziba zentera okugamba abantu nti obulamu bwe tutambuliramu bulinga kinnya gwe wasima ekinnya ekyo kati oteekeddwa kiziika amaanyi ge wakozesa ng'okisima ogenda gaddamu gakozesa ng'okola ki ng'okiziika ng'oziika ekinnya ekyo n'olwekyo sima ekinnya ky'onoosobola okukola ki
1: okuziika
0: njagala olowooze ku baana 11 bonna bavubuka bakwatiddwa ku bigambibwa nti beetabye mu mob justice oba okutwayira amateeka
1: bana bakwata abenyigidde mu mob justice bakwata buli gwe basanze
0: bakwata batya
1: lwaki tebamala kunoonyereza bagagundi ono yakuba n'ono yakuba n'ono yakuba ne balyoka bakwata
0: poliisi erina obuyinza okukwata omuntu singa bafuna okuteebereza oba okusuubiriza nti ogenda kutuusa obulabe ku balala mob justice etuukawo mu ddakiika 2 oba 3 abantu abeetaba mu bikolwa bino basigala muffe nga ye muntu asobola okuddamu n'akwata efulayi ya paani n'agikuba omulala nti kikola amakulu we babanguyira obbalondamu
1: yes.
0: Mu mateeka agafuga eggwanga Uganda tegukusinga mpaka ng'okkiriza nti gukusinze oba mpaka nga gusangiddwa nti gukoze ki gukusinze okubeera suspect oba okuteeberezebwa tekitegeeza nti olina omusango oshegera
1: yes.
0: Tukwawula mu balala olw'obubonero buba bukweyolekeddeko nze tebannankwata nze mpangaalira mu kireka ewabadde ettemu eryo omanyi lwaki tebannankwata kubanga amazima ddala nze nabyekangidde naku tikitooko oba nabadde kayunga gye bwe byatuukiddewo
1: nga bakuba sidini
0: nini nga bagamba bannange omuvubuka atiddwa kuba bamutiddeyo musaidi zeewaffe eyo mukireka biki bwe bityo omuvubuka yabadde asanyira lagibe wano olugogo lwaki siri suspect
1: tewabaddewo
0: thank you tewaliwo kabonero konna yadde okweriraanya ekikolwa ekyo abantu abakwatiddwa abasinga bali mu bufaananyi ebifaananyi byabwe byafulumye mu vidiyo nga beetaba butereevu
1: nga bakuba
0: era vidiyo ezo zaatwaliddwa ba experts oba abakugu okulaba byagattiddwa bugattibwa oba byabadde layivu kankwewunyise nga bakuba omwana okuva mu bulamu bwensi ne wabadde washuutinga vidiyo ku tikitoko layivu era yenaafuna likes ze ne yeeyongerayo osobola okufuka abantu abasinga tebamanyi nti osobola okufuka ekitundu ku musango mu butanwa ne mu bugenderevu you can be an aider
1: oyinza okuyambako
0: aider yaani nga noonya kyengenda okukubisa omuntu n'omuwa ekiti
1: b
0: kikuba omutu ogwase n'omuwa embazzi you aiding singa obatombadde embazzi eno nandibivuddeko oba nandimukubye oluyi mu ordinary sense oba mu bintu bya bulijjo nga tubirabo oluyite lutta naye gwe ofuuse aido okutta embazzi omuga kikube ofuuse kitundu ku musango abalala bafuuka ba aida ng'ajja omuntu ku crime scene oli abbye babadde bamugoba banatera omutuukako owaboda n'ateekawo getaawe tula kuno nkudduse You've aided gwomu wadde obusobozi okuva
1: mu kifo ekyo
0: kakati ne tubeera n'abalala babayita batya ba accessories ba accessories bano basobola okuba nga ba master minder okigera nti abantu waliwo kibayita parties to a crime ti omusango gusobola okuba nga guli gumu naye nga abagukoze muli 7 mwena ne babakwata ku musango gutya
1: gumu
0: okugeza omuntu abadde ava mu banka owa security n'akubira nti onaafulumye muno mu banka ne 10,000,000 ye party ye komyao ayinforminze ye party ye yatwadde chi information gwaji wadde najja namubba namutega ja tutte ne bakweke ensawo ya sente olaba chaini bwetambula gwe boteka abavubuka baboda batere okuvuga ebifurusi ebifurusi ye bisinga bavuga bibera mu sente emirundi wejiba chikumi chenda avuka wabuda avuka center tempitilifu tuli wamu kati buwe bajyo kunonyeza bagamba munonye chifurusi chino
1: munonye chifurusi chabade mwogo
0: kukamera nga chileta boda yo ilazo nino mvuka boda wange tomutika chifurusi okulekango chipanze wali Ya kugamba nkubulireko nalinda byeko chali wange ba mutiko mwana omuto mu kifurusi labye kifurusi bwe kiyika gali kuba traffic nga kimuwa dola mukubire simu teyadda mukola ki
1: kugikwata
0: kuba ye yali alinze simu yeri je batwala ekifurusi si ya wa border way ochegera
1: yes.
0: So abu bonna bonna tudde ku mob justice ndio osobola okufuka kitundu ku musango nainga bade tochimanyi okubeerawo omuntu nga akoze omusango oba mmwe onali mukukuba notaduka gamba police nimuga muchikubire wano tugende hakimu oyina obuvunanyizibwa ku bulamu bwono obwange Oino teka wembera eta teka bulamu bwange mu matiga nga ndi mu proximity yo obanga nkusemberedde Eshegera So twino ngaba na Uganda twino kweteka mwembera okulwana nga tukuma abalala Omwana oyo yafiride ne police weri chinya na mpindi Yafudde alwana okudduka Yesi matula tuke mikono ja police Omusajja nga yambadde empale ya yero n'akwata ekiti kya kalitunsi ekitundu tundu n'amukuba ku mutwe. Bamaama, bamaama, obusungu mu bujja wa buno. Bamaama abalabikidde mu butambi. Oyo gw'okuba naye nnyini ebisa byamulumanga gwe byakuluma. Mob justice. Alabikira nyo mbavuzi wa boda boda. Abantu abakakuwa atibu wa singa, I think mukaga wa boda boda.
1: Kuliko atibu wa kakuwa kweno incident.
0: Sofa bali kuminomu. Nenga polisi etu kakasa echanu unyirisa.
1: Echanu unya
0: bada. Atire echa kuata. Abantu. Abantu wanubagena kutueke wakue misango. Guruvi ya sihamu. Ya kubie chiti. One ya sembe dedeo dalo ya genda genda kugwa mada. Wavudde uwo okutte ekiti okitadde ku muntu profile evuddeyo ng'amazima omwana akusinga ne record ye nungi
1: erye gwangalie
0: kakati ogenda genda mu koti ogambe pulipa gaini ogenda gamba bansi babigwe abaana bo polisi ono gye wagambye nti yotegenda kunonyereza kati egenda kunonyereza kugwe Basiteti biwotesi sekati bagenda wandika fairo kugwe. Omula muzigi wabadoti antibali banguzi kati bagenda uliriza fairo yu. Balo ya wabadoma nyiti tetuliba mugaso kati ugenda kutuetaga. Okui mirira uo. Nengo saze umu dachi iketia. Omenye wamateka bunji. Mumwaka last year negunu. Report ila ganti mob justice abantu 900 webaka famu gwanga Uganda.
1: Okay. Bajita Pale FM chikumi mumusamba kamza mwenda ekula eriyo muntu wabulijjo amwebali nyo mwebali ddala. Kakati mwe abatawanyizibwa ebirwadde okuli ekifuku maaso kamunguluze endwadde z'abakadde kabootongo sukali pressure omugongo guluma n'amagulu agazimba gwalumizibwa mu lubuto tofuyisa bulungi olumizibwa wansi wa kameme Tuongero gena masuru kubanga tubategeza nti Dr. Katumba Hussein, jaja wa habo mgwanga dati Uganda, abategeza nti olusisira luancha. Olusisira, lwa mukaga luno lwa mukaga luno olusisira lwa lwa mukaga luno ngena kuzo mwezi 13 ne ku sande ngena kuzo mwezi 14 mwewandise ne siringi so mutwaro gumu kale no ku lwa mukaga obasande ogene mitwaro 5 agenda bajjanja ba ne siringi se mitwaro mukaga ezo nonga ne sikani kweri obabulade cyo bukuruma gwe jangu wewandise no mutwaro gumu ngo yita kuzine simu esimu eri 0752 32 71 0752 32 71 ne 0752 32 71 mukubire ko kati Dr. Katumba Hussein ku 0752 32 71 omugambe Dr. Nsonga z'Olusisira zimiride zitya ajja kulungamya bulungi abavuzi ba boda boda mwina mbazigirira ekiriwo waliwo akalamu kafe wano kituru gandhi ekiriwo kati pichi eriko oba pichi eriko kati bajiita boss 100 HD okuvira dala mbanafe abasimba automotives baga anti pichi pichi eya boss 100 HD joba wetaniro gena masono kubango ovuga akali negamanti kikiriza mafuta baga pichi nekikiriza mafuta spare wayo wala isi siwa bei atenge kanikika oja kubasanga wali ku bali wali ku ofisi za bwezili e Kamocha opposite Neste Oil kuchida ku Mawanda Road botuka ku besimu eno jiwandike erizilo musambu monana erizilo musambu 5 monana 12 abiri mwemu abiri mubiri 0 musambu 5 monana 12 abiri mwemu abiri mubiri White Star Magic sabuni wa bunga jude birungo kubamba na fababidiko mumwe kwa tegenda kuduka likuli okumpi wa supermarket la bengo ofuna White Star Magic. Ebye mfuna bigo tanye oba ebizubi kuzimbie kaka yumba jangu wefunire ebitabo okuli ebisumuruzo ebigulao ebye mfuna ebifuna ebisero mwanu kulibwe dua obonero bwenkomerero obonero bwenkomerero neduwea ezweri dadela 12 rangoli mbuzibu. Ekitabo kino kigula siringisi 12 zokka wano ewatu okirwa bagenye abapalo of Africa Radio. Gubo tukawo bagambo yagala ekitabo kiri kirimu eduwe ezweri dadela 12 rangoli mbuzibu. Bali batya bali ku lugudo lwe busabala ali atya aji Saddam. Saddam malo. Mbanku zisiza dinyatufu eryo. Saddam Mabira. Aliati ya Saddam Mabira. Bali batya basomesa babu sabala iziramiki. Mwe bali nyo okubanga mutumbu de. Master bamita Balarusi. Mwe bali kubanga otumbu de. Mwe bali kubanga otumbu de. Rinyero li yansingo kwa gra. Master Balarusi. Manyichi bachizibu sumaya.
0: Yes, sir.
1: Omuntu nga wasoma bitabo byo notuka kumtendera gwoliko
0: tawali bitabo nawe byenasomye
1: ha
0: tawali mtendera gwendiko era omuntu yena ina basale ajimpe
1: mochi
0: basale yo na nge enziza yo kusoma zendi mwetavu wa kusoma
1: okay embade ngamba nti ebisere bisingo abantu bajukira manyaga gabasomesa babwe mu primary bamuneri nyeri asinga ngo kunyumira kati gwe mu bisera byo linyakirya rya musomesa kirya singo kunyumira cyo cyabijukira
0: injabijukira musomesa yasinga okunkwata kenyo ate yali jajja wange Allah musasire bamwita Halima nabacho sentomero ku King Fahad yali anjagala nnyo nali jajja wange chamkadi ya buyantu alo namuga muzukulu ono omulaba otulo tumuwomera katina tegeza Allah musasire naye metroni wa fiba mitanga Aisha oba metroni Aisha ebisere ebyo Allah naye yamutwala da nga metroni Aisha yagufula mulimu ogwo kunzukusa omusomesa yasinga okunja gaze nnyo okusoma bamitanga Mr. Isaac ebazibwe ku King Fahadi ne Mr. Nsereko banjagazanga nnyo okusoma. Mr. Nsereko yanjagaza okusoma atya? Yampulirizanga nga njogera. Nga njogera oluzungu bulungi nnyo. Kaspoken mulungi. Agenda tuka kupepa yoruzungu nga nina mu maxi ya 5. Na agamba kila siyo nate tudamu kuogera luzungu. Bulicho yagala kati kiwandike. Omusomesa yandaba. Nzenga mu debate sezo hii ni nemi dalija debate mpitirivu. Yonaji MPC. Na agamba ingilishi wano kusomero mukirasi yange I think nali mu P3 Islamic. Mugenda kuwandika nga buwandisi. Omu kuwa hizi besigenda kwera vile bangali yona. Bamuita agaba Ismaili. Agaba watu kule mbena mpaka le wantama. Yona agaba Ismaili yori. Agaba yatu kule mbena ngaringari mpaka. Zeratula kwa na agaba ne muko panansi. Era ne atu singa.
1: Ngato muko.
0: Ngambiringi za mwe ne mga agaba ngenda kukukopa. Ne mungu akirizenti ngopa. Ne muko agaba yatu kule mbena. Oba aliduddawa ya rabbi.
1: Kinkoze bubi. Nti emyaka gikyali mito.
0: Ejiriwa. Emyaka mitye gikola ki nze nnonda.
1: Ati wado tuna program ya takulaba.
0: Atanda vai ya rabbi.
1: Smeya, chicho unzika na choko songa ya Mob Justice.
0: Mob Justice singa kweta bibwamu ba boda boda ba taxi ne bantu bomu butale na bantu ababera unge byokula bitono nnyo nyinzo butajunzika ne njirekera abana Uganda ne bana Nepal bajefumintirizeko bajirowozeeko ebiwundu ebirekerwe mabega ngo mazo kweta ba mu kikola ekimenya amateeka mungeri emu obendala amazima ddala ne bakula mulira anti waso omuntu era ogenda kusibibwa. Njagala otule ng'oli weka. Ofumitirize ku musaayi ogenda osigala ku mikono gyo. Ekiru yekigenda okulumira ku baana bo. Byonna nga mubikola mwekubenga mu ki mu bifuba. Amazima so akutula wano ne ngamba muntu nti ogenda funa obwenkanya. Naye nsobola okukakasa nti osobola funa obuweerero. Na lwankuba de system mufu. Tugezaako nga bwe tusobola febi tuleeta wano. Sikusasulwa. Tugeza kugate tafali. Kunseno. Kumwe. Nzija wano kuwa buwerero. Waliwa mtu ampulirizanga afunye subi. Waliwa mtu ampulirizanga afunye okumanyisibwa. Na gamba mbade simanyi. Mbade sefu mintirizanga kumobu justice kutuka wo. Echira labana baboda ensonga za mwe. Inziulira ensonga za mwe inziraba. Abana baboda bafunye ababbi abapya. Ababbi abeita ba investor. Abantu abagulawo amaduka ga boda boda. Abana nebatandika okusasula boda boda ezo. Abayo sezamu olunaku lumu ne mujja ne mutwala boda boda eyo ne mujiguza ato omuntu omuki. Omulala. Okusinzira kubitambula abana baboda boda bagamba mwe. Babaguza boda temu ababakuba n'obuyondo. But muba tunze bia, we muba gamba first deposit, zimanyi deposit. Boda ya milioni tano, opa mukaga, ojimuguziza milioni mwenda.
1: Ojimuguziza milioni kuminambisi.
0: Omwana ageno tuka mu milioni musanvu, nota nikuwa kuza nyobu kerege. Ensongeno polisi, nebi tuongo lebyo, nebi funanyi zibwa, awali wobu zibu. Engeri yemu na haba taxi. Nzakimu siswala nchogeranga chamuru watu ndio mukubaloya abayambako yutufu. Uganda ekitongole cha taxi era mtero okubera ko kunalubwama abajja ne muola abataxi sente enkalu nebegatagata nebagula taxi ne mutandiko kubanga muwamba taxi zo nga muita muba police abapolisi abeko bana nabantu bano. Ne mulaga nti taxi eno yabbiramu omuntu yattiramu omuntu ebintu bino tubinootinga. Waliwo polisi ezegulidde erinnya bakwata taxi ng'oli yagenze n'alekayo miliyoni 2 oba 3 ne bagikwatira ku luguudo lw'empigi ne bafuna we bagiteeka
1: ne beerawo
0: bagijja ku mwana talipotinga sente Oli nagenda naji galida ate natandika okukako wa taxi mbu ate mpa taxi yange. Nenga ya jina mugaraji ye. Ochitegeda bulungi. Oli yeba. Agamba polisi nze kadi yino. Mukwatire moto keno naba wa milioni 2. Bino byanjogera banange fairo weziri.
1: Ne murka najivuga najitwaleka.
0: Wabama loji kuata, katiyabati ya kisi ni mamugamba leta na njini chi,
1: Maruka.
0: Alimu kadi. Musajia watu olina kadi ya ambula ko. Baine ngejiwa uzamu, olina maiza nga atute motoka. Ono driver ageno kudo kuchima taxi nga mamugamba mundo ya jichimie. Oshegera, na inga njini motoka omutufu ya lagira no lagira baji kuate ya ajirina.
1: Chokana kubesi mga ajibanji.
0: Na mga manjagale moto kayange, ate siche chochoka, bulinuna kunzendu, bala bulinuna kwa ino kumpa sente nga ate tokola. Kati wa mugoba natanikuwa kufujiri aba polisi mbuba nunyeleza, mbuba tuwakinga, kumpa teba ina chewa kola, obobu bibuli yao.
1: Okay. Bajita Pale FM chikomi, mumu samu wakamuza muenda, ekula elio mtu wabulio. Genda ku TikTok, The Evidence Media. TikTok the Evidence Media sima ya wali oja kuba mulaba muzukuru wa cha mukadia yamfanana na marayo era munamba mwetekereze kifananya kijeyo bulungi sima ya nga tusemberero kunzi kakubanda ba akade tekali kusaidia fetu ja kufunana kuba masimu narabiye ku akanyo kaite kanyolagano kan kwito okusimba na kakongo wakati wabana mateka ba retired kana Dr. Kiza besije kifefe okonga quarter day naba state aba government nga omulamuza aganti okulira omusango gwa retired kana Kiza besije kutandike bano bagamba anti mulinde ko olwo bitutana bakwetegereza ku bugirizo batuwa ekyo kubiringa basaba omulamuzi baguma ave mu musango guno nti arabika ine konda ku retired kana Dr. Kiza besije kifefe omuntu avunanibwa ajawa amanyi agagobo mulamuzi musango
0: ngenda kyogerako naye nzikirizanga sina bakyogerako sikirizibwa kudda kumpewo enda niko kumenya ebiri mu koti koti yesigalizwa obuyinzo obwo walo kibaita judicial recusal judicial recusal chechi ye mulamuzi oba omuntu abatudde mu nsonga okudde bali ne wese setulamu uko nogamba banange ku lw'ensonga zino ne zino nyinza obutaba mwebufu ate
1: weza obutaba ki
0: mwebufu
1: mwerufu
0: yes ate nyinza obutaba mwanjulu kufu nyinza obutayimirira naya kimu kati sasira omuntu atuuliriza nga ayagala kuyiga nga wewe nkutte wabaddaya isinga okwagala
1: ate nkoze ki
0: kati judicial recusal ova mu nsonga gy'osuubira oba gy'olaba nti amazima togenda kwetengerera
1: yes
0: noga kanzire ebbali olw'ebwenkanya n'amazima okola ki okulabwa kwaffe tugamba nti obwenkanywa tebuyina buwezi kukolebwa buyina okulabwa nga bukola ki kyovula tukubiriza nti kkooti eba yaki ya lukale
1: yes.
0: Buli kimu kiina kuba mu musana igwe avunaanibwa di lwogamba nti nedda kwe kubanga oyina obukakafu nti omuntu atudde mu nsonga yo agimanyiiko aginako background information agimanyiiko ebisinga ebireteddwa mu ki mu kkooti ngokkiriza nti ayinza oyimirira ku ebyo n'akulamula
1: ebyemabega
0: ekyokulabirako kye nsobola okkuwa singa oba ovunaanibwa omusango gw'okubba ne bakuleeta mu kkooti bw'otuuka mu kkooti ogenda okulaba ng'ali mu maaso go wamwagalira omukyala ono amazima ddala olwedde ye aba akumanyi nti gwe kugazaaga bigwotakola ki kuwotava ndina bwono oyogera biki togenda mukyusa okimanyi nti akimu nsobola okubba naye nga sisobola kuwemula mulimu abantu mulimu seba abazibe emisango nga naye agamanzi ogw'omusango nange sigukola chovola abasibe mukomera basobola kugumikirizanga wabye bank nga wabye milioni 10 tibakugumikirizanga wakuto omwana ochegera humanity muri mu mtu ngafena tukimanyi timuzi wa bisango nenga gambo go sigukola ochegera
1: yes
0: kati olokuboli olede yakumanyiko nti wamusobi yako daye ngo mtu oba wasobi akuwa familia ye agenda yimirira ku byakumanyiko akulamule mu kino abenga kubonereza mirundi emeka kugwokoze no gwotakoze echi naye nga ato omuntu yenna mu mateka tugamba you are innocent tegukusinga mpaka angukiriza nti gunsinze oba mpaka nga koti ekakasiza ndi kukola ki gukusinga
1: ntwala wali na mutebi sisobola kusaba mulamuzi kuva musango
0: osobola ngoita mbalo yapo nolambika bulungi ensonga zo lwacho loza ndina mutebi smart yandi uliriza nsonga yo lwacho loza nti sina bumalirivu nambavu nansa kukulamula nga situnulide birala
1: aina ku ani aina okusala wobo avemo basigalemu
0: omulamuzi yena singa omuntu akwemulugunyako
1: yes
0: gwe mwenyire baluwe yone kutuka kosoga manzi nchiteredde wanu gwabatta awulira nga tanfunye mu mirembe kumuwa omulamuzi omulala nejukira otwala ne mukachiko ne bazitunulamu naye amazima ddala kubungi bw'emisango egiri mu gwanga Dio tunafuna omulamuzi agenda tula mu nsonga yo kubasobola okuwandiika ensonga akakiiko ne kagamba omulamuzi gw'oddamu otya
1: yes.
0: Nagamba ensonga mpeufuna mmwe nze nga mbeera ku ebyo maze emyaka ataano omuntu ali wana bagamba ngenda mmusiba olw'okuba yanzijako emitwalo abiri kangenda muwa akakadde ekigera mulimu omuntu aleeta ensonga nga just batya mulimu abalamuzi nga tubamanyi
1: nga bakambwemu
0: kakati omuntu yenna yafuna omukisa n'ayimirira mu maaso ga Kanyeihamba katonda musasire.
1: George.
0: Kanyeihamba. Bana masaka abafuna omukisa ne bamanya kuki bamwitanga ni kiwanuka. Omwami oyo yafa katonda musasire ebiri mu famire yena yo bibinyo. Omugenzi. Yali mulamuzi omukulu ewe masaka. Ababugoberere ensonga ezo bakyamujjukira.
1: Baba jukira koki?
0: Yali bwati. Yali miyamu ajimu ku misanga ejja mutonda gwali gwa Ken Luchamuzi the man. Nagamba nedda bigenda kuba bwebiti amateka gagamba gati
1: nga Kanyeihamba ya gamba onusempija gundi
0: chiwanuka. Yes omugenzi sposi yano chiwanuka abamujukira abe masaka basolo mujukira munsonga zettaka ebisede byonga jali obubibwetake masaka bwali butono nyo kuba ye ekibanja kyalinga kibanja ngakiramulira kunyota za kibanja owettaka yalinga wa kibanja ngabiramulira kunyota za kibanja
1: zataka
0: yes ngera kugamba no toina lukusa lugoba lwa kibanja amateka gagamba tutya akuwa busuru obanja gwa meka
1: kibwebuti
0: ntu otunda gwosoko okuguza kwa mubuli ya mubuandike nti njagala kutunda wano nagaano okugula oba waleta bulesi mu China Heye nga bagamba bwamba China mama wanyibye mwagula judgment senu zuwa mu kusoma kakati gwe wamuyimiriranga mu maso abantu amubatyanga Mugamba ha fairo yange gudde mikono gy'omusajja oyo nkoze ntye eveyo inga empisa ze ziri beyond reproach mulimu abantu abasala amagezi abalamuzi baleme kuyiza misango gya buloko abakimanyi toyo mulamuzi tagulwa tuyina abalamuzi wano nga amazima enguze etambula buli wamu nenga amazima oba omulebudde era ng'oli wakujjako sente nti azitwala uwe azirianga ye teziba tubaina banji nga nange mwenyini kugamba ojo mulaba
1: tadia
0: zinonye wozi mutusi zako
1: okay
0: kubanga gwazitwalo inzo sula mukomera
1: bajita pale FM 10 mumusava kamza mwenda ekula eliyo muntu wabulijo bwe twali mu kalulu
0: kamba example yo mulamuza wa Mungu bali beyond reproach abantu abasinga tebamanyi nti vice president wa NUP omukyala Zedriga yaliko omulamuzi oyo omukyala byonna yabiteeka wali wansi avuga Nuwa nkadde Nuwa yafa ku lugudo lwe gayazo kwa buli lunaku buri runaku
1: Zedrick
0: murabye ke mirundi ejiwele tano ngali nya boda na maso gange yali mulamuzi
1: neti yali akunguze
0: kakati omuntu eyafuna omukisa nafuuka omulamuzi esawa zino wabali mu kibiina kya nupu njagala tunuje kibaita profile anonyachi
1: yes.
0: Omchala Zedriga yali ayambadde kono gamba lera atonye
1: yatonye moli
0: atonye walio kirabye ko bucyango bawo
1: ah mayambala mpola mpola
0: nkomyawo anonya abatali anguzi abala banji neze anonya abamuti bamanyitu yo mchala yali ko mulamuzi erimu kubyamu furumi yanguzi anze sapula ye
1: erimu kubyamu furumi yanguzi
0: nguzi natanze sobola nakanze ngaba mukubira nayo ngaba munyonyole bitategeka nagamba oh kulisito
1: bajita pale fim bade nakantu kinjagalo kugamba na mtebe
0: yes sir
1: bangamba twali mdoza mkaluruka biri abiri mugumu
0: Nadisi nazaliwa.
1: Bila bila mugumu.
0: Zaliwa.
1: Wamori chitu.
0: Nalibuje. Nadisi nazaliwa. Nga muli bakuru. Mbili ya bila mugumu wali wu. Ausi, utalo te wali yao. Hei, wali wadi.
1: Utalo wali wajojuzi wano.
0: Di, wali wera.
1: Nkaga mwe, chinana mwe, chinana mugumu. Katumba, basa basa ba.
0: Sichi na namu ebidi yao.
1: Awo waliwo. Gwe, nebangamba. Nti ebimu kubyaletera abakyala abamu okuwangula akalulu. Yabanga ndabika ye. Kukifaananyi. Ulira gamba mama, mara omukyala nalabise bulungi kalulu kano. Ekifande kyabudde bulungi. Eno musigeda muziti tekirina we kikolera.
0: Chukola.
1: Olina janga alabika bulungi.
0: Nenga era banji. No mtu kakonga mubofu. Kamubofu no.
1: Situgamba mu bitabo. Mu njogera. Endabika.
0: Hey. Abaganda bayina olugero. Iya jange cha mkadi olugero ya lugeranga na lutusa lugenze. Kundabika. Simanyo obe yali obwamia. Something like that. Obe yali ya. When ngagena dungamba kuba bugambo bwenyo muri mu abantu abafuna ebintu ebirungi olene kwata yaabwe nendabika yaabwe ate muri mu abantu abafiriddwa emikisa olwobutatekebwa tekebwa abaana banji abobuwala n'abakyala batambulira mu mbeera ey'okwetega mu mbeera buli wabeeranga tewekkiririza muntu osobola ofuna ebintu fair and square ndi nsobola bikulerera Ngeza yako kukulaga nti hakimu, olwalero singa mfuno omukisa ne bagamba nti namu tebi agenze kuweleza tugeze ng'omulamuzi wedale disokeru wako. Abantu abamu basobola okugamba abadde agwanidde agezezaako katika agenda agezeeko kuweleza by'abadde ayogera katubirabeko. Singa bugera kumacha ne nfuka state, saba wabi wa government. Abantu weda bagamba awo, tyo, fayiro bulijjo baziria, ali ku station gundi. Oshitegera olwenne kwata bana bantu bonna tutuwa sola kufanga tebalabye kyenfuuka bakirinze
1: olyaso lugandi akirikenge na musango gwo
0: kandi
1: yes. Kakoti
0: kandi nzani na nomula musikwenda gulire suti namba nga jeri nti wemba ngenda mu nsonga zoyo nino genda nga
1: ndakabwa
0: yes nga yengo omuntu ebintu byo kwambala bimumalamu Ateba loya bonabona wakozeko maso kwa wakozeka appearance na iba mumanyi. Sigana na muge ya umita Florence na kachwa. Yalike mkona awo. Yeo inakubango oto nyamori.
1: Okuhuli rabi oyogera.
0: Chimumalake mirembo mtu kako sagala sagala.
1: Echitegeza bubo na agende uwe.
0: Ye ndabika ye.
1: Nenda ko. Bubo na agende uwe. Nekano isako.
0: Akaliwa. Akachi.